0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Dietary Bio.
2: Oh, si Richard.
3: Siging galabad akong ulo.
2: Tasa dahil kong blood pressure.
3: Painom ko sa akong asawa, Dietary Bio.
2: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
3: Normal lang akong blood pressure.
1: Dietary Bio.
0: Ang Dietary ng may visio.
1: Ang visio.
0: Yung may Dietary.
1: Papalit sa mga butika.
0: Dietary Bio.

0: ETX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. TTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio
1: ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
1: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
1: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
1: naayo na ako.
0: TTX 500. Mapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas. Sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una, problema, agad ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa kanong customers. Pero subong, sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, agad ako nga panit. Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Si Albert nga taga Dumaguete.
3: Opo, ang akong mga TL o mga kasakit niho. Napagadungog na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsule sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Ubo, sikontra kaso, TB pneumonia o guban pang magabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw

0: Man, JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
1: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Sulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: TTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: TTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og TTX 500. Halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag 100 na lang.
1: TTX 500,
3: mapalit sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnami idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: TTX Coffee Mix.
3: TTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na yan. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Silang sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kana. Mag-gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Tagumpaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kag likod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
6: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
1: Mighty C.
3: Mapalit sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Kasakit ang tiyan?
1: Mats for Biotic!
9: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
1: Mats for Biotic!
9: Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics!
1: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement User. Dako, gain nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Food Supplement for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka. Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number 1.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontak.

0: at law. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Jean Paul Generoso.
4: Mga adlaw Sir GP, hinaot nga nakainom na mo og DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayon ni siyang inon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
3: Correct. Medyo sensitibo Dok Ramil ang atong pag-iisgutan tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
4: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract ug ilabi na ang atong atay ug abdo. Nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
3: Correct.
4: Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless o walay problema ang ila nga pagpupo.
3: Unsa man ang normal nga pupo, ang color Doc should be medium to dark brown.
4: Ang baho sa pupo Sir GP tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. Og kinahanglan dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong. Ang constipation usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids kaning gitawag nila almoranas.
3: Almoranas.
4: Unya kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
3: Correct. Unya ining pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
4: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tulduha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice Sir GP. Dili maayo Sir GP nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napud mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequency sa pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagawa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na akay problema sa iyong mga digestive tract.
3: Correct.
0: DTX 500.
5: Kuday si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong hugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Piktibo yung kayong DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
4: Adunay pito ka type sa imong hugaw Sir GP. Ang type 1 o type 2 indicate na nga constipated ka or may constipation ka.
3: Dahi.
4: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
3: Uy.
4: Kung sige gloss ang imong stall, pasabot nga inflame ang imong colon.
3: Mao
4: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-sugared sugarcane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pod sa tinai ang pag-aisgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw Sir GP, ang normal nga pupo color brown.
3: Brown.
4: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon og paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stall. Ang itom nga pupo Sir GP ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
3: Munay kuyaw.
4: Pero ang iron supplement hinungdan pod na sa pagkaitom sa imong pupo. Apil pod ang black licorice, black stout ug uban pa nga mga medication. So Sir GP, para sa imong healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud tungod kay kining duha makatabang jud sa inyong intestinal health.
0: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos ga yellow
2: akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
6: Pagkadungog na ako sa radio,
2: ang DTX 500,
6: ako dayon gibanatan og inom, duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
6: Pag 1 month kape,
2: naayo na ako.
7: DTX 500, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Simana lang, balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, piktibo jud kaayo.
7: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, may ka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
4: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
3: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
4: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
3: Oo.
4: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod nini. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
3: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
4: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, o niya mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
3: Correct.
4: Aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po ka DTX 500 og Mighty C.
3: Mauna.
4: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
3: Tama judok. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
4: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Maunang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, o worst is mortality or kamatayon. Maunang kinahanglan dyan ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige mang yung kagkaon og karni. Aron, matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imong nga nutritional need berso sa destructive effect sa health sa tao.
3: Correct.
7: DTX 500.
9: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
4: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beefalo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein, og zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon o other sources.
3: Pwede ra.
4: Kung dili man gani tanan, kinahanglan dyan ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
3: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka, adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
4: Na, kining tanan Sir JP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
1: Pwede rin di ay utan, ano?
4: Og mga nuts, nanay sink. Ang iron, makuha po na ni mos dried fruit, soybeans, ug mga nuts, potassium, daghana saging, ug vitamin B12. Unya, ug inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Gusto. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, ug ayaw na, or pwede nga dili na ginmukaon, mag DTX 500, ug mag Mighty si Sir GP.
7: DTX 500!
10: Ako si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan da DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
7: DTX 500!
11: Mapalit sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Jenna, taga-amla. Nag-hyper ko sa taas kaya akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
7: Mighty C! Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
3: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
4: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement ug pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
3: Perfect.
4: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, na imaka o clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
3: Correct. Wa dyan ay side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
4: Hala? Tay, pwede ka na.
3: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
4: Hala. Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon. Ang pag-inom og kape, Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
3: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
4: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
7: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinaut untang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason nga gipadaghan niya ang imong probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya'y monolaur rin, Sir GP. From lauric acid sa MCT, i-convert ni sa imong atay into monolaur rin. Niya kanang monolaur rin, maadto na siya sa tanan ni mong mga selula, Sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Mao nay makabintaha kung nakainom ka og ditribayo.
3: Muna ang antiviral effect ni ditribayo, Dr. Neil.
4: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
3: Wala.
4: Wala. So kung mag-inom ka D3, ditribayo na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa ditribayo, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of ditribayo. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa ditribayo. Unsa may trabaho ni ketones sa imuang lawas?
3: Dagan kayo, uy.
4: Gipanindot niya ang imong metabolism.
3: Correct.
4: Gipainit sa lawas, aron paspas nga, mabuhinan ang imong tambok, umujutay ang imong tambok.
3: Ang nakanindot, judok, sa ditribayo, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og ditribayo tungod sa MCT, makatabang nimo.
4: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats og nanginahanglan kini og ketones.
11: Ditribayo.
14: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsaon ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang ditribayo. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
11: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
15: Mapalit sa mga butika.
11: Ditribayo.
3: Ang ditribayo wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
4: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni ditribayo, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya magditribayo ka. Direkta jud dayo na sa imong utok.
11: Ditribayo.
3: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
4: Dire jud nako nakita Sir JP nga moinom na jud kog ditribayo. Gunga inom ra ka og plain D3, magditribayo na lang jud ko Sir JP.
3: Husto, mao kini ang advantage sa ditribayo over ordinary D3. Pareha nimo.
11: Ditribayo.
3: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang ditribayo.
4: Naipangutan na Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi Sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
3: Oh, mo di ay na.
11: Ditribayo.
3: Ang brain.
4: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang ditribayo? Ang keton sa ditribayo sa may Alzheimer's disease?
3: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
4: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni ditribayo. Question. Naka sa plain vitamin D3?
3: Wala.
4: Naara jud na sa ditribayo. Sumala pa sa mga pagtuon kaning mga tawo nga naay Alzheimer's.
11: Ditribayo.
4: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala naga-function. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang ditribayo batok sa plain vitamin D3. Be wise. Pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naara gyud na sa ditribayo.
3: Correct.
11: Ditribayo.
16: Ako Sir Yen, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og ditribayo. After 2 months sa pagtay, hinay-hinay og gamay. Epektibo kayo ang ditribayo.
11: Ditribayo. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3.
15: Mapalit sa mga butika.
11: Ditribayo. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
3: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
3: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
3: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
3: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na natin sa GP sa added benefits.
3: Austo.
4: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, yung extend food supplement for men do. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
4: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kong laay kayo.
3: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
3: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
3: of
4: pa.
3: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
4: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix lah. Unya, sa mga tao po nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kining kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsoon.
3: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
4: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
17: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
15: Kapalit sa mga butika.
3: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutana ko ni mo, Sir GP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
3: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, nada yun kay lauric acid.
4: Naapay monolaurin.
3: Mga medium chain triglycerides.
4: Check. Plain D3 ikis.
3: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
4: Pasabot, Sir GP, nga dili jud ka magka-diabetes.
3: Kung kainom kag D3 Bio.
4: Check. Ordinary D3, walay MCT.
3: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa tong baba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
4: So sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong paakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmog ni mo, mamatay dyan ang tanang kagaw sa imong baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
3: Wala.
4: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
3: Unya, ang D3 Bio makapromote mode og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
4: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naaradyod sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones. No? Dugang, Sir GP.
3: O, dugangan pa dyan. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O, sa to pa?
4: Magkataas ang imong metabolism.
3: Correct.
4: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
3: Gusto. So, sa D3 Bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mubright. Pero kay plain D3, wala dyan. Ikis na po.
17: D3 Bio.
13: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Dunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
15: Mapalit sa mga butika.
17: D3 Bio.
4: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir GP.
3: Gusto.
4: Usa pa jud gipromote nini ang gut bacteria.
3: Si Visio ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
4: Nya, gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
3: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawa sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mupagawa sa mga kugaw.
4: Paranglitan, wala ka gariplinis. Ang imuhara is padaghano ni musla. Kinahanglan jud nimo ang BCO nga naas di tribayo. Di tribayo, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang di tribayo. Ang ordinary nga D3,
3: wala
4: na pod.
3: Tungod ka na sa MCT. Gipadaga ni ini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
4: Mas kusog nga antibacterial ang D3 bio.
3: Correct.
4: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta sa GP. Nganong dili man lang ka mag D3 bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
3: So,
4: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
3: Supporting actor ah. Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
4: Yes.
3: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
4: So ingon na kanindot ang D3 bio, Sir GP. Kung gainom ka og D3 bio, relax ang imong immune system.
3: Correct.
4: Pero complain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man, kay duha ang anaa sa D3 bio, guardia og pulis.
3: Hosto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 bio ha, over plain D3. Wala tay oras, Doc. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
4: Og ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
17: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno.

0: sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.

0: ATX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty

0: Pati at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics. Clinical Sporbiotics.
4: Extend Food Superman for Men.
5: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga ibala mga mig. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
4: Extend Food Superman for Men.
6: Panahon na aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad o 24, hantod 39 anyos. Apil na ang ex abroad hantod 45 anyos. Apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain ug Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges ug no processing fee. May libre pa nga hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, naay libreng luggage ug 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pay passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Arandria Manpower Services Company. Nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Arandria Manpower Services Company.
7: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh. DTX 500. Dua lang kakapsula. Sulod sa tulo kasimana. Wala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DDX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Pati ang puso ko.
11: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Championing the lives of the Filipino.
1: Victory Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. GTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
2: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
1: Ipatay ko sa akong misis og GTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
2: tulog pod ka kapsul sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit
2: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang GTX 500.
0: GTX 500. Mapalit sa mga butika. GTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sang Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akong upod nga mag-inom sang GTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana bawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawa nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse o mubaligoon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sick, ultra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
12: O si Juni, taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
11: Hininga oy.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Visio.
1: Gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: GX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang, ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Superman for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
10: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isigutan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
4: Good bacteria.
5: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nga anong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo ni mong tiyan?
4: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, o napod ni siya sa atong mga ilok.
5: Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
4: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
5: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
4: Correct.
5: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon. Unya, pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian, ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay pod. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP, kay man, gitabangan sila.
1: D3 Bio.
6: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Sa tuwa pa lang ba nanatay probiotics.
5: Correct.
4: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
5: Muna'y superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT, Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
4: Dili.
5: So balik ta, pag abot nila dito sa tinai, unsa man ang may tabo?
4: Pag sulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
5: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
4: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
5: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
4: Wala jud.
5: Wala jud.
4: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
5: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyoy gasunod nga epekto.
4: O kadagat, sunod-sunod di ay nyo, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
5: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
4: Correct.
5: Muna nga importante nga mo inom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
4: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3 Bio.
5: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
4: Gusto ko happy ka.
5: Naman joy mga ingana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolon ang stress. Maunay emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kaayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
4: Wala.
5: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
4: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, may panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
7: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 Bio.
3: Bio. Sa kabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
0: Ang Visio
1: ng may D3.
0: Mapalit sa mga
1: butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trakaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatia. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka magabutika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo kag inahilinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics naging ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
4: Ang Visio
2: ng may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: TX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na ka ni anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga ka pumupo sa glucose. Visine controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sabihin ang bulong butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasaga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabasaga sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.

0: Normals X10.
1: Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Randria Manpower Services Company. Kun ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain ug Dubai. Randria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no hidden charges ug no processing fee. May libre pa nga hygiene kit sa tanang aplikante. Randria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Radria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabata sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabata sa Facebook account. Radria Manpower Services Company. Nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Radria Manpower Services Company. Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
2: Hininga oy.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio
1: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa bunta,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
3: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogen sa dagang mga balatian.
4: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pod ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
3: bitaw
4: daghag sa uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
3: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
4: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani antioxidant, Sir GP, wala nay lain pang kampyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
0: DTX 500.
5: Ako si Alex, may kayute ayod ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa kung misis og DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
3: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likay ang stress.
4: Gadahan ko lang tulog sayo.
3: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 og
4: Mighty C.
3: Aromata si mong antioxidant.
4: O sarang timailhan sa kataas kayong level sa stress, Sir GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala. Daghan na nagtaya ang imong utok.
3: Mojod.
4: Unya, kanang bag-oran imo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
3: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
4: Correct.
3: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals imong utok.
4: Manaw say maglagot ang ginikanan, Sir GP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe po ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot doon na niya gasto, Sir JP. Muna sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun sa'y mahitabo, mabankrap, Sir
3: JP. Bankrap, Jod.
4: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan. Sige man ikahurot. Kung wala tagakaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoa na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
3: So, Doc, wala dyan tayo igong oras, ani? Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ug ako si Doc Ramil Oy, saying mayang lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. Dietary Bio.
7: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
2: Dietary Bio. Ang Dietary gamay Visio. Ang Visio gamay Dietary.
8: Mapalit sa mga butika.
2: Dietary Bio. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kinimo Mordica Sherantia compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
8: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Beauty Cell.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So, una,
9: problema, agad ako sa akong body odor.
10: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag, naghamis ka, nagputi agad ako ng panit.
10: Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Cell.
8: Mamakas sa mga butika.
2: Extend Food Superman. Superman.
11: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Nagawin niya sa salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
12: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila o brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila o serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga na imutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313 4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
13: Sus, di anasad. Napal nga nasad ko. Sa tunga pagin sa dalan.
14: Bay, naunsa naman na. Sige na kong ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
13: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
14: Hindi, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso o paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
13: Ala, nindot lagi na. Asa ko mag-apply?
14: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle, ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
13: Pao ba? Ala, mag-apply na gugukaroon dayon para wala na'y aberya.
15: Ayaw na pag-anto sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan, mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number one.
16: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Oras sa K5 News FM San Carlos, alas 12:01. Og karon sa tuaga, top of the hour news. Bug-aga public market sa Tubusog gibuksan sa publiko. Regional shooter sa Banga National High School na impluwensyahan sa dark web. Sa kauluan, Senator Judge Yadili aktibo mutambo sa impeachment trial angay nga mag-inhibit sumala pa ni panganiban. Sa gawas sa nasod, Houthi rebels giataki aga Saudi Arabia. Ang itong headline sa iga kauduhon sa adlaw ga Domingo sa ito aga top of the hour news. Pagkaroon sa ingpit niya detalye sa ito ga mga balita sa Balita Lokal. formal na gianagurahan o gagiablihan na aga bugag public market sa lungsod sa Toboso, Negros Occidental, September 18. Mismo si Mayor Richard Ahoko may nanguna sa maoga kalihukan. Sa FB post ni Ahoko, usta kini kakalampusan matod pa sa local economic development niya pagpalambo sa pasilidad o sa mulumupyo sa maoga barangay. Sa balita ga regional, ipahayag ni Department of Interior and Local Government DILG Secretary John Vicky Mulyang na impluwensyahan sa dark web ang estudyante nga ng luthang sulod sa Banga National High School sa South Cotabato. Sa press conference, ipahayag ni Mulyang nga may mga na-recover sila nga impormasyon nga gikan sa cellphone sa estudyante kusa diin nagbilin siya og sulat niya nagdetalye sa usa ka depresyon na diskubrihan kini sa girikanan ni atog Abril 2026 o gituyo nila kini nga maresolba apan nagkulag aga mao mga girikanan. Tulo ang kompirmado nga patay, duha ka maestudyante o ang shooter, samtag walo ang samdan. Sa balitang national diet, yan ato sa DTX Coffee Mix na kakapikanan na detox ka pa. Di-confirma sa Department of Education kung DepEd niya empleyado sa Department of Education Region 12 ang amahan sa grade 9 student niya nalambigit sa pagpamusil sa Banga National High School sa Banga South Cotabato. Sumala pa kay Education Secretary Sunny Angara Dili Iubana sa pag-imbestiga sa DepEd ang amahan sa estudyante. Sa karon aktibo pagyapon kini nga nagserbisyo o dili suspendido. Sigur sa DepEd, paabuton una resulta sa investigasyon sa Philippine National Police kon PNP, partikular na sa isyo sa pagparag-iya o armas. Kung dunay igong ebidensya, matod pa sa ahensya ng musang at o kaso, batok sa bisang kisa mapamatud-an responsable. Kanyang duman niya gisulti sa alkalde sa Banga nga giparag-iya matod pa sa amahan sa estudyante among armas niya gigamit sa pagpamusil o nakatago kini sa usa ka vault. Giguba matod pa sa estudyante ang vault o nakuha ang armas o gidala kini sa tunghaan. Sa dugag balita sa kauluhan gibaruga ni kanhi Chief Justice Artemio Panganiban niya ang ngayon mag-inhibit ang mga senator judge nga dili aktibong mutambong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matod pa ni Panganiban kung dili maobserbahan sa usa ka senator judge sa mga saksi o dili niya masusi ang mga dokumento, dili siya makahimog insaktong resisyon kung angay ba niya mag-inhibit na lang. Sumala pa niya bisan na siya mag-inhibit kung di siya aktibong mutambong sa pagdungog tungod sa pakyasyaga at imanon iya mga responsibilidad subay sa batakang balaod. Alang kang Panganiban, angay nga susihon sa usa ka senator judge ang kaugalingon kung angay ba siyang muhatag og sentensya kung wala siya sa mga pagdungog. Dugan pa niya, dili sab angay nga iuban sa threshold sa pagbuto ang mga senator judge nga wala mutambong sa trial. Tulo ka senador ang wala pa makatambong bisag usa ka hearing. Lakit na nini sila si Senator Jing Goy Estrada, Rodante Marcoleta o Ronald Bato de la Rosa. Ulos na priso sila Estrada o Marcoleta sa kasong plunder samtang padayon niya nanago si de la Rosa tungod sa gipakanaog nga arrest order gikan sa International Criminal Court. Bibiya usab sa nasod Senador Loren Ligarda na itong Agusto tungod sa medical issue dungan sa pagsugod sa presentasyon sa saksi o mga ebidensya sa prosekusyon. Sa layong pagdungog, naibaluan niya misaka ang network ni Sara Duterte gikan sa 7.25 million na itong 2007. Isaka na matod pa sa 98.6 million atong 2025 base sa iyaga SALN. Sigon sa prosekusyon, ang mga network ni Duterte nagsugod sa 7.25 million atong 2007 diang Vice Mayor kini sa Davao City ang tun sa miabot kini ng atong sa 98.65 million tuig 2025. International. Sa balitang international dahil yan ito sa DTX 500, the superior antioxidant. Gipanghambog sa Houthi rebels sa Yemen nga malampuso nilaga na atake ag nasod Saudi Arabia. Tungod sa mauga pagpangatake, nalangan ang dagang mga flights sa isgutang lugar. Siguro sabi ni Houthi military spokesman Yahya al-Sariya na himong walang puso ng himong cruise missiles o drones sa batok sa Saudi Arabia. Kinilamag isip usa ka pagbalo sa himong pagpangatake sa Saudi Arabia sa ilag nasod. Alas 12:07 na, makatutog top of the hour news. Dalayat yan ato sa Power Trio. D3 Bio, Detex Fibernid, og Mighty C, Alkaline Base, niya, Vitamin C, aron doon kay sundalo sa imuhag lawas aron di kamataptana sa mga sakit. At ang iang dugang pang top of the hour news, karong alas 3 sa hapon. Ako si K5 Josabel Barbicho para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM. News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawong nga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakas sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may Visio.
1: Visio.
3: Nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul,
2: at may kabutangan.
3: Bugas-bugas, o katul-katul,
4: DTX 500 na!
5: DTX 500,
4: aduna kini antimicrobial properties
5: nga makatabang sa pagkuha,
4: pag-ayos sa bugas-bugas,
5: o katul-katul,
4: DTX 500,
6: mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako, gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos. Apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain ug Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no

0: Abrena ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayura, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
1: Asa magagikan, bay?
2: Gigan ko bukit, bay.
1: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
2: Bitaw, mabakarwas, ganyan ko?
1: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
2: Maya dito?
1: Ayos kayo.
2: Sige, diya na ka. Pakarwas ako.
1: Sige, sige.
3: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center, aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
1: TTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.
1: TTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrete kaka kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakal sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
9: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
12: Hininga, uy.
13: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
14: Paso sa kubay. Kay kapamembro, magod mi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom day ta matagsweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabaya sila'y emergency fund savings bay.
13: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ta malingawan eh.
14: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
13: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko ana.
14: Sige bay, basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyogan tikaw.
13: Sige bay, kay bulob yung anak ko, maulob yung walay kuyog.
15: Emergency Fund Savings ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matagsweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: paya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. Para sa manipyo nga dugo. DTX 500. Para sa himsugatay. DTX 500. Sudo sa mga eksperto. Ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500 napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo sikon tra kaso TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
6: Mamakan sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Kasakit ang tiyan?
10: Max 4 Biotics!
9: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
10: Max 4 Biotics!
9: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
10: Para healthy ang tiyan,
9: mag-Clinica Max 4 Biotics!
11: Extend food supplement for men.
12: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men.
11: Extend food supplement for men.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shortening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ko si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: X500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin ug may diabetes ka? Ang DTX 500 na! Ang DTX 500! Adunay powerful extracts, nga phytochemicals, ug antioxidant, nga gigan sa palaya, ug de-sugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective, batok sa sakit nga diabetes. DTX 500! Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag Mighty C na! DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butik.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
0: Extend Food Supplement for Men!
8: O si Junie, taga-Bacolod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: eksperto.
1: TTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal mga butika.
0: DTX Beauty Cell.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una. Pwede, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
8: Excel Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend
0: Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Shaping the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bacteria.
3: Atong isgutan, Dr. Ramil. Unsa may rason nga anong kinahanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
4: Checklist ata.
3: O sige, gitun-an, Dr. Ramil, ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Dok, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag gumani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
4: Labaw pas 30 fatty acid, Sir GP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
3: Oh.
4: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
3: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
4: Uy.
3: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Dok. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
4: Correct.
3: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
4: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
1: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Nakuha ni mong punto, Sir GP.
3: Yes, Doc, about active immunity.
4: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas mao mismo ang gaprotektar nimo, mao nay active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa ang passive immunity ang imo nga immune system gikan sa laing tao ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
3: Kinsa, Doc?
4: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa, naa kay gitawag passive immunity.
3: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
4: Sir GP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumpara lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
3: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
4: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di na makita sa kuha ni Sir GP, ha? Plain
3: so,
4: D3.
3: Kining
4: MCT, MCT, ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon malanay ang tambok sa iyang lawas.
3: Og mujita di ay ko, Doc, pwedeng magamit ang D3 Bio.
4: Pwede. Kung ga intermittent fasting ka, unya gainom ka og D3 Bio, kampyon jud ang kombinasyon.
3: Sumunod gitawag, Doc, nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
4: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom jud ka og medyo dugay pag-inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita nimong epekto. Ang D3 Bio, Sir GP, ang monolaurin ana nindot sa mga kabataan. Kay ang monolaurin sa D3 Bio could also defeat parasites, mga bitukon kana makatabang ina, Sir JP, nga anong mag-plain D3 pa man ko nga ordinaryo kung naa may special nga D3 bayo? D3 bayo na lang ko.
3: O niya, dinira matagtaman ha.
4: Okay, si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusohon.
6: Bayo. Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3Bayo. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bayo. D3Bayo. Health News. Pirmi ka pangihi. Hanap ka paranaw. Og pagpamilod sa mga tiin. Basin atuna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon
7: babalik sa pinakadul ng butik sa yunga
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman.
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinica Dayo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Dayo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Dayo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
14: Ew! Yucky!
13: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay ng bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
1: Extend Food Superman! Superman.
15: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
1: Extend Food Supplement for Men.
16: Panahon na, aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na, isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Randria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad o 24, hantod 39 anyos. Apil na ang ex-abroad, hantod 45 anyos. Apply na, padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain, o Dubai. Randria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges, o no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Randria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage o 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Randria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kunta ka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Randria Manpower Services Company. Nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Randria Manpower Services Company.
17: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop dini sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tier 3 Bio.
1: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa Tier 3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
0: Tier 3 Bio. Ang Tier 3 nga may Visio. Ang Visio nga may Tier 3. Mapalit sa mga butika. Tier 3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si kontra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-anto sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Ladies and gentlemen, men. Narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sang nag-edad 40 anyos bala. Nagahara-haragid sang una. Hindi man na siya amusina. Ay gali. Naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
11: Hininga uy.
12: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
13: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Naabay matabang atong co-op, ma'am?
12: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI. Katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
13: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak so covered ay ni siya, ma'am.
12: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
13: Ay, salamat Ginoo. Nasulbad akong problema.
12: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra unya namo sa membership division. Sa pailain ako ikaalagad nimo, sir.
13: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin ako nimo. Bye.
12: Bye, sir.
14: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Paraturo ang bayad sa katidal nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol na buhatan sa DCCCO sa inyong dapit.
11: Asa magagikan, bay?
15: Gigan ko bukit, bay.
11: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
15: Bitaw, mabakarwash ganyan ko?
11: Aw, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
15: May dito?
11: Ayos kayo.
15: Sige, diya na ba? Pakarwash ako.
11: Sige, sige.
10: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukax Car Wash.
16: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
3: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
4: Correct.
3: Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka mag-allergy.
4: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
3: Common nga allergy Sir GP, naa sa pasayan, kasag o mga shellfish na ngatol pag-ayo ang imong panit. Maglisod ka ginawa o hubakon ka. Niyang asthma o saka form of allergic reaction. O ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
4: Delikado.
3: May pana nga ang panit kay katol raman o nag-labak-labak nga pula.
4: Oh, delikado o makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
3: Naigitawag Sir GP nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
4: Dili ka ginhawa?
3: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang musunod ana sigurado gyud Sir GP, secondary respiratory failure.
4: Unay kuyaw.
3: Simple raman ang management sa allergy Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
4: Pusto.
3: Ang mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
4: Mojudok.
3: Dako jud akong pasalamat sa mighty C Sir GP.
4: Oh.
3: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
4: Bitaw sa
3: abog, siminto, mga tambal, asthma, kaluis Ginoo. Wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 o kining mighty C Sir GP.
0: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
5: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
6: tulog pod ka kapsul sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit
6: og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
3: Kunay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 og mighty C Sir GP kay dili man sila palakaon utan og prutas. Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag utan og prutas. Ang tawag ni init transferred antioxidants.
4: And we harvested the most potent antioxidant known to man. O kini gisulod sa kapsula ang flavonoids o polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo munay naa sa DTX 500.
3: Naadyod na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
4: Correct!
3: Ang approach sa allergy Sir GP is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
4: Bitaw sa?
3: Kaon pa jug ka? Kay lami.
4: Oh.
3: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500. Mag-MITC ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
4: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Huwag kininasab si Dok Ramil Oy, sing mayong lawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
7: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko
2: sa kumbanaog, DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
7: DTX 500.
8: Pumali sa mga butika.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: KK5 News FM. News FM.
9: Oras sa K5 News FM San Carlos, las 3:05. Og karon sa toga baga dagkog balita sa toga top of the hour news. Milling season magsugod na. Sa regional pinakadako nga baos sa kalibutan na palgang patay sa antike. Sa kauluhan prangkisa alang sa mga social media platform gidoso sa kamera. Samta sa sports, Umar Marshall gipaloka pa yung kontra sulod sa tulog ka round. Maukad to toga mga headlines ning kapuno na sa adlong Domingo sa ato aga top of the hour news. O karon sa ingpit niya detalye sa ato aga mga balita sa balita aga lokal. Dako ang paglaom sa mga sugarcane farmers nga taliwala sa halit sa RSSI con red stripe subscale insect o mahal nga abuno. Sila ang makabawi silang gastos sa subli nga pagbukas sa milling season. Magsugod na sa pagdaot og tubo para sa crop year 2026-2027 ang pila ka mga central sa Negros sugod September 26. Gianunsyo sa Universal Rubina Corporation Sugar and Renewables La Carlota nga magsugod ang ilang milling operations kung bastante na ang supply sa tubo. Sa regional, patay na diaga mapalga na pinakadako nga baos sa kalibutan sa baybayon sa barangay Arasasan si Basti Antique. Ang makita nga bao mao ang leatherback sea turtle. Galayon kaniya gidala sa barangay LGU sa Office of the Municipal Agriculturist. Ang nasgutan niya bao ang nagpakita og importante nila nga gawi aron da mapamaayo ang ecosystem sa kalibutan. Sa balita ga national giduso ni House Deputy Speaker David JJ Suarez nya dili makipag-cooperate ang mga social media platform sa Pilipinas hangtod walay prangkisa aga or hangtod nya wala sila mga prangkisa gikan sa Kongreso. Kini aga sulod sa House Bill 4786 kon ang Social Media Platform Franchise Act nga gipangamanan ni Suarez sa tungod sa sunod-sunod niya school violence. Diin ang pinakalahi mao aga pagpamusil sa usa ka estudyante sa Banga National High School sa Banga South Cotabato na ito Biyernes. Base sa nisgotaga balaod noon, i-klasifikar nga isip public service aga mga nagunang social media platform mao nga kinanglan mukuha kini og mga prangkisa sa Kongreso aron da makipag-cooperate kini sa Pilipinas. Sa kasamtangan, naka pending pa ang House Bill 9825 kon Digital Safety of Minors Act. Diin ginili ang mga kabataan nga wala pay edad 13 anyos nga dunay social media account. Apan bisan pa man ini, tinguha ni Suarez nga dili tugta na mga social media platform nga maka-operate sa Pilipinas kung walay prangkisa. Ilabi pa nga migawas nga lulong sa dark web ang estudyante nga namusil sa Banga National High School nga gikamatay sa duha ka kaubang estudyante gawas sa niya. Una pa man ang pagpangataki sa Banga National High School namusil usab ang usa ka grade 9 student sa Ateneo de Zamboanga University diin na naka-live pa sa Facebook ang pagpamusil niini una gipusil ang iyag kaugalingon. Tulo usab ang namatay sa San Jose National High School sa Tacloban aga namusil duha ka estudyante na ito ga Hunyo 22, 2026 din may gawas nga impluensyahan or na-impluensyahan kini sa social media. Tungod ni ini, kinang lamukuha og prangkisa mga social media platforms diid kung gusto nila mag-operate sa Pilipinas nga bilyon-bilyones ang kita apan wala sila'y tulubagot. Sa balita ga sports, ang sikat nga boksidor nga Pilipino nga si Yomer Felix De Los Santos Marshall nagpabiling walay pildi sa iyang professional nga karera human niya gipatugpa Pinaagi sa usa ka madulom niya ikatuloga round niya knockouts si Omar Oleses Huerta aga mong sangka ni Tabu gahapon September 19 or September 20 dinhi sa Pilipinas dito sa Pichanga Arena sa San Diego, California. Tuhod inig nindot niya daog ang 30 anyos nga Tokyo Olympics bronze medalist di paasdan sa ang hingpit niya pro record niya to sa 8-0 uban aga 5 ka knockouts. Aga pagkabitaw sa kadaugan ni Marshall batok kag Huerta nagtimaan sa usa ka madaugong pagbalik sa professional ranks human sa 10 ka bulan niya pahulay. Oras alas sa Tras Jess, maugad to aga Top of the Hour News. At ang iaga dugang pang Top of the Hour News matag Domingo. Sa sunod na sab niya Domingo, mga KK5. Ako si KK5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: PTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Three, bio.
2: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: DTX 500.
3: Ako sa Jubilant. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
1: DTX 500.
0: Mapalis sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
10: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
9: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
10: Mag Mighty C na,
9: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
10: Mighty C. Mag Mighty C na.
11: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
1: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: P3 Bio.
2: Ako si Nita Gandalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Ligtas ang mga kagaw. Klinikas or Biotics.
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lawas. Para sa mas astig nga performance.
1: Ga! I-shoot na ga!
3: Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Randria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos. Apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain ug Dubai. Randria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges ug no processing fee. May libre pa nga hygiene kit sa tanang aplikante. Randria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pay passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Randria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Randria Manpower Services Company. Nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Randria Manpower Services Company.
4: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga mosunod. Duha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan-unsa nga government-issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa'y imong gihulat, pagpamiyembro na sa DCCCO.
5: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motor?

0: Siglo abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
1: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
2: Hininga uy.
3: This is K-5 News FM, your official news and music station. Check this.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinautonta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
5: Unsaon man ni D3 Bio pagprotektar sa imong utok? Number 1, D3 Bio improves metabolism sa imong lawas. Extra virgin coconut oil aduna kini medium chain triglycerides nga nagapataas sa imuhang metabolism pamaagi sa pagtaas sa imuhang thermal temperature, your core temperature. Unsa man ang matabang ani? Kini maoy hinungdan sa maayong sirkulasyon sa imuhang dugo sa utok. Cerebral circulation of blood aron mahimong mas himsog imuhang utok. Nganuman kay ang imong utok ang pinaka madanihong parte sa imuhang lawas. It consumes 20%. Grabiha sa?
6: Kung moingon tag borasyos, pasabot ana, dalo. Sir GP, it consumes 20% of the oxygen nga imong giginawa o another 20% sa glucose nga imong gi-consume. Ingon ana na ang imong nga brain. Kung madaot ang mga neuron, Sir GP, sa imong utok, di ba, mga tumba man na ang mga puste, diha na dayon musugod ang gitawag nato nga Alzheimer's disease.
5: Yes, maudyod. Magka-brown out sa imong utok. Ang D3 Bio, mupadaghan sa imong metabolism. Mopadasig kini. Pasabot nga healthy ang imong utok. Ang D3 Bio na apodjoy usaka purpose. Giproduce ni ini ang gitawag nga ketones. What are ketones? Ang ketones mao ang byproduct kung ang imong medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones dili lamang makahatag energy sa imong utok, makalimpyo pod kini sa imong utok gikan sa imong beta amyloid plaques. Gibabagan kini ang mga dead protein sa imong utok nga maoy hinungdan sa pagkabalda sa mga signal taliwala sa usa neurons og sa lain pang neurons.
6: Unya, sa ato pa Sir JP, kung gainom kag D3 Bio, gilimpyuhan ang imong utok.
5: Usto, iyan ang gisilhigan, Dok Ramil. Gisilhigan sa D3 Bio. Ang tungaan ini, pasabot nga ang wire o ang synapses sa atong mga utok nga maoy ga-connect sa usa ka neuron to another, gilimpyuhan og gikuhaan og mga beta amyloid plaques.
2: D3 Bio.
3: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Antawa pagod na ang mga gabasa ug mga gatuon. Ingon sila nindot jud kuno ang chocolate. Mga tamis, kung ikaw gatuon kay mura daw mo activate ang imong utok.
5: Ayay!
6: Or ma-active imong utok. Active na kay sumala pa sa gingon ni Sir JP nga dalo ba yan ang himuhang utok. Pero ang oxidative stress nga mahimo nini, grabe kayo. Mga tumba dyan ang mga pusti diha sa imo nga utok sa kataas sa imo nga oxidative stress.
5: Sa sige niya gamit sa glucose, Dok Ramil, daghan po niyang maproduce nga free radicals.
6: Correct. Mao na'y mahitabo. Kung mga tumba na ang mga neurons, matumba man gani ang mga pusti, bisag mo ingon pa ka nga okay o ligo na siya sa sinugdanan, makurata na lamang kasulhi. Makaingon jud po ka nga, utokan man ko atong bata pa ko. Nga nung karun nga nagkaedad ko, nagkaminos naman yung akong memorya. Kaya nga naman, wala man ka napahibalo kung unsa man ang mapagkaon nga maayong ipakaon sa imong utok. Sir JP, pananglitan ba? Sige kong tuon. Ang akong trabaho kay more on lingkod. Pananglitan, abogado ka? Doktor ka ba diha? O researcher ba diha? Mas palabihon jud na ako nga ang ketones nga gikan sa D3 Bio ang akong imnon.
5: Correct.
6: Kay gahatag man kini siya og energy. Less pa ang free radicals. Mahitabo nga malimtano na ka samtang nagaedad ka. Or bisag dili pa ka malimtanon, sulayi jud ang pag-inom sa D3 Bio. In short, Sir GP, ang D3 Bio nga imong giinom over ordinary nga D3 kaya jud nini tabangan ang may problema sama sa Alzheimer's disease, dementia ug uban pa nga problema sa utok. Kanang mga patol.
5: Oho.
6: Kayang-kaya jud na, ilabi na kung bata pa, sige na siya og inom og D3 Bio, makorek pa jud na siya. Kung aduna pud kay mga inflammation sa imong utok sama sa meningitis or bisan unsa pa diha nga klase sa inflammation sa utok, dako jud ang matabang aning ditribayo.
5: Wa, natay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
6: O ako nasab si Doc Ramil, oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayawg abusuhon.
4: Ditribayo! Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon, og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa ditribayo. Bye, maukini ang ako ang sekreto.
2: Ditribayo! Ang ditri gamay visio. Ang visio gamay ditri. Apalit sa mga butik. Ditribayo! Ditribayo! Health News!

0: GX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Victory Bio!
1: Oh, si Richard.
2: Siging galabad akong ulo.
1: Tasa dahil kong blood pressure.
2: Painom ko sa akong asawa, Victory Bio.
1: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
2: Normal lang akong blood pressure.
0: Victory Bio! Ang Victory nga may Vizio.
3: Ang Vizio
0: nga may Victory.
3: Mapalit sa mga butika.
0: Victory Bio! GX 500.
4: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
5: Pagkadungog na ako sa radio,
4: ang DTX 500.
5: Ako dayon gibanatan og inom, duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
5: Pag 1 month kape
4: na ayo na ako.
0: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrio sa mahilig sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabalik sa mga butika.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
2: Una,
1: magid ako sa akong body odor.
2: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
2: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag
2: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
1: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan.
7: Sporebiotics,
6: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
7: Sporebiotics,
6: dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
8: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
8: Bigaw ang performance kay darling, Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig na performance. Extend.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ano po ang akong mga tiil o mga pasakit? Napagadungom na po sa DTX 500. Akong gidouble dose. Nakapsule sa buntag, sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang bagubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag naglumbo ang akong sugar kay Mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
5: Sa akong kanunay,
4: adlaw-adlaw ang schedule.
5: Kanunay busy.
4: Apan,
5: kanunay nga kondisyon.
4: Tungod sa Mighty C.
5: Mighty C.
4: Ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin disease. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap,
0: mabakas sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mugs 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mawagid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Man.
11: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 shop San Carlos. Nga na imutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
12: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, baguhon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
13: Hininga, uy!
12: Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain og Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges, og no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Radria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Radria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Radria Manpower Power Services Company.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio
1: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
0: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: Mga ka DTX ug gamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog mo nga panglawas.
4: Atong isgutan, Dok Ramil, ang tambok nga dili makita sa tong lawas.
5: Mm. Kung nahinumduman nila, Sir JP, ang atong topiko kabahin sa obesity, naisgutan nato kung unsa kadelikado ang visceral fat.
4: Yes.
5: O gitawag nga tambok nga gatubo sa mga abdominal organs.
4: Mm-hmm.
5: Naay nanubong tambok sa imong spleen, sa imong atay, sa imong tinai.
4: Ay!
5: Pero mas delikado kung napuno og tambok ang imong kasing-kasing. Actually, Sir JP, bisan pa wala kay buyon, pwede jud kang magka visceral fat.
4: Mauna
5: ang gitawag nga tofi. Tofi means thin outside, fat inside.
4: Ay,
5: niwang sa guwa, may tambok sa sulod.
4: Ay!
5: Niwang katunood, pero puno-punog tambok ang imong mga internal organs.
4: Mm.
5: Ang problema, Sir JP, kay dili ni mo may balaan, nga puno na di ay tambok ang imong mga internal organs.
4: Yes!
5: Ma-detect na ni kung magpa-CT scan ka or magpa-MRI ka. Muna kung importante ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, Sir JP, inom jug ka. Tungod kay ang DTX 500 o Mighty C, mutabang na sa pag-regulate sa abnormal nga mga hormones nga nag-regulate usab sa appetite o satiety, ang ghrelin o ang leptin. Ang problema manggod sa visceral fat kay ang hinungdan manggod ni siya sa inflammations.
4: Uh-huh.
5: Mo nang rason kung nganong may fatty liver ka.
4: Oh.
5: Gahubag imong atay, niya ang imong tinai, pancreas, spleen, hubag po na.
4: Mo
5: nang kinahanglan jud mo inom ka og DTX 500 og Mighty C kay aduna kini anti-inflammatory agents nga kaya niya mupugong sa mga paghubag, Sir GP.
0: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mapalis sa mga butika.
4: Sumala pa sa pagtuon ang visceral fat, Dok Ramil, anaa sa 10% sa tanang body fat.
5: Mm.
4: So kung imuang kwintahon, ang tanang tambok sa imong lawas, 10% ni ana, maunang imong visceral fat. Usa sa pinakadakong koneksyon sa visceral fat, ang pag-angkon og type 1 o type 2 diabetes.
5: Maudyod kay kung nakay diabetes, sobra na kayong sugar sa imong dugo. Ini unused nga energy in the form of glucose, ang tipigan sa imong lawas, mahimo nga tambok na siya. Simple ra baya jud ang solusyon sa diabetes? Inom ra gyud kag DTX 500 og Mighty C, Sir JP. Problema sa insulin, ang DTX 500 adunay charantin nga ginasuhid niya ang function sa imong insulin. Kung asa iya kining ipamaba ang imong blood sugar aron mo normal ang imong blood sugar.
4: Kampiyon jud ang DTX 500 og Mighty C sa problema sa katambukon, Dok. Una, ginormalize niini ang imong ghrelin og leptin hormones. Ikaduha, makatabang kini sa pagpugong sa pagsaka sa imong blood sugar sa kaso sa diabetes. Ikatulo, gipunggan pod niini ang pag-inflame or paghubag sa imong mga internal organs nga napuno sa tambok.
5: Dili ra kana ang matabang ni DTX 500 Mighty C, Sir JP. Kaya niya pamubuon ang imong blood pressure.
4: Yes.
5: No, niya mo prevent po ng cancer, protektahan ang imong brain cells o imong nga kasing-kasing. Paligunon po nini ang imong mga kaugatan. Aron dili ka ma-stroke, dili po ka mag-aneurysm.
4: Kana.
5: No, pabataon pa jud ka.
4: Wow!
5: Oh, dili ka daling matigulang kung nakainom kag DTX 500 o Mighty C.
4: Kadaghan ang binipisyo sa barato nga presyo.
5: Ang pinakadelikado sa visceral fat, Sir JP, ang imuhang fatty heart.
4: Oy.
5: Ang imong kasing-kasing o gitawag nga pericardial fat. Muhubag ang imong kasing-kasing o pwede ni mo ning ikamatay.
4: Uyaw!
5: O, karon ang pangutana, sigurado ba ka nga wala kay visceral fat?
4: Mauna?
5: Wala ba'y tambok ang imong kasing-kasing? Bisan pagniwang ka, mamahimong anaara gihapon kay visceral fat.
4: Correct.
5: No? Muna ako, Sir JP, madigurado na lang jud ko.
4: Ay, ako pod.
5: Muinom jud ko og DTX 500 og Mighty C matag-adlaw. Aron sigurado jud nga himsog ang akong panglawas.
4: Correct. Wa na jud igong panahon, Dok Ramil. O si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako na sab si Dok Ramil Oy, seeing mayong panglawas. Ampingan.
4: Dili, abusuhan.
0: DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200+. Akong gisulayan inom
2: og DTX 500. Kaya halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
3: DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong isulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline na vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia. O guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na! DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga panit. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
5: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, ga, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Day Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Day Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Day Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
0: Extend Food Superman. Superman.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man. No? Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. No? Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
10: This is K-5. News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary gamay Visio. Ang Visio gamay Dietary.
3: Kapalit sa mga
1: Dietary Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jay. Sige nga sakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Babakan sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan?
8: Bugs for Biotics!
7: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
8: Bugs for Biotics!
7: Kabulig sa pagpanamis ang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
8: Para healthy ang tiyan,
7: mag-Clinica for Biotics!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dako, ginga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement. For men. Epektibo gid.
9: Extend.
11: Food Supplement for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutana ko ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
4: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naadayon kay lauric acid.
5: Naapay monolaurin.
4: Mga medium chain triglycerides.
5: Check. Plain D3 ikis.
4: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
5: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
4: Kung kainong kag D3 Bio.
5: Check. Ordinary D3, walay MCT.
4: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong baba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
5: So sa ato pa, kung mo-inom kag D3 Bio, pwede ni mong paakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay dyan ang tanang kagaw sa imuang baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imuang baba. Plain D3?
4: Wala.
5: Wala na. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
4: Unya, ang D3 Bio makapromote mode og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
5: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naaradyod sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones. No? Dugangi, Sir JP.
4: O, dugangan pa dyan. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O, sa to pa?
5: Magkataas ang imong metabolism.
4: Correct.
5: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
4: Gusto. So, sa D3 Bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mubright. Pero kay plain D3, wala dyan. Ikis na po.
1: D3 Bio.
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir JP.
4: Gusto.
5: Usa pa jud gipromote nini ang gut bacteria.
4: Si Visio ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
5: Nya, gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
4: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawas sa mga kugaw.
5: Paranglitan, wala ka gariplinis. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan dyan ni mo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So, check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
4: wala
5: na pod.
4: Tungod ka na sa MCT. Gipadaga ni ini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
5: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
4: Correct.
5: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir JP. Nga nung dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
4: So,
5: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
4: Supporting actor, ha? Nga unsa pa jud, ang mga kayuhan ni D3 Bio versus plain vitamin D3, ang imong probiotics, gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
5: Yes.
4: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
5: So ingon na kanindot ang D3 Bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
4: Correct.
5: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man, kay duha ang anaa sa D3 Bio, guardia og pulis.
4: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio, ha? Over plain D3, wala na tayo oras, Doc. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
1: D3 Bio.
7: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Sa Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga. Amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified na probiotics! Clinica Spore Biotics!
0: Extend Food Superman for Men!
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 ng may Visio.
2: Ang Visio
4: ng may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, mga sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
7: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan pa ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nganong D3 Bio man jud ko over plain D3? Mao ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos na akong kaon, after pa ni Unto, mag-toothbrush ko, Sir JP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Og ako ning i-oil pulling.
4: Wow.
5: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuhaon ang oil, niya akong imumog ang oil. Mao na'y gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, mao na'y pagbutang na ako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon niya sa akong baba, Sir JP.
4: Niya, kay dili man na pwede sa plain D3.
5: Dili na pwede sa plain D3. Mao na'y rason nga nung D3 Bio. Jud. Tungod sa BCO nga naani ni mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhaton nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
4: Napod kay na diskubrehan, Doc. Di ba kada hapon mo inom jud kog DTX coffee mix ako ang programa. Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape do kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya murag makarons nga lasa. Muna iyahang lasa. Lami jud siya, Doc. Tistingi pagod ninyo.
5: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
1: D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Katong niadto ko sa usa ka lugar, nya ni kalit ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dilim imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, 2 soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autopadji. Unya, human sa 4 ka oras, inom na pugog 2 ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog 2, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kaligon ang imong immune system, pero katong ako, Adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
5: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag na yon. Number 2, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili maka-replicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
4: Mujo day na nga og D3 Bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
5: Yes, Sir JP.
4: Wala na sa plain D3 do.
5: Correct. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Muna yung rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio? Muna yung rason nga no gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells o antibodies aron kaya ninipatyon ang mga remnants ng virus particles.
4: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
5: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung D3 Bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
4: Dako kayong pag-advantage ana Doc sa D3 Bio over plain D3. Anyway Doc, wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas, ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
1: Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gyud pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: TX500. Mapalit sa mga butika nationwide. TX500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og TX500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit, ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang TX500.
0: TX500. Mapalit sa mga butika. TX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangape apang naganyat ako sang akong ukod nga mag-inom sa TX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ang nagbawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C. Mag-Mighty Sina
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madrid kakao, papaya fruit extract para sa nawa nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
11: Kung si Juni, taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX 500.
4: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. 2 kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Aktibo, yun kayong DTX 500.
2: DTX 500!
3: Pumalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod ti apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Excel Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Oras sa K5 News FM, alas 7 sa gabi.
10: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
11: I remember the days when you're here.
10: Mga karanasan at problemang puso.
12: Ay, nato!
10: Pamilya.

nakaranasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng iyong kampiyon na estasyon. K5

Alright, the time now is 6:40. Ah, 6. Naglantok sa mong kilulang din. Sorry. Kasi ako po, isa ko sa pahinayan ako. Kaya mo lang yung kusog, ragyan. Okay na, Mishani. Thank you. Alright, the time now is 7:16 sa kagabion, guys. And welcome sa programang Love Notes. It's me, your Lady Anne. Until ta alas 8:30 and the same time, medyo nalingaw lang yung adlaw sa akong kinabuhi. Although kapoy laba. Ang naglabanan, guys. Although, daghan kay taga, we're about to, sa tayo, gipang adto, kayo na, oy, daghan lang to. Anyways, good evening, San Carlos Sinios, and may gabi ipod sa may Valley Hermoso. Hello, mga taga-Valley, kumusta mo diha? Kumusta ang inyong hanga pagbas panikay-sikay sa para sa panyapon ron? Nami kay anong isudan o ka ng laswa niya. Dayon pinirito. And good evening also dira sa Maya Prosperidad. Oo, natin mga listeners diha, guys. And sa itin barangay na to din sa syudad. And si Paway. May gabi si Paway. And good evening po sa Toledo. Hello ninyo diha sa Maya Tunnel. May friend ko diha sa Tunnel nga always nag-comment sa itong live. Oo, nalimot ako siya ngalan. Hi, ma'am. Good evening ni Mudia. Kumusta? And may gaabi ipo, no, sa ito ang syudad din sa San Carlos, sa mga Upland, Bagunbon, Quezon, Kudkud, ubay-ubay yun ni mga Bukirang Dapit sa Bulwangan, sa Guadalupe, and Barangay Rizal as well. Kay daghan kitag mga listeners diya sa babaw sa Rizal. Mayong gabi ninyong tanan din ha, kumusta man mo, kamustamos? Hapit na ba yung ito ang anniversary din sa K5 ay karoon ng October 3. And andam-andam mo guys, basika mo ang mapalad nga makadawat o ganti. Kita guys, watch out mo sa muaw niya nga mga activity sa mua nga anniversary. Kay basiga makaingon niya ka nga, pwede ko din hingdapita. O diba? And maayong gabi ipo diya sa may Sipaway at itong duha ka barangay diha. Barangay San Juan at barangay Ermita. Hello. Uy, hi to Sir, Sir Rick Smart. Ato ang atong ka K5, Sir Rick Smart diha sa may Sipaway. May gabi ni mo diya, Sir. And good evening also sa ako ang mga friends po diya sa may Urban. And good evening po, there is sa may yes, so may Barangay 1. Hi to Madam Novelin. Thank you so much, Madam, ha. And good evening also to Mama. Dagdaghan kay kog mga ma'am untang i-greet. Oo, kaso lang ay si Ma'am Juliet na lang akong i-greet kaya as always good me. And Sir Johnny Mar, Ma'am Juliet Chu, hello, good evening. And to Sir Johnny Mar Rodriguez. And of course to Sir Anastasio Apuras de Goma, maayong gabi ini mo diha, Sir. Kumusta diha sa may Toboso? Kumusta ang Toboso, Sir? I'm sure okay na gud kay ang Toboso ron. And maayong gabi po sa to ang mga resellers and na to ang mga leaders na to sa KSS. Maayong gabi ninyong tanan. Hello ninyo guys. Oo. Ano lang kanang uptick lang tapirmi, power lang tapirmi sa to ang mga products nga to ang baligya na to mga kalalaps. Magkugi lang yun ta, naaragid na. Makakwarta ragid ta basta magkugi ta, di ba? Kaya matod pabitaw sa ato ang Doc Ramil Itang, oy. Bisag hugaw sa kanding, basta maayo lang ka mo diskarte, makakwarta gyud ka. Di gyud ko nakaingon, grabe gyud ka ayo si Doc Ramil Itang, oy. Kay nakaingon bitaw ko nga kanang grabe kay iyang iyang dedikasyon, ang iyang kanang fighting spirit niya ba nga makabuot ganiya iyang ambisyon. Pero sa matod niya, daghan na siyang mga naagian nga mga ups and downs, pero wala gid siya ning give up. Sige lang gihapon siya. Okay? So maabitaw na guys nga karon mga kalalabs. Oo. Kaning ato ang mga resellers and mga leaders nato sa KSS nga mga naminaw ron. Hello ninyo guys na
na inyong mga ngalan din ha, ato nyo basahon unya ha, para makabalo po ning inyong mga silingan kay basi bag naminaw inyong silingan diha. Yung mga anak sila nga, uy, naaram di ay ni Katia, di ay ni mga produkto sa K5 News FM niya, wa mong takabalo o wala gisibya ni Ma'am Lady Anne. O, diba? Sige, tanaroon, basiga, inyong haradiyan ng silingan, basiga, diyan mo magkuhaan o bugas niya, sudan, o, kuhain na lang po diyag, kuhain na lang po diyag DTX Coffee Mix, kuhain po diyag Mighty C, o, gitribayo. Uy, Mighty C, ha, karun pa ko nga, Mighty C, diyan mga kalalabs, no, sa mga adunay sama, diha, nga dugay nga maayo, mga samad-samad si inyuhang lawas diya nga dugay na nga wa na ayo mag Mighty C lang yun mo mga kalalabs. O na ako'y entry ha sa ako ang ads na ako mga kalalabs. Kaya gusto na ako mga kalalabs nga kanabitang makabalo mo kay unsa hay gumi nga unsa di na paraasa di na ang Mighty C may ay ambot paraasa na o di ba so karon tagaan ta mug usa ka kuan usa ka kanabitang unsay mahatag nga alibyo sa Mighty C so mao na kung adon na moy mga samad-samad nga dugay na nga naayo. Okay, so mao gina inyong imnon mga kalalabs ang Mighty C. Alright, para sa tuang balita, sige-sige, tagyaw-yaw din eh, unya, ning lapas na di ay ta. Alright, so, para sa tuang balita, mga kalalabs, inugbalik na to guys. Air quality sa pipila ka bahin sa Negros Occidental dili gihapon maayo tungod sa haze. So, kaning hangin ron nga ato ang nalanghap. Until now, kay gahapon, early kami sa kong anak dito mi sa Sabado gahapon, di ba? Dito mi sa Rizal Square, kay ako siyang gihatod. Kay tungod lagi nga gusto siya nga ma-mature sa Team Iwit. Karon ang nahitabo, 4:35 ata, meaning kay 5 man daw mag-start ang ilang gunshot nga kanang sa ilang bitang pagsugod na sila nga dagan. So, nagdali mi ana din siya nga matanawa, lain kaayo ang ano, lain kaayo ang palibot, murag na ay naghihapoy ka ng muraga ka ng aso ba, aso. Inko ka, gihapon anak, Hazo. Mo din ni Ron mga kalalabs nga dili gihapon na to, kumpiyansaan ang ato ang lawas sa kaning ginaingon nga hangin nga gadala gihapon og haze, no, kay kanang makadaot gihapon. So much better nga mag face mask kung naata outdoor. Kung mustay tag outdoor, mag-face mask ta. Ganyan kaya akong face mask, unsay kaya di na ko kaginhawa. Wala siya. Charot. Ganabitang ingon ana guys, nga kanang muna po ka naana, like atong pag-pandemic nga, naapay face shield, naapay face mask, sus mo na natatong gito ako eh. Ako ato kay, nagawas or give ko mag-face shield, unya dayon mag-face mask. Pero nasa sulod sa balay, tangtangon na ako akong face mask, hindi ko kaginhawa. Nanapay face shield, oo. Muramig mga robot sulod sa balay. Ito mga kalalabs, no, katong way back pandemic time, nga grabe dyan na to, atong antos. Antos tag maayo, okay? And sa laing bahin, libre nga bakuna o registration alang sa mga alang sa inyo hadi ang mga binuhi nga mga hayop, gipa higayon dinhi sa San Carlos. So kun naamon dihay mga hayop like dog, cat, okay, pwede kaninyo nagdaloon kay dito sa DNR ata, no, or sa Agri DNR delay Agri day, sorry dito sa Agri ata, dito magano mag kwan slag injection. Pero I'm sure murag na ni mang house to house. Oh, mang house to house para bakuna sa inyong mga doggy dihag inyong mga iring or unsa pa na nga mga hayop. So, libre nga bakuna o registration. So, ipa-register niyo niyan inyong among aksi kay na registered naman na mo among aksi. Kapila na siya na bakunahi. And then sa atong what if mga kalalabs, what if naminyo na ka unya nahibaw-an nimo nga ang imong bana, way balak nga mangita og trabaho. Aroy unsa di ay ni natiwas, ulahi na ang pagbaso. Pero nabaw-an nimo guys nga ang imong bana dili di ay siya
ganahan mangitag trabaho. Hello to hi to Jen, hi Day Jen Lopez, Jen Jenny Ann. May gabi ni mo Day Jenny Ann Lopez. Hello madam, good evening pa, shout out. Hi to Day Lopez, Jenny Ann. Diha sa Maya Medina. May gabi mga taga Medina. Sa mga Lopez sa family, hello. Kumusta man mo din ha Day, Day Ann? And hi and hello po din sa tuang mga listeners diya sa Maya Santo Rosario. Okay, kaya dakan kitag mga listeners po diya, mga kalalabs. Kanabitong usahay diya sa Maya barangay na mo, magtapok na abin na ay like, na ay update sa mga four-piece. So daghan kay kong mga kaila diha, tagun abin na yung mga tigulang, tagun ko nila, ma'am, ma'am, mamina ba sa imuhang programa, ma'am, ay tagun siya ko anak nila. Mga na lang pag-intang ko, salamat na. Uy, hi to Ramil ha, Ramil Canoy, always na siya naminaw guys. Oh, hi Mel, kumusta? Oo, kumusta si Dodong Ramil Canoy. And good evening to Nang Ita, may gabi ni mo diyan na Ita. And also to Mama Roda Angelis Knight, may gabi eh. And Ma'am Janet Dakda Kabugwas. O hil to Cassie ha, sa mga Romelo family, to Hazel, diya sa Maya Toboso. May gabi ninyo guys, kumusta naman? Unang laba bito si Hazel ay gibidyo-bidyohan ni Kuan, ni Indaya Bibi. Cute kasi si Hazel, ang laba. Alright, the time now is 7:20, ano na ba? 27 na. Okay, may nag-chat na ako siya. Hey, Ma'am Lady Ann, kung ako'y asawa, ana, ako, ana lang nang siguro iuli sa iyang mama. Kay wa manay pulos ingon ana, ma'am. Uy, nagminyo ganita kay para naatay katabang karon siya. Siya dili siya mangitag trabaho. Unsa naman lang ang ipakaon sa iyahang mga, siyang mga puya. Kaway batasan ng banaha, madam. Request lang di ay kuga so madam ni Ariel Rivera pa sana kahit minsan basig ma-play ni mo diha madam. Salamat og mayong gabi ni mo, always ko maminaw sa inyong mga programa sa K5. Salamat, salamat ni mo Ate Liza, thank you so much. Na lagi mo na nilagi ro. Oh, basta makabana ganitang kanabitang pag-uyab-uyab, lami pa kayo. Sus niya. Lami ba kayo ning mag-uyab-uyab kay tanan nga amping na tanan nga mga pasalig na kunya inugminyo na. Di na mangitag trabaho, magsige na lag kuyo. Sige pa dako. O diba? Hi ton. Uy. Uy, hala nanay, Nanay Merlinda Ninya de la Paz. Ay. Hi, Nay. Good evening. Kumusta? Kumusta kong nanay diyan nga guwapa? Nanay, hi, Nay. Hello sa mga Dilapasa family. Sila Dailiza. O, iyahang mga anak. O, si nanay. Nag-comment si nanay. O, si Dairia po. Kumusta na kasi Dairia ron sa abroad, Nay, no? Okay, the time now is 7:29 na. And, ato ni basahon nun ang nagabaga-baga nga mga balita. And the same time, guys, nade ko i-share ninyo, no? Mo, kuha na kong mga 2 or 1 minute ba? Kita ba mo ato, guys, katong pari sa, ano, pari siya sa, asa gito siya nga pari, oy. Wait sa mo, guys, sa kay akong pangitaon. Kay, kanabitong, ano siya, mo ba ni? Wait sa mo mga kalalabs. Kaya gusto na ko ni mga kalalabs i-share sa inyo ha. Ang kaning usaka pari nga di na to dapit. Gumulisod yung pangitaon ng ano. Ay, pulisod yung pangitaon ng mga adara-adara. Usaka, nag-uan siya, nag-ano siya ba, nag-kuan siya usaka misa, ang usaka Catholic priest diya sa may Minnesota. And then, kuan siya ka ng mass para sa mga estudyante. So, karon samtang naana sa during the consecration at a school mass,
on the Feast of the Exaltation of the Holy Cross. Kato nga moment nga kanabitong ihan na bitong nga iisa na niya ang katong kuan ba chalice. Dili niya maisa kay bugat kaayo. As in bugat kaayo, gigig kuno niya makuan. Moto nga wala na lang siya kumbaga ang yang reaction is gihilak na lang niya mga kalalabs. Iyan na lang gihilak ang tanan kay tungod sa iyang huna-huna o sa siguro nga kuan si Jesus na asa iyahang kuan na dito sa kalis ba no? Kung presensya sa Ginoo na that is why nganubog at manjug kuno kaayo. Di man gid niya maisa. So iyan na lang gihilak. So kanabitang magbasa kag mga ingon ani klase nga mga news muna'y pinakanindot mga kalalabs. Okay? Kaya kanang biri pa lang daan ma-feel ni mo nga God is everywhere and anywhere, no? Ami kay paminawon. Ganahan ko mabasa mga ingon aning mga kuan. The powerful video shows that the Father Brahman, si Father Brahman di ay ni struggling with emotion as he celebrates Mass at St. Gabriel, the Archangel Catholic Church in Hopkins, Minnesota. It quickly spread across social media where some viewers called it a possible Eucharistic miracle in the U.S. So, milagro. Para na ako, milagro yun to. Wala dyan ko'y lain dayon nga huna-huna sa kuang kaugalingon. Kumbaga, nagmilagro yun ang mahal nga Diyos sa maong pare. Kay, imagine ka, ligo na lang siya nga, grabe siyang hilak, as in, ma-feel good ni mo. Makalantaw ka sa video, makahilak po kag-api lagi mga kalalabs, try ninyo lantaw. Kaya, actually, naano ni siya, spread out na ni siya ron sa social media. So, na ay pastor nga nag-explain, ingon siya nga, Jesus is truly present at every mass. So, kabalo ba mo mga kalalabs nga, naputib, actually, ay rato kong nakita ni nga kanang during the mass. Wow, nindot kayo itong story ron. Kay it's a Sunday. So, naka-share tano, ginagmay sa mga tao about the miracle of Jesus sa kalis. No? So, at least man lang mga nakabatyag ba. Naagidi ay ang atuang savior. Gapa-feel good sa mga tao. Okay guys, so the time now is 7:33 na and I think I play sa tag song. Sino mo yung mga song diha nga i-request in na lang ko ninyo. Kaya ato na nga i-play basta na alang yun din sa kong baol. Okay, na kani nga ga-request ni Nanay Liza ang kang Ariel Rivera kung ako na lang sana. Ano man ay, dili ba ikaw na eh? Alright guys, so I will be right back for my second gap sa akong program and the news. And the same time, ato ning labdika ning atong what if karon. Alright, so guys, play sa taga song and here's Ariel Rivera, kung ako na lang sana. Dinhi lang sa 95.7 K5 News FM.

0: News FM.
1: The lives of the Filipino.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500,
1: epektibo
2: sa pagpabubo sa blood sugar levels.
1: DTX 500,
2: imo sa disugard sugar cane extract,
1: ang anti-diabetic property.
2: Kikan sa palaya.
1: DTX 500,
2: garantisado,
1: highly recommended
2: sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulo ng butika sa iyong lugar.
3: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
5: Sa akong kanunay,
4: adlaw ang schedule.
5: Kanunay busy.
4: Apan,
5: kanunay nga kondisyon.
4: Tungod sa Mighty C.
5: Mighty C,
4: ang kondisyon gitkin.
3: Mighty C,
1: mapalit sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
1: Mabakan sa mga butika.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang gin. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Bersado kagin.
11: Extend Food Superman for Men.
3: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
14: This is K5 News FM. Your official news and music station.

And back to the program. The time now is 7:50 na. Habang oras, gihatod ka na ito sa DTX sa Beauty Soap para sa hamis na kutis, mag-DTX Beauty Soap. Uy guys, ay kalimut ha, ka na ito ang DTX sa Beauty Soap. Mga kalalabs, kanya itong sabon, makapahamis sa kutis, ang makapawagtang sa bugas-bugas, alap-up sa inyong nawong, and the same time, mga baho-baho sa inyong lawas diha. Kay kabalo ba mo, nga proven and tested na kayo ni nato ang ato ang DTX sa Beauty Soap. Para sa hamis na kutis, mag-DTX Beauty Soap lang mo. Kaya, para nako, ano ni siya, it's pimple free, and ano, nindot mangod kaayo kay ano imuhang nawong ba, medyo kanabitong hamis na smooth. Oo, smooth ang imong imuhang nawong, basta inuksabon nimo, i-leaves na nimo siyang mga 2 minutes siguro before nimo banlawan, di ba ang iyaha ana nga outcome kay lami kay nindot kayo imuhang ano imuhang face. So try ninyo good ang ato ang DTX sa Beauty Soap. Mapalit na diha sa to ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. So nahimutang diya sa may Barangay 3, sa may Barik Building, mga kalalabs, na din ha, na diya to ang mga products. Kasi gusto mo nga muad to, oo, na diya nga to ang klinika, na diya si Ma'am Joanne, pangita niya si Ma'am Joanne na diha. Okay guys, so mauto no, nga to ang DTX sa Beauty Soap. And the same time, di rin nata sa to ang balita. Kaya I'm sure guys, kanya to ang balita. Dako kayo katabang nato sa matag-adlaw na to nga mga buluhaton. Matud pa nga air quality sa pipila ka bahin sa Negros Occidental dili gihapon maayo tungod sa haze. May pagawas o pahibalo ang Environment and Natural Resources Environmental Management Management Bureau alas 8 sa buntag. Domingo, September 20. Yes, gahapon pa ni Jun na ko ni na anuhan. Nga dili gihapon maayo ang kalidad sa hangin sa pipila ka bahin sa Negros Occidental tungod sa haze. Appeal yun ang mga kalalabs. Sa monitoring ahensya makabig nga unhealthy. Dili unhealthy for sensitive groups ang hangin sa Bacolod City o kon dili luwas alang sa mga tao nga may sakit sa baga, hapo o kon adunay bisan unsang respiratory o cardiovascular conditions. Sa pikas bahin, gikabig usab nga very unhealthy ang air quality or ang air quality sa lungsod sa La Castellana, Negros Occidental. Ang gituho ang hinungdan niini mao gihapon ang nagpadayong sunog sa kalasangan sa Kalimantan, Indonesia. Busa giabisuhan ang publiko nga kanunay magsuksok og face mask, hilabi na sa mga lugar nga may haze o magpabilin sa sulod sa balay kung ay importanteng mga gimbuhaton. Sumana mga kalalabs ang kita. Kung naarata sa, kung wala man lang tayo, importante nga adtuan, okay, stay at home lang ta, stay indoor, kay para ka po na sa tuang lawas, okay? Bawal ni siya karon sa mga dunay sakit sa baga, na isakit, kaninga sakit nga, na dunay sakit nga hapo or sakit sa baga o kon adunay bisan unsang respiratory o cardiovascular condition. So dili gid mo pwede magawas-gawas guys. Kaya para dili magsamot ang inyoha diha nga sakit sa inyoha nga baga o kon ang inyoha nga sakit dili mo samot. Kay once manggod mga kalalabs nga ano kanang mugawas ka, unya kabalo na jug kang naakay ingon ani, nakisakit sa baga, okay? So,
ano kanang mas mo usamot hinuuna, usamot hinuuna kay malanghap nimo ang kuan sa ang hangin nga naay haze nga daydala. So unhealthy ang ato ang kuan ron na hangin nato nga tumalanghap tungod gihapon na sa ginaingon nga katong sunog or sa mga sa kalasangan no dito sa may Indonesia. So muna guys nga mag-amping ta ninyo, drink more water. Muragid na siya guys ang ato ma-advise ninyo. Kani ato ang nasinati karon inom lang mo daghag tubig. Kikabalo ba mo mga kalalabs nga kani nga tubig number one dyan ni kaayo nga makapatabang sa to ang lawas. Naiubandiha nga dili mo inom og 7 to 8 glasses of water every day. Pero Red Horse, pigting daghan ng botelya imnon. Joke ra na guys oy. Bitaw no, so mauna nga mag-amping ta ninyo kaya para ra pud baya na nato ang ato ang lawas atong ampingan kay atong lawas usara ka buok. Usara jud ni ka buok di ba Ma'am Bernadita ha ko salim. Lawas Ma'am Bernadita ron pwede na rong luto og kanton. And dirita sa ato ang lain nga bahin sa atong balita, libre nga bakuna og registration alang sa mga binuhing hayop gipahigayon sa San Carlos. So

So karon mga kalalabs, kung naamodihay mga binuhi nga mga cats and dogs, so libre nga bakuna o registration, i-register ninyo yung mga animals. Mapahigayon og libreng grooming registration ingon man anti-rabies sa vaccination ang siyudad San Carlos sukad September 13 hangtod 20. Hangtod 20, so karon di ang last og ma- alang sa mga binuhing hayop, usa kini ka inisyatiba nga gipatuman sa City Veterinary Office ning Dakbayan para sa tanan nga pet lovers dinhi sa Dakbayan sa tumong nga ituboy ang responsableng pag-atiman og mga binuhing kahayupan sama sa ero-ering ug uban pa. Gipahigayon ang kalihukan sa Bonifacio Square Plaza or Square Public Plaza magpa dayon kini hangtod alas 4 karong hapon. So, gaina di ay ni guys. So kung wala mo nakabaloan ni, pwede guru mo adto dito no sa ato ang agri. Kaysa agri raman jud ni. Okay, so mas maayo magud na at least ang inyong inyong mga doggy diha. Okay, at least safe na ba no? Pero kita magud nga mga owner, kita mga far parents anino sa mga doggy, sa mga cats, oo. Dapat responsable po na nato kayo sila. Kaya for example, lagi imong iro, kabalo na jud kang mamaak, imo pa jung buhian. So, imo ginang ko ano, ati manon. Ang uban nga palit ka ingon uban nga kanang sus. Mo palit ag iro kay para palitag iro kay para na mubantay sa balay. Karon, di na ta kalakaw kay way mo pakaon sa iro. Pero guys, kabalo ba mo nga natakuya i-share po ninyo no, nga isa pod ka balita na magudinhi sa K5. You can check no sa to ang page diri sa K5 San Carlos Digital 95.7 nga gipakita gipangita or gipaambit sa National Aeronautics and Space Administration or NASA ang bagong serye nga hulagway sa planetang Mars. So naa dito guys, you can check. Mura ka ingon jud ka nga Earth jud ka ayo siya ay. Mura rag diri ay sa tuwa ba. Mura rag diri ang Mars, okay? Makita nimo guys ang lugar, ang mga hitabo nagpakita og mas tin-aw nga pananaw sa talagsaong porma sa yuta kabatuan o ang ina ang iyahang yuta dito kay bato-batuhan dayon og geographical nga kahimtang sa maong planeta sumala sa NASA kabahin kini sa padayon nga panuki-duki sa mga siyentipiko aron mas masabtan ang kinaiyahan nga klima o kasaysayan sa Mars. So, what a kabalod ay mga kalalabs, no? Basi di po maka-addo na tag Mars. Kaya mo naman siya Earth. Oo, tanawon ninyo ang picture. Okay, tanawon ninyo na siya'y bukid, na siya'y mga bato-batuhan, na ay murag space guru, spaceship guru ni. Sa ining naa din ni. Basta guys, murag siya Earth. So para malayo tas mga Marites, anita diring lugar. Alin? Ah, masunod mo po ng mga Marites. Ito guys. Malinga man ta ani atong balita ron guys. Okay, sige. So dirita sa tuwa nga manamyaw ta mga kalalabs bikin sa mga naglantaw sa tong live. Maayong gabi ini mo diha, Ma'am Juliet Chu. Okay. Kani kay murag palaban ni ron si Ma'am Juliet sa iyang kuan. Hi to Ana Marie Mahinay Pirater diya sa Maya Malangsa, Valihermoso. Good evening, Ma'am Lady Anne, watching from Malangsa, Valihermoso. Shout out Pirater family. Salamat sa pagbasa. Hi Diane. May gabi ini mo. May gabi sa mga Pirater family sa Maya Malangsa. Always di ko gasuroy diya sa una, guys. Abot pa ko atong kinababuan sa Malangsa. Ma'am Juliet Chu, hello. DJ, paki-play po. Let the love begin. Thanks. Sige, Sir Ray, play ko ni later, ha? And to Nanay Marlinda Ninyal de La Paz. Thank you, Ma'am. Okay, lagi, Sir Ria. Ganit, no? Oo.
At least ko, kani magung mag-abroad ta good. Mag-abroad good ta is ano eh, kana bitaw, paswerte hay lang good bitaw. Actually, oo sa mga naminaw din ha, basi gusto mo nga, basi gusto mo guys nga makatabang mo sa inyuhang pamilya, makatabang mo sa inyuhang sa kapigaduhon. Kay siyempre, ang uban mo, man mong sus pigaduha ganyan sa Pilipinas. Uy, magitay na yung choice ani kung dili mo abroad. Diba? So kung mag-abroad mo mga kalalabs, just ano, chat lang na ako. Kaya natay agency nga super ka mga buutan kaayo ang mga tao, mga officer. Ana si Ma'am Carmel diha, ang Arandria Manpower. So ingnan lang ko ninyo mga kalalabs kay tawag ani. Ipaila-ila ta mo ni Ma'am Carmel sa ato ang tag-iya sa agency basi o ka ng ano, actually ang iyang agency kay free tanan, oo, free tanan. So kung ano pa gyud buutan kayo sila mga kalalabs ang mga ano gahandol sa agency. Kay mo ani sa San Carlos, basi sa kwarto sila buutan, no? Kailangan ko kung ginapaka o tawagan ko nila. Tawagan ko Ma'am Roda, dali din mo bigyan. Mga unta. Dito guys, basi ganahan mo mag-abroad, oo. Kaya maingon sila nga kung naalang ta dinhi. Kung natin dinhi di ta maasinso. Pero sa tinuod ng mga kalalabs, so ako inyong kuanon, kung maningkamot ng gid dinhi sa Pilipinas din sa tong lugar, ay makita ra man nato na, oh, grabe nag natin mga gagmayng bata, lisod kay biyaan. Naasaw nato na ipang sangat. Napatay gipang gatas, nasaon na lang. Nya mabinlan sa bana, nya lain ba kay sa tinuod ng mga kalalabs experience din ako ha sa kong mga parents sa school. Once gani ang mama mulakaw, awaan na ang mga bata magka-murichin na gyud. May eskwela kay di naman kay maatiman kay lahi ra magyud ang nanay ang mo atiman sa bata, pero unsay walay choice kay tungod lagi sa kapigaduhon. Pero kung okay man kada imong anak, okay ra man nya dayon. Kabalo na siya mo kung siyang kaugalingon, niya ikaw gusto na bigang mo abroad, o ignalang lang ko mga kalalabs. Kaya ako sa isa rato na ko kachat si Ma'am Carmel para kamo dayon mag-talk, okay? Nabuutan pa yung kaayo ang inyong agency. Ana si Ma'am Ana Marie Mahinay Pirater. Yes, Ma'am Lady Anne, ka-remember jud ko nimo ni adto mo sa balay sa akong lola Priming. Gagmay pa jud mi ato nga time pero wala jud ko nalimot. Gani, sige Ma'am, recommended niya ko anang kaila nimo nga willing mo tabang para maka-abroad. Sige. Chatiko kaya ihatag na ko nimo iyang Facebook and then kamo na lang mag-talk. Sige. Okay, bitaw. Asa ganito pinakababaw pagid sa malangsa ganit dayan. Asa pagid ganito katong ginaduan na mo mga asa ito yung apelido nila. Ay, nalimot naman ko tong mga puro lalaki tanan. Among mga listener po na mo before. So, may gabi ninyong tanan diha abasig na minaw sila ron or wala sila kabalo nga na ako din sa K5. Kaya kung kabalo to sila, mang chat din to. Ako na itong bisitahon po. What if ever nga na ako'y time, laago na ko sila dito. Babo pag ito sa may eskulahan, niyagin may mga bato-batuhan, napiting layo agin nino, pero excited, or excited kay magpadulong dito, pagpauli, okay ra, sadya, kadaghan man. Okay, the time now is 7 or 8, alas 8:05 na, okay, and I think this time we'll play sa tag-song. Ay mo balik lang siya, Lady Anne. And ay mo kalimot, guys, sa itong what if. What if, Diane? Kani si Anna. Anna, kuan. Ato ni pangutanon si Anna Marie. Mahinay, Perater. Okay. Minyo na ka. What if lang, ha? Minyo na ka. Tapos, ang imong bana, why balak nga mo trabaho? Why balak mangita o trabaho? Yeah, minyo na mo, ha? Minyo na mo. Yeah, sige ni mag-ingon nga. Sige ni mog ingon nga kanang ikaw na lang abiga ga trabaho ni imong bana ni guli ga harahay ra. Ni pangutan-on nimo nga dong. Ayo kay balak mangitag obra dong. Awara gud ni atong kahimtang dong.
Hingin po kasi imo ba na hala ka diha. Ikaw kay trabaho kay sige ra ko kuan diri. Cellphone. Okay. Ay, oh, mga kalaryanis. Oo. Oh, oh. Mga kalaryanis sa family. And, Rica Blanca ba to? No? Oo. Oh, oh. Kalaryanis and Rica Blanca. To ang kusog ninyong maminaw sa una. Sana all. Wato sila kabalo. Ako na itong chatan. Pangitaan ako lang mga Facebook. Hindi ko sa itong maminaw. Maabot, maabot siya diha. Maabot dito sa una sa... Sa una, manggod guys. Oo. Napikas pa ta himpapawin. Ano, mga dumi sa mga listeners na mo kay... Ano man mi, kanahandaan man mi, nalabinag na i-birthday, ah, sadyaan naman. Mauna nga daghan po ko kaila sa, ano, sa Valley Hermoso, mga listeners na mo. Kay, uy, hi to Ma'am Tata, ha, may gabi ni mo Ma'am Tats. Oo, hindi to Ma'am Tata, ganyan nalimot ko. Ma'am Tata, diya sa maya, at bang sa minteryo na ilang balay, diya sa maya, Valley Hermoso. Hi Ma'am, may gabi ni mo diya Ma'am Tata. Okay, play the song and request by Soray Solitario, Let the Love Begin. Ito ni i-play kay, ito ni i-dedicate sa mga nahigugma karon nga panahon sa kalipay. Alright guys, so para nagbalik na to ato di nga tagaan o pagtagad ng atong what if. Naminyo na ka, tapos ang imong bana, why balak mo trabaho? Unsay buhato ni mo. Alright, so, please atagal, lalabi, sani? Mura magna, kuwan akong dila. Let the love begin, on here sa 95.7 K5 News FM.

0: Alright guys, that was AJS Saluha, requested by Ma'am Ana. Ma'am Ana Perater. Alright, the time now is 7 or 8.20 na, mga kalalabs. And kumusta man gyapon mo din ha? Kabalo ba mo guys nga na ako'y basahon ha? Na ako'y basahon mga kalalabs nga. Kaning nakita na ako while gadoki-doki tanong sa to ang cellphone. Na ako'y nakita mga kalalabs nga kinidiay. In a connection sa to ang balita gain about Haze ha? Kaning air ano. Air quality na to ron nga nalanghap na to. Okay, so kini ang level or kini ang level sa carbon monoxide sa ubos nga bahin sa atmosphere sa to ang mapa sa Pilipinas sa pinakaubos diha mga kalalabs. Makita sa picture kung asa dapit sa Pilipinas ang naay concentrate sa carbon dioxide. Kung anaa kay hubak daw, mga kalalabs, matod pa ako, aduna kay hubak or asthma or COPD, mas maglisod kagamay sa gawas o paginhawa. Dinhi sa Mindanao, lisod sila kay dito mang ubos no, sa to ang mapa. So maglisod dito kay dito gid ang akoan, ang duol dito. Tungod sa klase sa hangin nga imong maginhawa, tungod kini sa resulta sa sunog sa lasang sa Indonesia. Ang pinga inyuhang mga kabataan, mga kalalabs, mga anak na to ron, ang pinga na to, dayon ilabi na jud ang katong mga katigulangan karon nga panahon. So mag-ampo na lang kita mga kalalabs nga mapalong na kini sa dili pa madugay nga mga sa dili pa madugay mga kalalabs, mapalong na ni ang maong grass of fire kay dako kayo ang lasang. Oo daw ay lasang, way palong-palong siguro nahurot na ilang mga kaway dito. So ang atong ampingan kaning mga tigulang nato, mga nanay nato, mga lula nato. Ampingan nato na sila kay kana gid sila ya prone sa maong sakit. Kay kana sila ilahan ng lawas dili na kayo makasugakod. Okay? So dapat sila mag face mask. And then paimnon lag tubig and the same time dili sila pala aglaagon paggawas-gawason labi na ni mga party sa Mindanao kay pinakaubos nya dito duol dapit ang kuan gyud sa Indonesia no ang labay sa hangin sa ilaha. So kita dinhi medyo muraga fog ra gyud siya pero delikado gihapon mga kalalabs. Okay, delikado gihapon. All right, so dirita sa tong pangutana. What if naminyo na kanya tapos imong bana, why balak mangitag trabaho? Amang haggan o kadagahan yung ani klaseng bana? Okay, so dirita no sa ato ang Hi and good evening to natay nga ipanggalit na to on air. Maayong gabi, Sir Ray Solitario. Matod ni Sir Ray sa ato ang pangutana. Ingon si Sir Ray nga, kung ang iyong partner ayaw maghanap ng work, pagsabihan mo. Walang asenso ang iyong pagsasama at palagi kayong nag-aaway kasi po kulang ang budget. So, grabe na rin kamahal ba ya, Sir Ray, no? Mahal na talaga ng bilihin. Sa loob ng bahay, pag isa lang ang nag-work ngayon, wala kang hayahay sa buhay. Kung ayaw talaga maghanap, paulanin mo ng asin araw-araw. Paulamin, okay. Pasod, anong kunog asin, taga-adlaw, ma. Okay, matuloyan sa katamaran. Joke, tinuod na sorry, dili na joke. Kung ako'y asawa, ako sa taga-antribig asin, taga-adlaw, ng tao na to. Marigini kaya na ako sa kong sildoron. Pag-asin mo diya. Kaya dagagbayron nun, ay suga, ay tubig, ay daghan kayo tagbayron nun. Yan na pa yung mga bata. Na ikaw diya, gahayang-hayang, kaya ako di muglawas. Kamitag trabaho. Yan, pag-uyab na to sa una, nami kayo kag mga bipanulte. Fa, Ma'am Ana, mahinay pirater, pwede request. Na-play na ako, Ma'am Ana, ha? Thank you so much. And sige, Ma'am, diri ko no sa malang sa kaigayad ko niya. Kung nalimot na jug ko, no? Nalimot na jug ko diyang dapita. Ana si Ana Maria Mahinay Pirater, ma'am, dili ko katubag anang kay since naminyo ko ma'am, wala man nagtambay pa ko ang bana. Then, ako sad na asad ko'y trabaho. Tinabangay, ragid me. Muna'y nindot. Muna'y nindot. Mas, kung ang bana na ay trabaho, ang asawa, mangita po sideline nga. Like, kung naara ka sa balay, o mag-ice ka, hindi ka diha, mamaligya kag-ice, magtinda-tindahan ka, or mag-online ka. Ako mga parents, mga kalalab, sa tinud-anay na sugiran, tama ako mga parents sa daycare. Grabe kay sila, kay kala din mga ubra, no? Ga-online class, di ay na sila. Kanang ginatawag nila ron nga, kanang... Kanang itong mga laptop, unya na kay mga students coming from different countries, na ay Japan, na ay Korea, na ay Chinese, unsa pa nilang mga kuan diha, mga ilahang mga client nila. So, anak ko, interesado lagi ko, anak. Ay, ganahan lagi ko. Makamit kong mga ingon-anang klase ng mga babies. Nga cute kayo, makita. Ilang na isend na ako, mga awa teacher. Ana sila. Awa teacher, cute kayo ako ang client ron. Gwapa kaayo. Ah, punisa. Ano yung mga cute kayo, mga nawong. Ano, klasihan ni mo na sila. May sweldo po, di ay na sila. Kana ko ang mga parents. So, dako pag di na sila sweldo. So, online. Makatabang sa bana. Ang bana, while ga-trabaho. Ang asawa nangita po. Kasi sa panahon karon sa tinudana lang, sakto gito si Sir Ray, dili lang kay usa ang mangita o trabaho karon to dili. Kung pwede lang duha, kung makaya lang yun. O, ako gani, saon na lang ako kinabuhi. Yeah. Muna gaingon, laban, alaksan. O, di ba? So, dirita no sa comment ni Ma'am, nakoy, ako itong gisave, kaya mas may ginang nakoy isave. Okay. Matod ni Mama, ani Sir Junimar Rodriguez, kung ako'y asawa, ma'am, unya dili mangita og trabaho akong bana, pangitaon ako ng mupa. Hala, sir, wala gito gida yun, iyang betlog lagi palit, sir. Nakuha na ra ba, Sir Junimar? Wala nin dayon ang ano, ang mupalit, moto. Pero taga San Carlos, man to, sir, no? Hala, uy, kuan ako. And then, ibaligya na ako iya, at least maghigda ka siyang makakwarta pa mi. Ayaw po, sir. Alright. Nakata din ni ka, Ma'am Juliet. Oh, Ma'am Juliet, if akong bana, dili gusto mangita og work, siya dapat ang magtrabaho sa balay. Laba, luto, limpyo sa balay, og uban pa. Og dili, jud siya, it's time na iuli na ko siya sa iyang mama. Kay dili man ko bahay ampunan, that's it. Pa-play na lang sa song, Line to Heaven, Lady Anne. Thank you. Alright guys, so para na ako mga kalalabs, no, kung ang imong bana, dili ganahan mangitag trabaho kay magpabuhi ran nimo, maon yung imuhang, kuan, himuon. What if, uy mong bana, wala gyud siya effort nga mangita og trabaho. Nga bisan kabalo na siya nga kinahanglan ninyo ang income para sa usag-usa sa inyuhang nga pamilya. Unsa man ang imong buhaton? Para na ko importante nga istoryahon. Unsa man kadong wa kay balak ng trabaho? Okay, mangita na lang kog Amerikano nga daghang kwarta or mangita na lang kog CEO katag iya og kompanya? Ilinsang taka. Joke rabitaw. So, ang importante, istoryahon ni mo siya. Kana istorya po nga walay kasuko. Dili ipaagi o kasuko or insulto nga pag-istorya. Pangutanon siya, unsay rason nga nung dili siya. Mangita og trabaho, basin, daba siya'y problema, daba siya'y gikahadlukan, something ana. Or wala pa siya kahibalog unsa iyang gusto nga buhaton. Siguro kulang lang siya sa guide or kulang lang siya siguro sa ginaingon nga push. Kulang lang guro sa pag-push ni mo diha para maobra siya. Pero kung wala gid siya'y plano o dili pod siya willing nga mutabang, kinahanglan pod nimo ipakita nga dili mahimong ikaw ra pirmi ang magdala sa responsibilidad sa pamilya, mga kalalabs. Ang relasyon dili kay puro lang gugma. Partnership gyud na. Okay, duha gyud mo through ups and down, tanan-tanan, kamugid ng duha. Kaya kung mag-asawa na mo, kamura ba'y mag-best friend? Kamura po'y best enemy duha. Imong, di ba? Inana mo na mag-asawa. Okay? Nga, madugrab yung kinuyugay. Mura ra ba mag-best friend na lang doha? Kung isod sa panahon, dapat pare mong maningkamot o mangita o paagi. Alright? So, muna guys, ang ato ang, kuan, ato ang, maano sa ato ang pangutana. Okay? So, wala nagi ko igong oras, mga kalalabs. Kaya, nahumanagin ang ato ang programang Love Notes. Uwag na po pohon. And then you can suggest also sa What If, basig na mo'y mahatag na ako din, eh. Kitagaan ta nagpagtagad sa itong programang Love Notes. Welcome kayo inyuhang mga What If na ako. Okay, so bye-bye guys. Ang alam na lang sa kong kauban din ni Michianin Hilapon. Akong tech, permi na kong kuyog na ako din ni as always. And sa mga na lang station manager Sir Brian Morden. And of course, sa mga nga... amo ang boss or big boss na mo, Doc Ramil Itang Oy. Okay? So, sa ngalan lang sa programang Love Notes, kinyangin nyo hanga Lady Anne. Para sa kampiyon na balita, Servicio Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM. Good night.
1: K5 News FM. The lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo nga ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, nag-inukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kompleto, con todos recados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas,
12: the doctor is in.
13: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
15: DTX 500.
16: Mabalik sa mga butika.
17: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso.
18: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing panglaw.
17: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tog ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
18: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Moni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og Mighty C.
17: Correct.
18: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
17: Lagi
18: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
17: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
18: Correct.
17: Apan ang pangutana, sige betag ka og prutas ug utan. Mas mahal bi ang prutas ron?
18: Mahal gyud oy. Basta nga ni labi pandemic, mahal kay ang prutas ug utan. Magdi-TX na lang Sir GP. Magdi-TX 500 ug MyTC na lang. Kay kung lantaw nimo ang MyTC Sir GP, imagine sa ka MyTC pulo na ka oranges.
17: So dako kay mo masay, mahal ra ba ng orange ron?
18: Tag 25 ron. Mahal kay istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant Sir GP. DTX 500 ug MyTC ra jud.
17: Correct.
18: DTX 500 nga dunay D-sugared sugarcane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
17: Husto dok.
3: DTX 500.
15: Si Albert nga taga Dumaguete.
16: Opo, ang akong mga TL o mga pasakit ilihok.
19: Napagadungog na po sa DTX 500.
20: Akong gi-double dose o kakapsule sa buntag.
21: Sa gabi,
22: wala pa'y bulan,
23: nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot.
24: Epektibo kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
25: Mabali sa mga butika.
17: Nya, unsa may ilang makuha diay nga mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
18: Sa mga dili tigkaog utan Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
17: Ah.
18: Number one na cancer, siyempre tayao na imong selula. Alzheimer's disease.
17: Ayay.
18: Oh, mataya ang imong utok,
17: brain.
18: Imong brain, Parkinson's disease, diabetes, mo ni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant.

0: naka. Sa tinuod ra, matag minuto, 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
1: Taghana.
0: Unya, tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pag-divide sa mga skin cells. Mo na'y rason nga, mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa na'y makapuli nila.
1: Mo na, Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug MyTC. Og sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
0: Wow!
1: Nga naman.
0: Oh, nga naman.
1: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MyTC maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
0: Kalami.
1: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tan-aon kaysa imong edad,
2: syempre
1: importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug MyTC.
3: DTX 500.
4: Si Albert nga taga Dumaguete. Opo, nga akong mga tiil ug mga kasakit dili sa pagadungog na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose o kapsula sa buntag. Sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag ang sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
3: DTX 500!
5: Mabalik sa mga butika.
3: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Roldan. Dili kay ko magkasakit o gilanat. Ubudala si Poon. Mauna nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang MyTC. Ako ragi-maintain pag-inom 3 times a day. Hindi na jude ko, basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Best kaayo ang MyTC.
3: MyTC! Mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pag-inom o kape, Sir JP, na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
1: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya do, kay lasang kapi jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jod nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
0: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
0: Ang atuang pag-isgutan karon dok, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
1: Mo na rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
0: Mao jud na.
1: Kay kung hinay dagway, Sir JP, na jud tsansa nga magbara kini.
0: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients.
1: Samot
0: na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na na.
1: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize, Sir JP, maghinahinay na siya deposito.
0: Muna'y delikado.
1: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid, Sir JP.
0: Og kanang antioxidant, Dok, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
1: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds, Sir JP.
0: Hosto, Doc.
1: Ang D3 Bio, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugna niya kini aron dili muhubag. Walay paghubag nga mahitabo, Sir JP, kung nakainom ka og D3 Bio.
0: Unya, unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil, pagpugong sa paghubag. Ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
1: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
0: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3Bio. Mm. Padaghanon ni D3Bio ang imuang HDL.
1: Ang imuang good cholesterol. Mm.
2: D3Bio!
5: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3Bio! Ang D3 ng may Visio.
8: Ang Visio
2: ng may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
2: D3Bio!
0: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
1: Maunay nakamaayo ni D3Bio, Sir GP, tungod sa iyang gallic acid. Mm-hmm. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang, Sir GP. Mm-hmm. Pero kung D3Bio,
0: naadri
1: gallic acid, aron dili maghubag o mapugnan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so simpre, mag D3Bio ka kay naay gallic acid ang D3Bio.
0: So, unsa man ginabuhat ni D3Bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man?
1: Mm.
0: Medium chain triglycerides nga maoy magapataas imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3Bio padaghano niya ang imong HDL level.
1: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
0: Correct.
1: Sir GP.
0: Mm-hmm.
1: Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3Bio ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid. Mm. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuha og sustansya. Patay siya.
0: Muragwardyahan niya, no? Mm.
1: Mm. Kini pa jud, ang D3Bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid.
0: Mm.
1: Naapod siya ferolic acid. Ang ferolic acid mooy gapugong sa imuhang katigulangon.
0: Wow!
1: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
0: Dakong ba?
1: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain.
0: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease. Kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
1: Mo ni rason nga nung gi-promote jud namo ang D3Bio.
0: Mm-hmm.
1: Over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3, Sir GP.
2: D3Bio.
9: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
2: nga may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Jenna taga-Amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C.
8: Kapalit sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir GP.
0: Mm.
1: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang tsura.
0: Muna yung giingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
0: Kayang-kaya,
1: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
0: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
0: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh. Hmm.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
0: Hmm.
1: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
0: Austo.
1: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation,
0: mm.
1: kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
1: Mm. Najay panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant.
1: Mm.
0: Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Mm. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds
0: mm.
1: nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musa samot kakaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Ngamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka
0: of
1: pa.
0: Of course. Pero doc ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee, kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali niini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
11: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
0: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
0: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya ay atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil, unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
1: Ang line na Sir JP kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumba na dai kunimo.
0: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo. Kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extreme.
1: Ang rason niya na kay taas ang imuhang blood sugar.
0: Gusto.
1: Usara man jud ang pagpaguba Sir JP. Nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
0: Correct.
1: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo, unta naa na didto sa imuhang selula, gabuhat na didto.
0: So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
1: Atake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
0: Number three, ang alcoholism, ubot ipasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadaot pa na siya mo mga nerves.
1: So, mapagtabang ana sa D3 Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamove on o kontrolo niya ang imuhang blood sugar or GP.
0: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekton ini sa imuhang mga nerves?
1: Dugang pa, sa ang pag-control sa D3 Bio, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir JP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
0: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3 Bio.
1: I-correct o panindoton po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
0: Kalami.
1: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto ra ang insulin, ihatod ra dayon.
11: D3 Bio.
13: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
0: Kini pa jud do kung ga D3 Bio ka, mura kag walay gana mo kaon. Murag busog ra kasige, bisag walay unod imot yan. Kay ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
1: Kablo ka, Sir JP, unsa pa jud ang nindot sa D3 Bio sa mga neuropathy?
0: Unsa man, Doc?
1: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
0: Oh.
1: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema na kanang mangihi na ka, nya dili na nimo makontrol.
0: Ah, paita.
1: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain o sa imuhang urinary system.
0: Wa na'y wiring, Doc. Sato pa.
1: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo baka unsay composition na Sir JP, it's a fatty materials.
0: Correct.
1: Kanang D3 Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves mura ni siya og kurinti.
0: Pananglitan kanang nerves nimo mao ni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is D3-bio.
1: Mao na'y myelin sheet. O sa sulod ana, na'y dendrites o axon. Ang axon, mao na'y dagko nga fibers o ang dendrites, mao'y gagmay. So kung puno ka o D3-bio, manaris dyan na ang imuang nerves, Sir GP. Once manaris na ang D3-bio sa imuang tinai, ma-produce na to siya o B vitamins. Ginaris dyan niya ang imuang nerves niya. Kung sige kag D3-bio, ganaris imuang nerves, dili na siya daling pat yun sa glucose kung naka D3-bio ka. Timan niya, sa usa sa mga hinungdan, nganong magubay mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang D3-bio.
0: Muna'y D3-bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pag yun, apil ng protozoas.
1: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom o D3-bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
0: So this is another reason, Doc, nga dapat na dyan mag-upgrade sa D3-bio over plain D3. Awa na tayo oras. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Huwag ako, sab, si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas, ipadayon.
0: Ayaw, abusuhon.
14: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
15: K5 News FM.
16: Championing the lives of the Filipino.
17: D3-bio.
18: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3-bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3-bio.
19: D3-bio.
20: Ang D3 gamay Visio.
21: Ang Visio gamay D3.
22: Mapalit sa mga butika.
23: D3-bio.

0: TX500, mapalit sa mga butika nationwide. Taas pa ang imo blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX500 ka! Ang DTX500, ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose. Visine, controls blood sugar. Ug polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX500, highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
3: Mighty C!
2: Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Sport Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal!
10: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend!
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo, 95.7. K5 News FM, San Jose Antique, 100.9. K5 News FM, Rojas City, 97.7. K5 News FM, Dumaguete City, 88.7. K5 News FM, Iloilo City, 95.7. K5 News FM, San Carlos City, 89.7. K5 News FM, Sagay City, 102.9. K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
15: Tinig ng Reformasyon.
14: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
15: Tinig ng Reformasyon.
14: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
16: Sa tanan nga tagpalamati sang K5 News FM Philippines, kag sa tanan nga mga ka-K5, tanan man nga mga kapamilya sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, kamusta ka mo? Kaya pa nga si Giyapon, yara ka mga tanan sa mayong kantangan, sa inyong panglawas, kag sa inyong mga pagtuo, kag pagsalig sa Dios. Labi na sa aton nga chimpo subong, pwerte kadamo ang asod-asod nga mga nagkaltabo nga bagyo, baha, sansadihin nga mga lugar, sa atong pungsod, kag sa guwa sa aton nga pungsod. Muna nga, biskan nga muni, dalayaw ng Diyos kay nag-upod siya sa aton. Ngayon baka maayo kita niya, ginatagan kita sa maayo nga tiyempo, baka palayaw niya kung kita sa aton nga palatutunan, Tinig ng Reformasyon. Abay pa nga kamu, yara man sa mayong kamtangan. At sige hapon, dalayaw ngin siya. Bangod sa tanan nga iyang ibuko sa aton nga tanan, mga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial, kag protection. Muna nga, dalayaw ng Diyos sa sininga tanan, hindi kita magkakalipat. Antes kita magkapadayon sa aton nga pagtuon sa pulong sa Diyos, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, marulog sa iyong banal na luklukan. At pinasasalamatan po namin inyong nakilang pag-ibig, patlubay at kabay hanggang sa mga sandali pong ito. At maraming salamat po sa pagkataon ninyong pinagkaroon sa amin. At pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilang pong ito, K5 News FM. Pagpalain mo man ang CEO, Dr. Miloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na magkinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Ayon din sa lahat ng mga kawani at sa lahat ng mga nakikinig. Sa mga karamdaman, sa kalusugan man at sa spiritual, nawa inyong pagalingin upang ang nabalabing buhay, ito ay aming ipaglilingkod sa inyo ng may katapatan. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng Pinesos. Amen. Sa aton nga padayon nga pagtuon, makuturan, kabiyanan. Sa sining yon, aton balikan ang tintasyon kag pagkapukan sa aton una nga maginikanan. Kay dira nagasugod suno sa sulat ni Apostol Pablo, nga mabasa ta siya sa Roma 5 versikulo 12, kumon mana sa mga nagabasa sang Biblia, nga paagi sa isa ka tawo nagsulod ang sala, kag paagi sa isa ka tawo nagsulod man ang kamatayon. Kay bangon sa sala, nagsulod ang kamatayon, amo na nga ang tanan mapatay, dayon bangod kay ang tanan nakasala. Pero ano gid bala ang gamay lang kaayo, perti ka gamay lang nga kabangdanan. Aton nga basahon liwat ang Genesis 3 mga bersikulo 1 hasta sa bersikulo 19 dayon kanami diri sa mga ginlaragway. Agun balaan aton. So matian ninyo, kung may bulpin kamo pwede sulat, kung wala kamo Biblia, pero kung may Biblia pwede nga updan niyo ako sa pagbasa. Aton sugdan sa bersikulo 1, rekta kun lang sa pagbasa hasta sa 19. Nagasiling, karon ang manog malalang labi sa bisan ano nga sapat sang latagon nga nahimo sang Ginoong Dios. Nagsiling siya sa babay, gali nagsiling bala ang Dios. Dili kamo makakaon, dili kamo magkaon sa bisan ano nga kahoy sang katamnan. Kag ang babay nagsiling sa manok, makakaon kami sang bunga sang kahoyan sang katamnan. Apang ang Dios nagsiling, nanungod sa bunga sang kahoy nga yara sa tunga sang katamnan, dili kamo magkaon sa iya upon magtandog sa iya bisan or basi nga mapatay kamo. May na lang diri kay may arak basi, pero ang iban nga bersyon mapatay kamo nga totoo. Apang nga manog nagsiling sa babay, dili kamo mapatay nga totoo. Manani ang hinambal sa manog, pero ang Dios nga gambal, kun magkaon kamo sa sini nga kahoy gintagudi ginta dumilian ko sa inyo, mapatay kamo nga totoo. Hambal diri kay ang Dios, hambalin sa tanas. Kay ang Dios nakahibalo, nga sa adlaw nga magkaon kamo sa iya. Niyan, magamuklat ang inyong mga mata kag mangin kaangay kamo sang Dios nga nakakilala sang maayo kag malaot. Gani sang nakita sang babae nga ang kahoy maayo nga kaunon, maayo nga kalanon kag nga makagalanyat sang mga mata kag nga ang kahoy tilinguhaon sa pagpaalam, nagkuha siya sang iya bunga kag nagkaon. Kag ginhatagan man niya ang iya bana, kaupo niya, kag nagkaon siya. Niyan, nagmuklat ang mga mata nila nga duha, kag nakilala nila nga sila hubo. Kag nagtahi sila sing tambi-tambi sang mga dahon sang higira, kag naghimo sang ila mga tampiyon. Kag nabatian nila ang tingog sang Ginoong Dios, nga nagadaya dayan-dayan sa katamnan, sa kabugnaw, sa kadlawon. Kag ang kalalaki, kag ang iasawa na nago sila sa tunga sang kakahuyan, sa katamnan nila, kay gikan sa tubangan sang Ginoong Dios. Apang ang Ginoong Dios nagtawag sa lalaki kag nagsiling sa iya, "Diin ka." Kag nagsiling siya, "Nabatian ko ang imo tingog sa katamnan, kag ginhadlukan ako, bangod nga hubo ako, kag nanago ako." Amuning hambal sa batni Adan. Nagsiling siya, "Sino bala ang nagasulod, nagasugid sa imo nga hubo ikaw?" Hambal sang Ginoo, "Nakakaon ka bala sang kahoy nga ginsugo ko sa imo nga dili mo pagkaunon?" Ang lalaki nagsiling, "Ang babae nga ginhatag mo nga mangin kaupod ko, ginhatagan niya ako gikan sa kahoy kag nakaon ako." Niyan ang Ginoong Dios nagsiling sa babae, "Ano bala ining ginhimo mo?" Ang babae nagsiling, "Ang manog nagdaya sa akon kag nagkaon ako." Diri nakita ta ang tulod-tulod agod nga makalikaw sila sa silot. Dayon, ang Ginoong Dios nagsiling sa manog, "Bangod nga naghimo ikaw sini, ginpakamalaot ka labis sa tanan nga kahiyoban. Kay labis sa tagsa-tagsak ka sa sapat sang latagon, magalakat ka sa kang nagasaog sa imutyan, kag magakaon ka sa mga yabuok sa tanan nga mga adlaw sang imo kabuhi. Utangan ko sing kawayon sa tunga mo kag sa babay, kag sa tunga sang imo kaliwat kag sang iya kaliwat. Siya magadugmok sa imo ulo, kag dugmokon mo ang iya tikod." Sa babae nagasiling ang Dios, "Padamuon ko sing tama ang imo kasakit kag ang imo pagdala. Butumalon sa pagbusom. Sa kasakit magpanganak ka. Apang ang imo handom mangin sa imo bana kag siya magagahom sa imo." Kag sa kayadan nagasiling siya, "Bangod nga nagpamati ka sa tingog sang imo asawa kag nagkaon sang kahoy nga gisugo ko sa imo nga nagasiling, dili ka magkaon sa iya, pinakamalaot ang duta bangod sa imo. Magakaon ka gikan sa iya nga may pangabudlay sa tanan nga adlaw sang imo kabuhi. Magapatubo ini sa imo sing mga sapinit man kag mga ragyo-reo kag magakaon ka sang gamhon sang latagon. Sa balhas ang imo naong magakaon ka sing kalanon tubtob nga magbalik ka sa duta kay ginkuha ka sa iya. Yabuo ka kag sa yabuo ka magabalik." Hindi nahilway sa pagpukaw sang pagrebilde sa langit ang kawayo ni Satanas batok sa Dios. Nakasapo sing bag-o nga latagon sa pagplano sang kalaglagan sang tawhanon nga rasa. Sa kalipay kag pahinait sang balaan nga mag-asawa sa Eden, nakita niya ang isa ka palananaon. Grabe no? Sang kalipay nga iya nadula, nga sa iya nadula sing dayon. Wa mo nang nalantaw ni Lucifer. Parti niya kalipay tani sa langit, sa hindi pa siya nag-rebuild batok sa Dios, pero sa nag-rebuild na siya, nadula ang iya kalipay, nadula ang paghidait, muna ang gindala niya sa Eden, muna niya ang iyang plano sa aton unang magidikanan. Bangod sa kahisa, namatod siya, napukaon siya sa pagkadi matinumanon, o pukaon niya sila, si Adan ang kag-iba sa pagkadi matinumanon, kagdalhon sa ila ang sala, kagsilot sa sala. Bailuhan niya ang ilang gugma, sa di pagsalig kag ang ila mga ambahanon sang pagdayaw sa mga pasipala batok sa ila manunuga. Gani, hindi lamang niya pagihulog ini ng mga inusinti ng mga tinuga sa amuman nga kailo na iya mismo ginantos, kundi maghahatag siya sing kahuyanan sa Dios kay magtugasing kasubok sa langit. Ang atong unang Dominikanan wala ginapabay-an nga wala siyang paandam sa katalagman nga nagapamahog sa ila. Ang langit noon nga mga mensahero nagbukas sa ila mga maragtas sang pagkapuka ni Satanas kag ang sang iya nga mga pahito para sa ila kalaglagan nga nagabutyag o nagabuyagyag sing mas bugos sang kinaugali sang Dios noon nga panguluhan o panggobyerno nga ginatinguhaan sang prinsipe sang kalautan nga pukanon. Bagi sa paglapas sa matarong nga mga sugo sang Dios nga si Satanas kag ang iya panong nakukan. Daw ano ka importante niyan nga dapat tahuron nanday Adan kag Eva yadtong kasuguan nga paagi lamang sini posible nga mahuptan ang kahimong kag pagkaalangay. Ang kasuguan sang Dios sagrado subong sang Dios mismo. Isa ini ka bugna sang iya ka buton, isa ka transcript sang iya kinaiya ang pagpahayag sang Dios nun nga gugma kag kaalam. Ang paghiusa sang pagpanuga nagadepende sa himpit nga pagsunod sang tanan nga tinuga sang tana tanan nga buhi kag wala sing kabuhi sa kasubuan sang manuga. Ambot na balon diri nga kabuhi kag sa walang kabuhi. Ambot na balon ang tanan nga mga tugas ang Ginoo, una ang tao, dayon ang mga tanom. Ang Dios nagmando sang mga kasuguan para sa gobyerno. Hindi lamang sang buhi ng mga tinuga, kundi ang tanan ng mga operasyon sang kinaugali. Ang butamalong diri, ang nabalang nature, ang kalikasan, muna ang butamalong diri. Ang tanan yara sa idalong sang patod ng mga kasuguan nga hindi mahimo, nga hindi pagsapakon. Apang, samtang ang tanan ng butang sa kinaugali, ginadarumalahan sang kinaugali ng mga kasuguan, ang tao lamang. Sa tanan nga nagapuyo sa duta ang may ara nagakaigo sa moral nga kasuguan. Sa tao ang nagapanguna nga buluhaton sang pagpanuga ginatagan sang Dios sing gahom sa paghangop sang iya mga kinahanglanon sa paghangop sang katarungan kag kayuhan sang iya kasuguan kag sang sagrado nga mga pag-angkon sini sa iya kag sa tao ang wala nagabag-o nga pagtuman ginakinahanglan. Kangay sa mga anghel, ang mga nagapuyo sa Eden ginbutang sa pagtilaw. Ang ilang malipayon nga kahimtangan mahimo lamang mahuptan sa kondisyon sang pagkamatinumanon sa kasuguan sang manunuga. Mahimo sila magtuman kag mabuhi o kon hindi magtuman kag mapatay. Ginhimo sila sang Dios nga mga manugbaton sang bugana nga mga pagpakamaayo. Abang, kon hindi nila pagsapakon ang iya kabubuton, siya nga wala magluwas sa mga anghel nga nakasala, hindi man makaluwas sa ila. Ang paglapas, magadula sang iya mga dulot kag magadala sa ila sing kailuh kag kalaglagan. Ginpandaman sila sang mga anghel nga magandam batok sa mga pahito ni Satanas kay ang iya mga panikasog sa pagsiod sa ila manginwala sing kakapoy. Samtang, matinamanon sila sa Dios ang malaot hindi makahalit sa ila. Kay, kung kinanglanon, ang tagsa kamanog tunda sa langit ipadala sa pagbulig sa ila. Kung maligon nila ang nga ginsikway ang iya una nga mga pagpasipala kagpariyot ng tanas, mangin maligon sila subong sang langit nun nga mga mensahero. Apang kung magpadala sila sa pagsulay sa mga pampadihot ni Satanas, ang ila kinaugali, mangin tuman kamalaot nga sa ila kagulingon wala sila sing gahum kag disposisyon sa pagbatok ni Lucifer ni Satanas. Ang kahoy sang ihibalo ginhimo nga pagtilaw sang ila pagkamatinumanon kag sang ila gugma sa Dios. Nakita sang Ginoo nga nagakaigo nga ibutang sa ila ang isa ka lamang ka pagdumili nahanungod sa paggamit sang tanan nga mayara sa handin. Apang kun hindi nila pagsapakon ang iya ko buton sa sini nga partikular, mag-aangkon sila sang sala sang paglapas. Si Satanas hindi dapat magsunod sa ila sa dalayon ng mga pagsulay, makasulod lang siya sa ila sa ginadumilian nga kahon. Kung tinguhaan nila nga usisahon ang kinaugali sini, mapadayag sila sa isa ka sa iya mga limbong. Ginlaygayan sila nga manghatag sing maid-id nga igtalupangod sa pagpandam nga ginpadala sang Dios sa ila kag mangin kontento sa instruksyon nga iya nakita nga nagakaigo nga ihatag. Agon matuman ang iya buluhaton nga wala ginatalupangod. Ginpili ni Satanas nga gamiton subong iya espiritista ang manug-isa ka pagpakuno-kuno nga ginpasibo sing maayo para sa iya katuyuan sang pagpangdaya. Ang manog sa to, isa ka pinakamaalam kag pinakamatahom nga mga tinuga sa duta. May mga pakpak ini kag samtang nagalupad sa kahuaan, nagapakita sang isa ka dagway sang nagasilak nga kasanag nga may duag kag kasanag sang ginpasilak nga bulawan. Nagapahuway sa bugana nga mga sangasang ginumilian nga kahoy kag nagakaon sang manamit nga bunga. Isa ini kabutang nga makakuha sang atensyon kag makapahalip pay sa mata sang nagatanaw. Gani sardin sang paghidait, nagahulat ang manuglaglag nga nagabantay sa iya tulukbon. Ginpa naman sang mga anghel si Eva nga maghalong sa pagpain sang iya kabulingon sa iya bana samtang magsako or masako sila sa ila adlaw-adlaw nga pagpangabunlay sardin. Upon sa iya, upon sa iya bana si Adan, hindi siya tanto kakatalagman. Gikan sa pagsulay sang sakon, nagaisahanon siya. Apang, mangod na wili siya sa iya, makalilipay nga hilikuton, siya wala sing hinalungong nga naglagaw gikan sa iya kilid ni Adan. Sang nahangpan niya nga nagisahon siya, nagisahanon siya si iba, nakabatyag siya sing kahadlok sa katalagman. Apang, ginsikway niya ang iya mga kahadlok nga nagdesisyon nga may bastante siya nga kaalam kag kusog sa paghantok sang kalautan kag sa pagbatok sini. Wala nagasapak sa paandam sa mga anghel. Wala madugay na sapuan niya ang iya kagulingon nga nagatulok nga may nagasamo nga pagkamausisahon sa pagdayaw sa ginadumilian nga kahoy. Matahom gid ang bunga kag ginpamangkot niya ang iya kagulingon kon nga ginpunggan ini sang Dios sa ila. Karon ang higayon sa manunulay. Daw subong balanga nahangpan niya ang mga pagpanghikot sang iya hunahuna. Ginhambalan ni Satanas si Eva. Oo, nagasiling bala ang Diyos, hindi ka mo magkaon sang bisan ano nga mga kahoy sardin? Si Eva nakibot. Samtang daw nabatian niya ang iko sang iya mga pangunahuna. Amuni ang ginkakibot ni Eva. Matingala siya nga ang daw naintindihan man sang manog ang akon nga unahuna. Ang akon nga way mandaan to siya magkabati. Apang manog nagpadayon sa isa ka musikal nga tingog nga may mahinay nga pagdayaw si ala labaw nga pagkamatahom kag ang iya mga pulong wala makapaaki. Sa baylo nga magpalagyo gikan sa lugar, nagdugay siya nga natingala sa pagpamati sa isa ka manog nga nagahambal. Kun ginkinahanglan siya sang isa ka tinuga kaangay sang mga anghel ang iya mga kahadlok kontani na pukaw. Apang wala siya magunahuna nga ang makawiwili nga manog mahimo nga mangin medyum sang napukaw nga kaaway. Sa makawiwili nga pamangkot sang manog sulay nagsapat siya, mahimo kami magkaon sang bunga sang mga kahoy sa hardin. Apang ang bunga sang kahoy nga yara sa tunga sang hardin, ang Diyos ng siling, hindi ka mo magkaon sini o kung magtandog sini kay base mapatay ka mo. Kaya ang manog nagsiling sa babae, mapatay gid ka mo. Kay sa adlaw nga ang Diyos hindi gin ninyo ang Diyos hindi kamo ang hindi kamo magkaon sini niyan ang inyo mga mata magamuklat kag mangin subong kamo sang mga Diyos nga nakaibalo sang maayo kag mapatay. Bagi sa pagkaon sini nga kahoy siling niya makalabot sila sa mas mataas nga mga patag sang pagluntad sang kag makasulod sang mas mataas kag malapad nga patag sang ihibalo. Siya mismo nagkaon sang ginadumilian nga bunga kag subong. Resulta nagkatigayon siya sing gahong sa paghambal. Amo na niya ang labaw nga pandaya ni Satanas. Kag ginpahangop ni Satanas nga ang Ginoo maimon nga naghandom sa pagpugong sini sa ila basi sila mabayaw sa pagkatupong sa iya kaugalingon. Mangon sang iya, makatilingala nga mga kinaiya nga nagahatag sing kaalam kagahom nga ginumilian niya sila sa pagtilaw o konbisan sa pagtandog sini. Ang manugsulay nagpahibalo nga ang balaan nga paandam hindi dapat aktual nga matuman. Gindesinyo ini agod padlokon lamang sila. Paano posibleng mapatay sila? Wala bala sila makakaon sang bunga sang kahoy sang kabuhi? Ang Dios nagatinguha sa pagpugong sa ila sa paglabot sang mas alang doon nga pag-uswag kag sa pagpangita sang mas dako nga kalipay. So si Satanas nagdaya gin sa ila kay gin pahangop sa ila nga hindi bala nga sila nagkaon man sa bunga sang kahoy sang kabuhi, hindi sila mapatay. Basta bisa magkaon sila dito sa kahoy nga gintagbilian sang Dios. Amo sini ang helikoto ni Satanas kutob sang panahon ni Adan tubtub karon kag gintinguhaan niya ini nga may dako nga kadalagaan. Ginasulay niya ang mga tao nga hindi magsalig sa gugma sang Dios kag magduha-duha sang iya kaalam. Perme siya nagatinguha sa pagpukaw sang espiritu sang walay pagtahod nga pagkamao si sahon. Isa kawala sing pahuway mao si sahon nga handom sa pagsulod sang mga sekreto sang Dios noon nga kaalam kagahom. Sa ila mga pagtinguha sa pagpangita kung ano ang ginkaymutaan sang Dios nga hindi pagibaliwala ang mga kadamaan sa katawhan. Wala nagasapak sang mga kamatuoran nga iya ginpahayag kag nga kinanglanon sa kaluwasan. Ginasulay ni Satanas ang mga tao sa pagkading matinumanon paagi sa pagtoy-toy sa ila, sa pagbati nga nagasulod sila sa isa ka makatilingala nga patag sang hibalo. Pero initanan isa ka pagpangdaya. Nalipay sa ila nga mga ideya sang pag-uswag sila paagi sa pagtapak sang mga kinanglanon sang Dios. Ang gabutang sang ila mga tiil sa banas nga nagadulong sa pagkaguba kag kamatayon. Ginrepresentar ni Satanas sa balaan nga mag-asawa nga sila mangin mga manugdaog paagi sa paglapas sa masuguan sang Dios. Wala bala kita karon makabati sing kaanggid sa pangatarungan? Mga pangatarungan nga parihas sa pangatarungan ni Eva kag ni Adan? Madabo ang nagahambal nga nahanungod sa pagkamakitid sang mga nagatuman sa mga sugo sang Dios samtang sila mismo nagapangangkon nga may mas malapad nga mga ideya kag nagaangkon sing mas dako nga kahilwayan? Amo ni ang laban nga mga ginapatihan subong sa aton nga timpo bangod kay ari na kita sa panahon sang bugay sang grasya o ini na kinalang kasuguan. Amo na nga mas ara sila sa hilway nga kabuhi, ara sa nami nga kabuhi, hindi dito sa lipot kay ang nagatuman daw sang kasuguan, ara sila sa lipot nga kahimtangan kag walay kahilwayan. Amo na nga kaangay lang sa padihot ni Satanas dito kay Adan kag kay iba. Si Satanas nagangkon nga nakabaton siya sing dako nga kayuhan paagi sa pagkaon sang ginadumilian nga bunga. Apang wala siya or wala niya ginpakita nga paagi sa paglapas nangin isa siya kaginsikway gikan sa langit. Bisan pa nga nasapuan niya nga ang sala nagresulta sa walay katapusan nga pagkadula, gintago niya ang iya kagalingon nga kailo agod makuha ang iban sa amuman nga posisyon. Gani karon ang manuglapas nagatinguha sa pagtago sa ilang matuod nga kinaiya, mahimo siya mag-angkon nga balaan siya apang ang iya mataas sa posisyon nagahimo lamang sa iya nga labi ka makatalagam subong isa ka manugdaya. Iyara siya sa bahin ni Satanas nga nagatapak sang kasuguan sa Dios kag nagatoy-toy sa iban sa paghimo man sini padulong sa ila walay katapusan nga kalaglagan. Nagtuogin si iba sa mga pulong ni Satanas apang ang iya pagtuo wala makaluwas sa iya gikan sa silot sang sala. Wala siya magpati sa mga pulong sang Dios kag amo ini ang nagdulong sa iya pagkapukan. Sa paghukom ang mga tao hindi paghukman tungod kay sila nagatuo sa kabutigan kundi tungod kay wala sila nagpatis kamatuoran tungod kay ginpabayaan nila ang kahigayonan nga magmatunan kung ano ang kamatuoran. Wala sa payan ang sopostikado ni Satanas sa kabaliskaran. Makahalalit gid ang hindi pagtumat sa Dios. Dapat naton ibutang ang aton mga tagipusoon sa paghibalo kung ano ang kamatuoran. Ang tanan ng mga leksyon nga ginpanabo sang Dios nga ibutang sa record sa iapulong para sa aton paandam kag instruksyon. Amo na nga importante katama makuturan mga kaabyanan nga kita tani magpati sa tanan nga mapaandam sa Ginoo. Ngaman, ginatagan sila agon luwason kita gikan sa pagpandaya. Ginhatag tong nga mga kasaysayan atong ginatunaan diri. Atong nistoryahan, agon lamang nga kita may ara na rin paandam. Ang ila pagpabaya nagaresulta sa kalaglagan sa atong kaulingon. Bisan anuman ang nagasumpakil sa pulong sang Dios, mapatod naton nga naghalin ini kay Satanas. So ambot na balong tanan nga mga pulong kontra nagasumpakil sa pulong sang Dios, aton ini siya mapatod, aton mapamatud-an nga naghalin ini kay Satanas. Ang manog nagkuha sang bunga sang inadumilian nga kahoy kag ginbutang ini makamot sang tunga-tunga nga nagapanglaglag nga si iba. Dayon ginpahandom niya siya sang iya kagulingon nga mga pulong na ang Dios nagdumili sa ila sa pagkandong sini kay basok mapatay sila. Indi na siya makabaton sing dugang pangakhalit gikan sa pagkaon sang prutas siling niya sang sa pagkandong sini. Bangod wala sing malain nga resulta ang iya ginhimo, si iba nangin mas maisog. Sang nakita niya nga ang kahoy maayo kaunon, kag ang ini makalilipay sa mga mata, kag ang isa kakahoy nga ginahandom sa pagpaalam sa isa, nagkuha siya sing bunga, sang bunga sang sini, kag nagkaon. Nagpasalamat ini sa sabor, kag samtang nagkaon siya, daw nabatyagan niya ang isa ka makapabuhi nga gahom. Kag ginhanduraw niya ang isa sa iya kagulingon nga nagasulod sa mas mataas nga kahamtangan sang paglungdan. Wala sing kahadlok nga sang nag-ani siya kag nagkaon kag karon nga nakalapas siya nang inahinti siya ni Satanas sa paghimo sang kalaglagan sang yabana. Sa isa kakahimtangan sang makatilingala indi kinaugali nga kakunyag ngang iya mga kamot puno sang ginadumilian nga bunga. Ginpangita niya ang iya presensya kag ginsaysay ang tanan nga natabo. Amo na nga diri makuturan na ato nakita ang dako nga kinalain sa kahimtangan na ni iba. Lamang ang ato nga tiempo na ubos na aton anay ini sa tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng mga langit sa mas dali pong ito. Narito muli kami. Tumulog sa inyo at salamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa mga salita ninyo bilang palaala sa Batiso sa amin. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa imbilan pong ito, K5 News FM. Pagpalain mo man ang CEO Rukamil Oy at mga kawani. Nawa, pagpalain mo kaming lahat. Patawarin mo lamang kami sa lahat na mga pagkukulan at pagkasala labas sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis sa pangalan na Pinesyos. Amen.

0: tagumpaya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang tunakinibo Mordica Charantia Compound, gikan sa palya, nga nagkahatak o proteksyon, batok sa liver failure, ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, atlaw-atlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglika ay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalikon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.

0: kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: The doctor is in.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga kuson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabalik sa mga butika.
7: Ako si Jean Paul Generoso.
8: Mga adlaw Sir GP, hinaot nga nakainom na mo og DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang inon kanang wala pay sulod ang imong tiyan.
7: Correct. Medyo sensitibo Dok Ramil ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
8: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinahi or sa inyong digestive tract og ilabi na ang atong atay og apdo. Nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
7: Correct.
8: Labi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless og walay problema ang ila nga pagpupo.
7: Unsa man ang normal nga pupo, ang color doc should be medium to dark brown.
8: Ang baho sa pupo Sir GP tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. Og kinahanglan dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong. Ang constipation usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kaning gitawag nila almoranas.
7: Almoranas.
8: Unya kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 og Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
7: Correct. Unya ining pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa purma na sa tinai.
8: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tuldua ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice Sir GP. Dili maayo Sir GP nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequencies pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na kay problema sa iyong mga digestive tract.
7: Correct.
4: DTX 500.
9: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Tiktibo yun kayong DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
8: Adunay pito ka type sa imong hugaw Sir GP. Ang type 1 o type 2 gindikit na nga constipated ka or may constipation ka. Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
7: Uy.
8: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
7: Mao
8: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-sugar sugar cane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pud sa tinai ang pag-isgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw Sir GP, ang normal nga pupo color brown.
7: Brown.
8: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon og paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo Sir GP ang gapasabot

0: nga naa kay gastrointestinal
1: Oy,
0: bleeding.
1: Muna'y kuyaw.
0: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Mm. Apil po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. Mm. So, Sir JP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-mighty si Jude. Tungod kay kining duha, makatabang Jude sa inyuhang intestinal health.
2: DTX 500!
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
4: Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
5: duha sa gabi.
4: 2 weeks pa lang,
5: may alibyo na.
4: Pag 1 month kape,
5: naayo na ako.
2: DTX 500!
6: Mabalik sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inom kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Si mana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, piktibo jud kaayo.
2: Mighty C! Mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
6: Mapali sa mga butika.
9: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
0: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
9: Atong pag-isgutan na ito karon, mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
0: Muingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
9: Oo.
0: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod nini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
9: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
0: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, okay, unya, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
9: Correct.
0: Aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po ka DTX 500 og Mighty C.
9: Mauna.
0: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuhang selula para dili dali matigulang.
9: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
0: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, o worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne. Aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mobalanse sa imong nga nutritional need berso sa destructive effects sa health sa tao.
9: Correct.
2: DTX 500.
10: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
9: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
0: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein, o zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon o other sources.
9: Pwede ra.
0: Kung dili man gani tanan, kinahanglan dyan ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
9: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
0: Na, kining tanan, Sir JP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan o prutas?
1: Pwede rin di ay utan, no.
0: O mga nuts, nanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, o mga nuts, potassium, daghan na saging, o vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir JP. Gusto. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, o ayaw na, or pwede nga dili na gin mukaon, mag DTX 500, o mag Mighty si Sir JP.
2: DTX 500!
5: Ako si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Ako gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na kong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
2: DTX 500! Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Jenna, taga-amlan. Nag-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Pulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
2: Mighty C! Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir JP, is circulation. Mm. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
9: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
0: Naay duha ka pamaagi, Sir JP. Inom ka og Extend Food Supplement ug pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
9: Perfect.
0: Ang Extend Food Supplement, Sir JP, naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation.
9: Mm.
0: Wala kini side effects, Sir JP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
9: Correct. Wa jud nay side effects, Doc. Nay pakapinoon, frontal effect.
0: Hala? Tay, pwede ka na.
9: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon. Ang pag-inom og kape, Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
9: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
9: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
9: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunayan po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
9: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Botox sa plain vitamin D3, gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya ay monolaurin, Sir JP. From lauric acid sa MCT, i-convert ni sa imuhang atay into monolaurin. Niya kanang monolaurin, maadto na siya sa tanan ni mga selula, Sir JP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka-Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Mao nay makabintaha kung nakainom ka og ditribayo.
9: Muna ang antiviral effect ni ditribayo, Dr. Mm.
0: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
9: Wala.
0: Wala. So kung mag-inom ka D3, ditribayo na lang yun. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo, kung unsa ka importante, another checklist sa ditribayo, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of ditribayo. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa ditribayo. Sa may trabaho ni keton sa imong lawas.
9: Daghan kayo, uy.
0: Gipanindot niya ang imong metabolism.
9: Correct.
0: Gipainit sa lawas, aron paspas nga, mabuhinan ang imong tambok o mujutay ang imong tambok.
9: Ang nakanindot niyo, Doc, sa ditribayo, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og ditribayo, tungod sa MCT, makatabang nimo.
0: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats og nanginahanglan kini og ketones.
1: D3 Bio.
12: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. Weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio, wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
0: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya mag-D3 Bio ka. Direkta jud dayo na sa imong utok.
1: D3 Bio.
9: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
0: Dire jud na ko nakita Sir JP nga moinom na jud kog D3 Bio. Gunga inom ra ka og plain D3, mag-D3 Bio na lang jud ko, Sir JP.
9: Husto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Parehan nimo.
1: D3 Bio.
9: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas dagang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
0: Naipangutan na, Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi, Sir JP, maoni, pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
9: Amo di ay na.
1: D3 Bio.
9: Ang brain.
0: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
9: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
0: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3 Bio. Question. Naka sa plain vitamin D3?
9: Wala.
0: Naarajud na sa D3 Bio.
9: Correct.
0: Sumala pa sa mapagtuon, kaning mga tao nga nay Alzheimer's,
1: D3 Bio.
0: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nagapunction. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naara gyud na sa D3 Bio.
9: Correct.
1: D3 Bio.
14: Ako sir, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio after 2 months sa pagtengi, hinay-hinay og gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO gamay D3.
13: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
9: Muna igiingon dok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
9: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
9: Ubita. Ayan ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
9: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
9: Exercise sa kama ba, Doc?
0: dala na na Sir GP sa added benefits.
13: Oh, stop.
0: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
13: Lami, Judy, ang extend food supplement for men dok kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Najay panahon Sir GP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
13: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
13: So ang pinaka-advantage dok aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon Sir GP nga gakapi ka na, ga-detox ka
13: pa. Of course. Pero dok ug naa man siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
13: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir GP nindot ang Rayo Coffee kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
13: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
15: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika.
13: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineros.
0: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni mo Sir GP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3?
13: Number one, Doc, ang binipisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naada yun kay lauric acid.
0: Naapay monolaurin.
13: Mga medium chain triglycerides.
0: Check. Plain D3 ikis.
13: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
0: Pasabot Sir GP nga dili jud ka magka-diabetes.
13: Kung kainom kag D3 Bio.
0: Check. Ordinary D3 walay MCT.
13: Unya Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong baba pa lang. Mo na'y gitawag nga oil pulling for dental health.
0: So sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong pakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmog ni mo, mamatay dyan ang talang kagaw sa imong baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
13: Wala.
0: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
13: Unya ang D3 Bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
0: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 Walay ketones. No? Dugang Sir GP.
13: O, dugangan pa dyan. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O, sa to pa?
0: Magkataas ang imong metabolism.
13: Correct.
0: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
13: Gusto. So, sa D3 Bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mubright. Pero kay plain D3, wala dyan. Ikis na po.
15: D3 Bio.
11: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Dunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3 Sir GP.
13: Gusto.
0: Usa pa jud gi-promote nini ang gut bacteria.
13: Si Visio ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
0: Nya gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
13: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawa sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mupagawa sa mga kugaw.
0: Pananglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni musla. Kinahanglan jud nimo ang BCO nga naas ditribayo. Ditribayo, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang ditribayo. Ang ordinary nga ditri,
13: wala
0: na pod.
13: Tungod ka na sa MCT, gipadagan ni ini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
0: Mas kusog nga antibacterial ang D3 bio.
13: Correct.
0: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta sa GP. Nganong dili man lang ka mag D3 bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
13: So,
0: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
13: Supporting actor ra. Nya unsa pa jud? Ang mga kaayohan ni D3 bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
0: Yes.
13: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
0: So ingon na nakanindot ang ditribayo, Sir GP. Kung gainom ka og ditribayo, relax ang imong immune system.
13: Correct.
0: Pero kung plain ditri ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man, kay duha ang anaa sa ditribayo, guardia og pulis.
13: Hosto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 bio ha, over plain D3. Wala tayo oras, Doc. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya. Ako si Jean Paul Generoso.
0: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
13: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
15: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
17: K5 News FM.
18: Shopping the lives of the Filipino.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. ITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian.
1: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-ITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og ITC, mag-ITC na!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ka! I-shoot na ga!
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Yeah!

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
5: Mm-hmm.
6: Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
5: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
6: Uy, nindot na.
5: Mm-hmm. Nga kining mga good fats, mupromote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
6: Mm-hmm.
5: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot, Doc, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
6: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
5: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
6: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
5: Correct.
6: O ma-depress. Nga mao'y hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
5: Oh,
6: D3 Bio. Ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
5: Mm-hmm.
6: Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
5: Wow!
6: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
5: Mura din nag-topical cream.
6: Mura yun.
5: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
2: D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
5: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi. Alpha-lipoic acid. Na nasa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
6: Yes. Anaa sa atong lawas, ug kini di ay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa D3 Bio. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. Recycler mong guna siya sa antioxidant, Sir GP.
5: Uh-huh.
6: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
5: Ay, kanindo?
6: Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ng i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
5: Of course, wala.
6: Naaradyo na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
5: Correct, Dr. Ramil.
6: Maunay trabaho ni D3. Matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
5: Najud na yun. Paspas kay na.
6: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo.
5: Maudyo
6: na bintaha kung ikaw naka D3 Bio. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
5: Taway kayong immune system ani, Doc.
6: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
5: Of course.
6: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
5: Murag double barrel shotgun di ay, Doc, ang D3 Bio.
6: Correct, no? Pasabot, kung D3 ra imuhang ginom, polistisyon ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may polistisyon ka pa.
5: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Doc, og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan, Doc, wala na tayo oras. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako sab si Doc Ramil Oy. Maing panglawas, ipadayon.
5: Ayawg, abusohon.
2: D3 Bio.
8: Ako si Riel, na-diagnose nga ni Doc ang liver. Painom ko sa akong mama
4: og D3 Bio after 2 months sa pagtengi na inayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibu-blood sugar. Ato na kuwenta diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapa mo po sa Goku. Visine controls blood sugar. Ug polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong na butika sa iyong lugar.
2: Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
3: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
4: Mag Mighty C na,
3: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
4: Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, Permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa ka butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
7: Gagabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
13: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance. Extend!

0: kampyon na radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, Philippines, alas 5:06 na sa bundag.
4: Balita K5 sa umaga.

0: 95 sa umaga.
1: Yes, good morning world, good morning Philippines, good morning San Carlos City. Good to be back mga K5, welcome back. Ito sa tuwang pagpapanumbalik sa tulumanong balitang K5 sa umaga. At law takaroon nga Lunes, pizza 21 sa bulan sa Setyembre tuig 2026. Saan nakaandan, ikaw ba ninyo karubuntagan yung kubus ng igalas kanginan ka K5 ninyo Jong Barzalas. Kamusta? Kamusta mong tanan? I miss you all mga K5. Mga usa ka semana tang wa madungog sa kanginan. Natay, importante kayong asikaso mga higalang. Natay, adtuan nga nindot kay nga lugar, Junior Munje. Tamo na itong giingon mga K5 nga. Nagkuanta, nag... kada ganing gitawag Junior og me time. Para to pahimangno every day mga higala. Bisag unsa nato kasako sa to ang trabaho matag adlaw, sige nato kalimtan sa pag hatag sa pug panahon ang to ang kaugalingon. Labaw sa tanan. Matag adlaw yun nga tanan mga kakipay. Labaw sa tanan, matag adlaw nga tanan. Sa ato pagpanikay sikay din ibabaw sa kalibutan din ato kalimtan ang pagpasalamat sa ato ang kahitasan mga kakipab gamoy naghatag nato og igong pabor aron ta nga makapadayon sa pag unsa ni makapadayon ta sa pagbuhat sa mga ato bitaw mga responsibilidad din ibabaw sa kalibutan mga igala. Nala sige since pag-urata nagkabalik mga K-5 soon, so sa semana nga itong paggawa sa kanginan, pasensyahin lang ninyo ha. Medyo murag na mag-uhan taga may nani dahil ni Engineer. Nani dahil ni Mawa, kagbalig sa semana. Kaya nag-enjoy dito sa daggo kayong butanding dito sa Oslob, Cebu. Nag-ipamaulan o inambak-ambak dito sa canyoneering padong sa Kawasan Falls. Kita na dyan ko sa Kawasan na dugay, Engineer. Kita ka ng Apokalipto Bisaya version. Ano ingon nga ambak mo mga chicken? Ako lolodokyo may tagiyaning kawasan dito, Engineer. Oh. Wow, mo din yung kawasan day. Nice siya. Oh. Dito tag kawasan, dito tag Cordova. Agita itong naidako kayong taytayan dito sa Sugbo mga kakipay. Oo. Oh. Agita dito sa may SRP. Ay salamat na ikang Sir Joel Acedo sa pag hatag sa namong panahon doon ni Kakipay Ethan. At itong saan itong adlaw? Martes man tingay ito sa gabi. Yaming gilaag dito sa Tibuok Syudad yun mga Kakipay. Tibuok Syudad sa Sugbo. Hangton nga sa tanto namong libot-libot Junior Munjay. Ngita tamig kapihan. Ayay, nasunog ang Robinson Puente, Junior Munjay. Oh. Awa, nadayon ang pangapi, Junior. Oy, oh. Kaya nag-cover na misa na itabong hapit nga pagkasunog. Hapit raman to, amang yun tumatigayon. Kay abti kay mga staff. Lang na natimaon dahil nga murag bahong aso. Mato na kapanawag og bumbiro mga igalap. Napaong dahil ng kayo. At least, balag nasulta gamay sa to ang gamayng bakasyon mga igalam nga gidalit sa to ang CEO nga si Doc Ramil Uy. Salamat gapon ta mga K-5 at least. Syempre nakalikay sa trabaho. Mga na purpose bakasyon gud likay sa trabaho mga igala. Grabe. Pasangil me time. He. Likay gyud sa trabaho. Oh. Sige po ba ayo bang sige na lang tag trabaho mga kagipay. Oh. Dapat
2: this song is from
1: mo kwan po ta kini ni mag-enjoy na na. Nubo kay kinabuhi ba ba kipab din ato mataganan na. Unsay naa sa ikaugma. Yeah, seryoso kay ta sa to ang mga obligasyon. Dili maayo mahigala ng inano ayo. Ka burnout na inano. Sige, may buntag sa to mga live viewers. Jennifer Ramos Duglog, good morning. I am Joang, may buntag. Mars Barangan Bertoldo, good morning. Kapina. Madamdak da kabugwas. Good day, Sir Jong. Sana all nakabakasyon gyud. Hi sa tanang mga RKSS. Salamat, madam. Jandri Paunar, may buntag. Dito maglangan mga gagawin. Bala 5-12 na sa kabuntagon. Sigong tanaw dres itong orasan, engineer ba? Hindi na rin na curious mo. Magkaidog ni engineer. Ha? Paano yung battery ni engineer? Hindi na rin kusig tangla. Nana City naman. Ato daw aton mga K-5 ang report ni K-5 Rico Yang sa kaya mga nahipos ng mga balita karong nga mga orasa sa gawas ng bahin. Rick! K-5 News FM Live Report. Rick, may buntag.
3: Ay, yes. May buntag po nyo ng K-5 yung
1: kanda.
3: Mga orasa, may buntag. Mga sotis ng paminaw, nag-ibod yung ang tulipanong po ni ang amoong buntag. Salamat sa buntag po kay
1: Rek, kinini ang pag monitor rek, gi-break ti ka rek. Oh. Kay kuan ang yang signal magud mga kay manugon yang report, no? Di kay maklaro yahang kuan, di maklaro yahang reception mga igalam. Kay tong i redial mga igalam si K5 Rico Yang. Kana kuno siya mga nahipos ng mga balita kagapong adlaw mga K5. Muna na kanin doon sa itong amigo mga igala kay bisig Domingo mo trabaho mga K5. Oh, grabe ha, ikaw na yun Rico Yang. At umalikan si Rico. Rek!
3: Yes, Rico.
1: Ah.
3: Pagkakapon sa panahon ko ng mga pagkakulit sa mga
1: Dolkas monitor. Pwede ka mo distansya gamay sa kuan rek sa monitor gahagyong rek ang ato ang suod. I-redial ko no siya kuno engineer. Kay anugon kay ang kuan anugon kay ang report may importante ra ni mga presyo ni sa palaliton din ni suod merkado publiko mga kay presyo sa isda, presyo sa karne, presyo sa tanon ug ban pa mga palaliton ato mga higalap. Ato tanawon kung nisaka ba kay marag ugma man tingay. Hindi siya ma-reach out? Ah, okay. Sige na lang, sige na lang. Oh. Kasi nangita pa itong basing ni preposition pa itong usap. Kasi siya kay Rick, medyo kuan yung mga quality. Kuan siya, burot-burot. Oh. Kaya murang ugma mga gagaypay, murmusakan na saan ba ang presyo sa kuan? Presyo sa petrolyo. Gasolina, krudo. So ato ding bao ni kay ginigong duha ka mga commodity mga K-5 kung kini musaka ni ay musaka sa danguban jini. Oh, pag kini musaka ni siya, musaka sa danguban. Pero pag kini mo kunhod, asaka lang hapon ang uban. Dili tanan. Kay wa pa man ang ilang rason wa pa man may recover oh. Sir Jong, nagadula akong signal, dili klaro og pamati. Good morning, Sir Jong. Taga Barangay Kudkud, San Carlos ni from Jane Angel Ribadado. Ah, okay. Sige, silo sa radyo, ma'am. Salamat kay ma'am, habisag medyo tawagan niya. Bisag medyo gawala-wala imong monitor diha man sa cellphone dai kuno siya naminaw mga K5. Sige lang. Subok kalaag mi dapon man mga tag migradyog na mi bagong stock. Alas 5 di si Shante na mga higala. Abandin tan sa unahan. Saya nga sa report ni K5 Kuyang. Sige lang ah. Atong sa iluan ng mga balita karong mga orasa mga ka-K5. Dumduma itong shooting incident dito sa kuan dito sa may Banga National High School sa may South Cotabato mga igala. At itong i-update later kay doon ay mga bagong update ng gawas mga ka-K5. Ito na yung birnes na itabo actually. No? Sa gipahigayong investigasyon mga ka-K5 sa mga otoridad bahin aning suspect nga matod pa usasab kay estudyante. Igawas nga ang tagiya atong armas kaya gigamit nga usak ka 9mm pistol maong yang amahan nga usak ka disaster mitigation officer sa Department of Education mga ka-K5. And then according sa kalihim no or sa secretary sa DILG Department of Interior and Local Government niya si John Vic Remulla, ang katong mong bata ba kagipa impluensyado kayo sa dark web na mo na isgutan karon unsa man ning dark web sigwa kay ta idea ini mga igala pero sige lang ato lang paningkamutan nga mapasabot sa to mga ginikanan nga naminaw karong mga tungura mga ka-K5. Anyway, what is dark web? Ang dark web mga ka-K5 usa ka website base sa to naibaluan ha. Usa ka website mga ka-K5 nga pipilara ka mga individual ang pwedeng makasud diha mga ka-K5. Especially katong mga suhito kayo sa natad sa teknolohiya paggamit og mga gadgets ba computers, cellphone and anything mga ka-K5. Walay basta-basta makasud ya. Ganong gitawag mag dark web. Maybe gitawag sa dark web kay matud pamanggod sa to ang pangusisa sa to ang mga higala nga mga eksperto mga ka-K5 ba sa teknolohiya. Ang tanan daw nga mga dili nimo katuhoan nga makita mga ka-K5 nga gakahitabo sa to ang susyudad na adya mga ka-K5 mapakrimen man basta dili basta basta nga mga krimen or kinini ang doon na sa dadihay mahitabo ng mga pagpabaligya mga ka-K5 o mga dili unusual nga dili usual nga mga baligya mga ka-K5. Mga tsorya nga wala diri wala dito mga ka-K5 nga maglibog kag tinuod ba o di ana di tanan nakakuan naka sud agay naka-share sa to mga ka-K5 nga matud pa ya daw sa dark web Jenner Bunjay may gi-explain diha Jenner nga ang bagyo is pwedeng himuon ah manginana nga mga tsorya mga ka-K5 pwede daw himuon ang bagyo. Wala man ako kuha na Jenner kaya maragdi ko komportable ano ako ang monitors kung lunggan Jenner diri nga tingog just because wa sa pa yung mga possibilities nga na di ang susunod sa dark web mga ka-K5 nga ginatawag. Mostly na diha nagtambay mga igala mga hackers base sa tawag na ibaluan gihapon mga hackers malagi na mga eksperto mga ka-K5 sa teknolohiya na diha na kanta na nagka-standby and nga nung kining estudyante nga namusil dito sa may South Cotabato nga nung na-influensyahan man posible mga ka-K5 na kay siyempre, tanan nga mga traidor na adi-adapita nagpuyo mga ka-K5. Wa, patamahibaw, basig may na siya mga naila-ila diha sa sud mga ka-K5. Nga, kinini ang usasa ni Hilo mga ka-K5 sa iyahang panghuna-huna ba? Manipula sa iyahang panghuna-huna mga ka-K5. Kami sangpot sa punto nga may buhat siyang dili mayo nga butang which is mo ni ang pag pamusil. So mismo sa tunghaan mga ka-K5 dito sa Banga National High School niadtong adlaw nga Biyernes. Sa dugang nga pagpangusisa mga gagipam sa itong mga otoridad, unsa magyud ka ang posibleng motibo niini nga nung kinina yung tabo man. Sumala pa, kini bataan na Engineer Moon J is consistent nga honor student. Oh, yes, it's always good mga kagipam. Kaya namdomo, katong sa may sambuang gamante nga ito sa Ateneo, sambuang gato no? Ang katong namusil, honor student sub. Karon honor student lang hapon, pero may pero mga kakipaib. Matod pa, sa pinakaunang higayon, kining-kining bago karon kining sa Banga mga kakipaib, mao daw to ang unang higayon nga nakadawat siya grado Engineer Moon J nga 76, kung di ko masayop. Mao na yung mga nanggawas mga kakipaib ng mga taho sa duga nga pagpanuki-duki sa mga otoridad dito sa Nisgutang Dapit. Now, ang pagutanan ini mo ni, may factor ba ka mga K-5? Ang maong butang, nga iyaning nahimo ang maong krimen. Kaya according sa DILG, naingon sila mga K-5 ka influensyado sa dark web. Kaya ilang na-recover mang good ang gadget aning kinibang suspect ba nga nagpusil sa siyang kaugalingon. Unya, dito daw sa mong cellphone, dito detalye pag-ayo mga kakipab sa aning bata ang iyang kasinatian sa depresyon. Unya, namatikda na dahil ni before sa iyang ginikanan. Isulay na ni sila kanhi Engineer Moon J o pangitang paagi ba nga umpawan ang bata mga kakipab, pero wala matagad tingay sa ang paghitabuan. Oh, karong grabe na ning ka-alarming ning una ni mga kakipay. Unsa mang gyud kay maayong himuon ini, para nga dili na ni siya mo padayon kay pastilan. Nagsugod din ang kining matang sa krimen ba? Nagsugod siya ni atong miaging buwan dito sa may Tacloban. Gisundan mga kakipay sa hindi mga minor crimes lang katong mga pangsumbagon, pangdunggabon. Ay mga estudyante nga nakuhaan og pusil sa sud sa eskwelahan. Hangtod nga isang putsa punto nga another mass shooting na po dito sa Ateneo di Sambuanga ba to? Sakto. And Monique, atong Biyernes mga K-pop dito na po sa Banga. May naapagilaing impormasyon nga to ang nasayran nga prior day ni niya gihimo, kining-kining sa Banga mga K-pop, kining suspect, student suspect. Prior niya gihimo ni maong insidente, murag tipahibaw siyang daan siya mga classmate ni anang paniod to. Na dapat dilit na sila musod sa eskwelahan. Human sa paniod to kay naa daw mahitabo Engineer. So kini mahimong leksyon ni Engineer para sa to ang mga estudyante niya ba? Kaya kini aktual niya gipahibaw. Ang upan, ipaagi mag internet, ipaagi man og social media. Diyan lang i-post nga kinini ang mga hulga. Pero kining iya Engineer, aktual. Aktual niya gisulti. Nga humani pa niya drone, ayaw na mong kuha, ayaw na mong skwila. Kaya may tabo. Wala kayo tingali masabtan atong mga uban pong mga estudyante. Kung sa iyang buti pasabot. Sus! Gitinood mga kakipas. Now, money ang resulta sa kinini ang mga pagpanghulga mga kakipaib kon dili dayon mahatagan o bigong pagtagad. Oh. Kay usay na ay mga hulga mga kakipaib nga posibleng taman lang sa istorya, na ampoy mga pagpanghulga mga kakipaib nga tinudon dyan sama ining hitabua. Pastilan, unsa kay mahimong dangatan na sa din imaong kaso mga kakipab, kaya dito sa may Tacloban, ang katungduhan ka mga responsable sa insidente, ipangkasuhan na ito mga kakipab. Well, ang usa, kustudiya sa DSWD. Ang yatong iyaan nga polis, at same time nga abogada, mo'y kasuhan, Engineer Moon J, nahamakot mo na nga halit. Ang kinikha karon ambot o kunsay pasingadtoan ini mga kakipay. Sir, lanong kay kadiri sa may shipyard, pwede ka ask sir, is it possible to own property or palito ng usa ka baybayon? Pwede rin na siya makural? Deliver siya government owned. Ako sa niton Anzira. Tapos yung pataka kong pataka kong yaw-yaw drizzen niya, hindi na yung akong tubag sa. Kung daplin sa baybayon tingay siya, pwede pero sa tunga as loud, murag imposible tingay siya. Oh! Kung daplin sa baybayon, murag pwede. Naman nga naman ganyan malit ang mga resort ganit dyan. Pero sa tunga sa ang tunga sa loud boy paliton mga ka K5 matay murag komplikado kayo na. Murag wa man tay balaod para sa kadagatan tingay. Balaod naman para sa yuta tingay. Dili na masulbad ng problema sa mga estudyante nga mamusil sir oy kay mismo gobyerno nag sa paragon sa kadiyot sa natay balaod sa kadagatan pero dili kini ang applicable para sa murag susama sa kayutaan anak ay. Na, ana. Aw, sakto ba ito kong giingon? Dili na masulbad ang problema sa mga estudyante nga mamusil si Roy kay mismo gobyerno nagpaproteher. Dapat kinabuhi giutang, kinabuhi po ang bayad. Ug dili usbon ang balaod, di na dyan na masulbad. Ambot lang, sir. Basta kay kitang Pinoy sa kung pagkaibaw, maglahi kitang mind-setting. Ay buntag sa kung papa nga gwapo nagtanaw. Bawas sila sa kumama na yun. Ma'am Estrella Peñero, good morning. Alas 5.28 na mga kakipam. Stand by. Minaw sa tabaga pa balos pikas lawak din karusto pagbalik. Ito daw Anton. Ang ato ang mga katandem gikan dito sa K5 Negros Oriental. Bansa pipila ka mga bulawanong mensahe. Palihog, stand by. K5 News FM.
4: The lives of the Filipino. Three Bio.
5: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga kapatid. D3 Bio. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunak ni mo Mordica Sherantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. At lawadlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales, ang una wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: Duga sa mga kagaw, Clinicas or Biotics, Extend Food Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Nagamuligid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
4: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
8: Okay, balik naman kay K5 dito sa tong tulaman noon. Balita ng K5 sa umaga to oras alas 5:31 na sa kabuntagon. Kinabay na ginalit ka na to sa main kabuton sa DTX Coffee Mix. Kape nga pampasexy, kape nga pampahealthy. Available din sa to ang mga suking KSS leaders and dealers din is Dakbayan San Carlos mga K5. Pangita lang ninyo. Talawagon galing kay Bragana ang ato ang team gikan dito sa Negros Oriental. Wala pa. Available mga K5 diha sa May Pili Street. Ya kay Tito Ruben and Tita Liza Ruel. Adihay Dio Fresh na ay siyempre kapi mga higala. Kapi yun may pinakapalit yung guno kay istanan. Ingon sa to mga kuan ingon sa to mga dealers mga K-pop sa to mga produkto ba ang kape jud mo pinakakinaham sa ilahang mga suki bisan kinsa naman basta kape na isgutan mga K-pop mo na gid ni gawi natong kita pang Pinoy mahigalam. Oo, anyway, nanas last pickas linya may buntag
9: morning sa tanan nato nga mga mananagat. Bihero, once again, salamat sa itong mga higala sa Montenegro Shipping Lines. Mga higala, ha? Thank you. Madam Merce Ibero, good morning, Idol. K527, together, special tanang namino. God bless. Always sa Upper Hugno, Abla, Negros, Oriental, mga kakifay. Oh, dindot kayo dito sa may Gigi Punkers area. Kan kay dito mga kwan. Mga nindot sa bay.
8: Mo ba?
9: Kato kasakay dito sa barko paingos si Kihor dito sa bando pagkaikala. Uy, kita po na ako dito sa may San Juan si Kihor.
8: Yeah, thank God.
9: Hindi ang mga...
8: Yeah, ikaw na lang di aki, Pebs. Hindi na lang ko na yung mapilod.
9: Panahon sa kagabion.
8: Oh.
9: Di magkala.
8: Betaw. Dawata na yung taon ko, K-5 sa'yo. Ganyan ako dure.
9: At ang abutod ng mga K-5 itong mga kamara na karon. Kaya sa itong galinya.
8: Kaya yung huli lagi.
9: K-5 John?
8: Oo. Oh. Dako ba kakadungog? Kita na doon, ha?
9: Kita ba dua na yun, ay?
8: Ano man eh, dumbi ang si... Kuan? Si Elmer, si SM. Nang ismana, ako'y nawagtang. Karon sila na saan, binuwa ang jadis.
9: Hurot na magiging sila, God?
8: Uy, kamaot.
9: Si Dundin, naluya pa to, gapon, gika sa mong team building siguro. Si
8: ano, team building na mo?
9: Oo, team building is si Kihor.
8: Oh, duta. Oh. Mao po to si SM. SM, kuan, Donard.
9: Oo, siya mo'y host na mo rito.
8: Ay, ay ka. Unya, kamusta ba? Sige ka na sa daw ito, ahisgutan ko na ba? Kamusta ba yung team building na po?
9: Nawala ka sa kalibutan sa mga, kuan ba? Kanang mga pangitabo, mga buhanat. Ato sa ngipang ano mga pangitabo, sama sa naitabong shooting dito sa Cotabato. Itong alawa, anibersaryo sa martial law. So, gisalik kayo na.
8: Mga dito na nakakanta si St. Bernard ay og Pasko na naman. Ha? Unlib day si Kuan, si K5 Elmer, ka K5 Sai.
9: Okay, murag nato sa Dumaguete, K5 Jong.
8: Oh.
9: Murag tik-tik exam, unsa ba?
8: Ay, murag mo maestro yun bataa. Modi ay.
9: Oo, tik-tik exam, murag na kuan pa.
8: Sige, kita lang sa. Miyagi bito, kakita kong murag kamura man po doon ni SM. Listen to the intro na tadi wa man oh. Pero bati ta karon og kuan bayawan.
9: Oh, bati ta bayawan. Si Dote may luya na luya siguro to sila.
8: Pero titingay yung layat layat dito sa kuan dito sa kanang sa tawagan na kato galing na ay maglupad-lupad ka gani kipayam sa
9: Lekwa may kabot si Lek apikin na magkasa sa panahon god.
8: Di ko ito bang naay sa ito ka na? Periwok?
9: Periwok?
8: Oo.
9: Wala ko kabut dito. Palitan pit sa mga gatong panahon sa kagabion. Adi yan itong pinakasikat dito sa San Juan. Gigi Packers concert.
8: Mau ba?
9: Oo. Daggan po dito makita.
8: Ilamang kada yung team building na
9: eh? Duha ro kada lang.
8: Ay, kagamay. Kuan ra sa Bandung Domingo?
9: Ay, kay pila tayo mo kadla, lima?
8: Diha na. Aligre kaya dito sa kuan. Aligre kaya dito sa slob. Sa slob.
9: Napa yung buntan tayong dito, ana?
8: Dago kayo. Murag mga pantat. Matay na gamay-gamay lang. Pantat yun. Kailan kag pantat wa?
9: Pantat katulad sa kuan, punong.
8: Mao gani, gani kay dako lang, amang butanding. Dako man.
9: Diyan kay mas kay po manatong panahon sa putong buhuna ni uso na butanding niya. So napagyapon sila ro, dapat kung nawala na to. Kay
8: gipakaon man.
9: Ah, so na sa.
8: Oh, na may tigpakaon. Ha?
9: Na po yung mga anak tong mga kuan ito, butanding.
8: Wah, raba may magka-istoryahan na
9: yun. Istorya daw nino ang ilang head ato sa Butanding ba?
8: Ay, sorry.
9: Ang nag-interview ito. Asa man yung head na rin sa Butanding?
8: Di mo kayo takibaba mo lang. Daghan na tingay kayo. Ang muna kita dito, spotted na mo dito, kuan man. Mga tulo, abaw sa unang pila na sa una.
9: Tulo na kabok.
8: Tulo kabok, narito sing saboy-saboy dito sa buong bangka. Abi na kung nastunga kay normal day is medyo daplin.
9: Yay.
8: Oh.
9: Please nga kuan sila. Friendly sila, dili sila kuan.
8: Adi kanang ba butan ding di magina mga ugtaw. Di magina mga ugtaw. Plankton may kaunon anak kanang mga di na makita sa tong mata.
9: Isda, kanang isda.
8: Dili, plankton yun. Kining, kanang, mura na siya mga pino kayo na nga mga abong na adiyo sa kuha, na adiyo sa kadagatan. Mauna ilahang kinini ang...
9: Ipakaon ni mo.
8: Ha?
9: Imong ipuhan, ihatag nila.
8: Dili, naturally, mauna ilang ginangkaon, pero dito sa kuha, kaya mura sila ng sistema gikuan, mura giatiman pa gayo, na agay ginapakaon yun nga. Uyak man daw to nang utana Mr. Guide unsay gina-itsa-itsa binamugpan. Uyap di ay.
9: Uyap.
8: Oh. Uyap.
9: Kaon ilan ang kuanon? Ha? Ila lang salon dili ihulom sa tubig.
8: Oy, it's sana niya mo sunod sa magnganganga na. Kaon mo sige kaparat ana. Oh, wa mas lagi pang kidney nga kaparat ra ana.
9: At least dalingaw mo.
8: Apir tilingaw ah. Ya, yeah, pagkaman adto. Adto mi og Tumalog Falls. Uslop oh. Gyapon.
9: Uslop gyapon na.
8: Oh.
9: Dili ko no. Pakis ana na.
8: Oh.
9: Wilshark, oh, sana.
8: Oh, dito mi niyo na sa gitong sa may Wilshark, then Tumalog. After Tumalog, biyahe mi padong og Bualbual.
9: Bualbual.
8: Oh. Dito sa Bualbual na wa man ko kakita gid sa pawikan. Pawikan man daw to dito mga isdang sardinas na dito kay matay dag ko magahimbawod kay Five Sai. Gidagat ko. Ha?
9: Padagat mo, padagat, post, padagat. Abi na kong apil tong kuha ninyo.
8: Gikan dagat, dayo ning pabukid, kining tanaw busay, paghaman, ibalik na sa padagat.
9: Pag-abot sa city, kuha na, swimming pool.
8: Dagat, gapon. Oh, kay dito mamig, kato mga Islaman daw to sa kuha, sa Cordoba, Mactan.
9: Agi mo sa katuntay tayo ang taas kayo?
8: Oo. Oh. Oo. Oh.
9: Ayun ano?
8: Nagi! Ano mo ni Uban?
9: Hindi ka na yung bakulay pa dato. Sana pag Uban.
8: Hindi, ito pa. Naamantay ko. Naamantay. Kinini ang sanin. Naamantay seleksyon.
9: Ay, dito mo miss kuan.
8: 5,000.
9: Oh,
8: Mona! Mona! Oh. Kagi pili magun inyo mangung gi kwarta good. God. Keep up say.
9: Dito sa botong kwad. Taga, sorry. Ang taga Cagayan. Mm. Cagayan.
8: Oh, shout out sa Sir Brian.
9: Ayan, oh. Ningko nga iko na lang nimo ha, i dikas na lang nimo ha, inalagoan. Ay, ato di ko dito sa
8: mangamong pa dyan din siya, oh.
9: Ito, eh.
8: Dutay Ramil.
9: Bitaw, salamat kayo, Doc,
8: oh. Kwan? Bitaw, salamat kayo sa CEO, Doc Ramil, oy. Lingaw kay Dutay Ramil, mga 30 Ramil kabuok.
9: Oh. Okay, 30 mabutong kwan, eh.
8: Oh. 30 Ramil kabuok.
9: Isang ipagani na mo itong... Lisas ba ko kami atong K5 in IR radio?
8: Dito ko ay walang tamagkita.
9: Dito ko na demo.
8: Dito ko na nukad.
9: Iuna demo. Kay napay ni sakay po damo nga kauban po ninyo.
8: Basig ni Rekta mo kan. SM.
9: Oh, SM dito. So then, pagkagabi, pagpauli na mo, ay ni sakay nga kauban na to, paingos na magkete, kay diri sila natulog.
8: Kami ningapit namig ko, ningapit namig Mother Station, moto tingay wa ta magkita. Kay dito man gyud bugutaman, kay mo lagi to, dito mi manukan padog dumagiti. Oh.
9: Nikitada ko Elmer, mato pa niya nga, napit us jung dire magpa-picture man ta siya.
8: Kisa man?
9: Si Elmer. Magpa-picture ko tanto lo.
8: Ang nabu ang dito mig station wa siya miingon. Nagkita ang station.
9: Ah, nagkita, oo. Oh,
8: oo. Oh. Oh.
9: Nagkita ang SSM niya siya nga, dapat ito si Jung Dere, sabi ito, picture ta.
8: Hindi nang biyag ginagawa siya nga, muadto kong tour.

0: Ya di rebek ku kayu suitu dia.
1: Soal kayak petak bo rekas patrol. Problema to.
0: Ah, wah pelang oroi si kuan si kisingin driver dia gari si Aladdin.
1: Ah, ada deh Aladdin dere
0: ino. Ah, Aladdin. Garang dah Aladdin gitu. Aladdin. Alamed ay si Alamed do oh. Aladdin ay noon pa.
1: Oh, ini orang kagak. Ah, terus ku auditus atau tekas close in sebulan pengen dari awak. Apa tak dari?
0: Ah, di gugu get titter ku bakulod para nga sabay sa nato ang grupo ba. Ako yung damo taga Iloilo. Dagan kita taga Iloilo. Mga Siam slakbook.
1: Mm. Ya. Sir Carlos Icarosa.
0: Ako raw sa. Adop ni sa taga klinika. Si Miss Joanna. Kanya kasi nabot ra kay laban na puros man mga boys. Majority ato nga tour kuan man kinini ang boys man.
1: Boys.
0: Igo kayo. Samot og nanuroy mog Mactan Shrine Sir Jong og sa 10K roses nindot kay Xuruyan samot nag sa simala sir grabe ka nindot ingon ni Ma'am Luzelana daha sigig uwan dito ma'am ba nga dito G5 say sigirang uwan dito G5 say
1: dili katong Domingo gasugdam to ulan dito sumag paingos kabagalan sigirang magkusugang ulan
0: di dito yung sugbog yun atong nilabay si mana ba dito may sigirang uwan pag uli na mo anang Merkulis Merkulis hapon gikan may sa Tesla ha ay basta kay dito tos may Cordoba minangagi ay dagkuag bao doon na yung ugbay lagi sige raguan sige kong ampo kung gamay tag dito na sa jamo ay kay mantay among humay dito nagtikig na niwang na kayo wala ka tinawag tubig
1: wala ka po ulan diya diya sa inyo haram
0: iwan ang kadiyot wala na sad wala kabunis liki.
1: Grabe to dito may bakulon nga ulan perte dagko arabas mga kwan gika suma kabus kabagkalan balik suga ulan ay
0: gani nya magsi oh di lang ta magisgot ang topics balita tingay duha ra man tano oh magsige na lang tag sidigira adi sa oh ha
1: itong shooting ya sa kwan ba
0: oh oh kana oh
1: ano man tao ning sige, ko tawagan niyo.
0: Bahaw? Taw no? Di taw no? Ikatulo na ni ba?
1: Tulo na.
0: Una, Tacloban. Dayon, Ateneo. Sambuanga to Ateneo, di ba?
1: Sambuanga.
0: Dayon, South Cotabato.
1: South Cotabato, inya. Tagandagan, rabay yun niyo nga kuhan? Kani namatay?
0: Mga isugun, gining mga dool-dool ng Mindanao, no?
1: Isug kayo ba?
0: Isug kayo?
1: Makasulod na gyapon ng magtilag armas tungaan. Estrikto man kaya sila.
0: Ang katong sa Tacloban, gyan sa gaito nila gani? Pagsod?
1: Maragi ko ang sakinan. Audili sa Tacloban, maragi ko na to. Agis likod ba?
0: Oo, no? Nag-over the backod.
1: Kaya wak pa madipaw kaya ito estriktong kuha na to.
0: Ay, no. Oh, luag pa man ang security measures.
1: Luag pa kayo.
0: Oh. Dahil ang kining sa Ateneo, Monty, ang katong suspect nakasakyan na, naka-car.
1: Oh, car.
0: Oh. Ang kining sa, kuan, ang kining sa South Cotabato, yun sa Sagani.
1: Oo. Oh, wala pag ibutang. Yun sa niya pagsulod, yun sa niya pagkuan.
0: Oh, so, naka-volt man daw ning armas ani sa iyang papa, pero, hala, kabaho siya sa password.
1: Oh.
0: Na. Diba?
1: So, na-alarma ning...
0: Alarming ni, oy! Alarming kayo ni Inani kay Pebsay.
1: Oo. Oh. Bigon sila nga, ano naka... Oh. Kwa,
0: pila ipatayan ni, tulo? Tulo no, patayan ni no?
1: Uno man siguro to?
0: Kadaghan man. Uno ba?
1: Ito sa Buanga. Sa Buanga, tumurag tulo to sa Buanga.
0: Uy.
1: ato sa Tacloban pila.

0: Di, kining bago, kining sa banga, babanga.
1: Para kunom to, 17 ang injured ato.
0: Injured? Oh. Apas tila. Akay, may duha siya ka magazine nga dano.
1: Oh.
0: Porbida. Mo ni Lisod i-trace, kaya yung nangano, ang suspect patay mang good job. Wa gid to kay baw bagon sa rason nga nung naginani siya pero matud ka.
1: Ang kon ko ato rason ko na ato K5 jong kay ni kwad yang grado ba?
0: Yes. Mao sa atong sa Ateneo.
1: Oh.
0: Nga consistent honor dayon kining nakadawat og nubo nga grade. Nana.
1: Oh. Nilisod ang mga bata
0: ang panahon. Matay lisura ho na ang kita sa unang dawat ramang gaitag si tinta sa ikita.
1: Lito na ganyan tayo mag-abot tayo 75.
0: Oh! Karo matay. Oh. Stoy, mga bata. Masing nagkadungog mo diyan. Ayaw yung tao ninyo yung isakripisyo ang inyong maing ugma. Tungod lang sa kinini ang dili maayong validasyon ng inyong nadawat.
1: Mm-mm.
0: Grado na yun, biyagin na. In reality, ang grado di yun na magamit yun. Sa realidad, kinabuhi. Wagin na, pulos ng grado-grado na. Oh. Kay dili na may mong basihan, mga kagay-five. Sa pagpakigbatok sa realidad, kinabuhi na puhon kung kamudiha mga minyo na, kung kamudiha mga kita ng mga bana o asawa, kung kamudiha mangita ng mga trabaho o kung obra. Dili, isto nang higayon, kinamahin mong basihan na siya. Sakto ko, kagay-five, say? O, sakto ko.
1: Kaya ang katapusan na mo, eskwila mo mag-college, ang college mo ito yung final dito, pila yung mong kwan.
0: Well.
1: So, experience mo guna yung mong kwan ka ng
0: puto. Oy! Di ha nga po na magdaog hapon sa abilidad o sa... Nainig comment kayo pa. Dili yun sakto. Dili, oy! Sa realidad, kinabuhi, lahi na na di ha ang kwan, lahi na na ang bugno, di ha. Dili na na pataas ay grado. Dili na na diha pa. Oh, dili na na diha pa. Ha? Ha?
1: At Osborne kay siguro ganito oh. Mga teachers karon. Ta tagay na nagtaas nga grado ng atong mga estudyante na lang.
0: Hey. Ayaw. Di po kumutugot pod. Ayaw. Kaki 5 size sa survey sa PSA last year.
1: Oh.
0: Ang ato ang nasod mo ay pinakadaghan o mga ni graduar nga mga functional literate. Sapot ka ko sa functional literate.
1: Function. Di ka function.
0: Dili. Ni-graduar lang ang mantun pa. Kamaong mabasa pero wa kasabot kung unsay ilang gibasa. So dapat nga tudluan dyan.
1: Tudluan yun pag-ayo.
0: Oh, pero again, sa mga estudyante ba, ayaw ninyo himuha in taon nga kining basihan. Nga nubo niyong grado, pigaw na mo, minus na mo, dili tama o mga K5.
1: Napo gani, nakabati tag K5 Jong, gitagaan o gamay grado sa, kani siya, owner student, yapon eh, naluya kay, gitagaan, gamay nga grado po yung, kwan, teacher, gumikin kay, wa kapasar mga project. Sus.
0: Kasi nati punta na sa una, God, nga ka na bang muratag mag, kuan muratag masagbuyo, pero waman tama musil.
1: Magkuhan po.
0: Sabagay. Sabagay. Huwag pa po tayo pusil.
1: Tiradoro mo ito sa una.
0: O ka na ganing sumpak ka na ika ng kuhayan. Luthang ba? Luthang.
1: Alwas saging. Imong gamong pusil-pusil. Bang. Bito kayo pa dito. Parang di oras ay.
0: Ingon isang hard worker. Asa ako sa dipabula. Ako abitaw sa una, Sir Lewis Elementary kay 75 sa college. Tres sa wak-wak. Pero karon akong isa ka subordinate, Sir. Consited kayo kay college grad lagi, honorable. Pero saon, useless man. Namaw lagi na lagi. Dili, isa nang higayon siya magamit na siya yun mga K5. Hindi lagi, dili yun. Disagreed yung kayo kuhan na nga pag... kasi yun na sa K5 sa'yo, wala tayo oras.
1: Kaya mo, salamat kayo.
0: Ugma na po. Lantugian ito ni Ugma.
1: Ito po, buwan na ito mga kawana ron. Minor man sila ron.
0: Ay, may buntag. Enjoy mo diha.
1: Salamat kay Pep John. Finally, ni mo.
0: Sige, salamat kay Gibab Zay, gikan lang dito sa 95.7 Gibab News FM, San Carlos Sante. Ugma po na sa ito pa panag-uman sa magtakna sa mga istasyon. May buntag!
1: Dapat na Gibab Zay!
0: Okay, alas 5.55 na mga igalam. Sige ni Ma'am Luz, luthang o katong butangan o glastiko din itira rajud sa tiki. Bitaw, no? O di gani ka ng pilitgan. Norma na itong kalaki sa una, no? Matay mga bata ron ba? Kasi ayaw to, may nanay ng tao, no? Inamduming, doon ay may kaugmao nung takyod, baya ka ng pamot niya sa inyo, ha? Panalitan, maumag yun yung mga rason, din ayaw ipadada inyong buot in tao, ha? Sa mga ginikanan, sab, may dumi in tao, kanunay inyo, ha, di mga anak. Diba, si Bagya, kung ba ninyo, di, tutok na lang kayo mo sa trabaho, na mga igong panahon para sa inyo, ha, di mga anak. Nada yung panghambin na yung mga kaguol. Pero tagay sa ninyo yung itawan o luna yung itawan nga maka makabanding-banding inyo hindi mga hinigugma sa dili pa mauhi ang tanan yung itawan mga kakipay. Alas 5.56 na musunod na ang K5 Detects 500 Morning Newscast sa dili Badugay. Sa pangalan na lang sa among station manager SM Brian Morden, Vice President for Operations Sir Elgin Castanio, Vice President for Administration Sir Gene Polineroso sa mong CEO Doc Ramil Itang Uy. Atong kauban sa technical side kay K5 Monjay Caranza. Ako niyong kubos ng igalas kanginan kay K5 Nyonjong Barsalas para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Gene Paul Generoso.
5: Kuno sab si Doc Ramil Oy, nagapahinumdum kaninyo og pag-inom og DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
4: Kanunay na tong madunggan ang reklamo sa tong mga ginikanan nga sakit ilang likod, ilang tuhod, mga tudlo, o guban pa mga parte sa lawas, Dok Ramil, ilabi na ang mga joints. Unya, pagpakonsulta sa doktor, diya na mahibaloan nga naa sila'y hyperuricemia. Unsa ba ka kining hyperuricemia, Dok?
5: Ang hyperuricemia, Sir GP, mo ang pagtaas sa uric acid concentration nga masubra sa 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir GP, mo na ang end product sa purine metabolism. Okay. Gusto na ako ni-emphasize, Sir GP, kung ang purine ma-oxidize, muresulta kini sa mataas nga level sa uric acid. O ang mataas nga uric acid, muresulta po ni sa gouty arthritis.
4: Kana.
5: Ang pagsakit sa mga joints, sa mas tuhod, tikod, tiil, kamot, siko o mga tudlo, nana ang ilang mabatsyagan. So, aron dili magsakit ang imong mga joints, kinahanglan mo mag-inom yun o DTX 500 o Mighty C. Kada adlaw yun, Sir GP, para walay oxidation. Kung walay oxidation, wala po'y gouty arthritis.
4: So, ang purines, ang molecules nga gisagol nga carbon o nitrogen atoms. Makita kini siya sa mga selula sa tao. Sa DNA o RNA, dunay duha ka klase nga purines, ang endogenous o exogenous purines.
5: Two-thirds sa purines, Sir GP, sa lawas sa tao ang endogenous. Pasabot nga ang lawas mismo ang nagabuhat niini.
4: Correct.
5: Sa giingon pa ni mo, Sir GP, ang purines yara sa DNA o RNA. Matag segundo na ay magadamage o mamatay nga mga selula o ang mga purines niini mukatag nga maupod iproseso sa atong lawas.
4: Oh, ang exogenous purines pod nagikan sa tong mga gikaon. Karon, sa pagproseso sa endogenous o exogenous protein sa tong lawas, muhimo kini og byproduct nga gitawag nga uric acid.
2: DTX 500.
6: Kulay si Mario, nako hi diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kay ang akong ugang as kayo ya BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Active jud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika.
5: Normally 90% sa uric acid ang gireabsorb sa lawas o ang sobra gipagawas kauban sa atong ihi. So asa man magsugod ang problema? Duha ka rason. Una, masobra ang kadaghanon sa purines nga imong ikaon ikumpara sa pagpagawas nimo or maabsorb sa lawas. Maunay problema sa mga gasigig ka og karne,
4: kana
5: mga entrails, mga lamang loob. Ikaduha, grabe ang oxidative stress sa imong lawas o ang kakulangon sa antioxidants. Ilabi na jud kung wala ka gakaon sa mga pagkaon nga taas og antioxidant, Sir GP. Sama sa mga pruta, taas utan, mayunta kung sige ka inom og DTX 500 og Mighty C. Makatabang jud ang power antioxidant duo kining DTX 500 og Mighty C.
4: Ang nalabian kataas nga uric acid sa dugo ang mupurma sa uric acid crystal sa mga joints nga maoy hinungdan sa gouty arthritis. Gasakit kini tungod sa white blood cells nga sa ato ang immune system nga nag-atake sa crystals hinungdan sa inflammation and pain. Lamig ug kaayo ng DTX 500 para sa inflammation kay naman kini anti-inflammatory properties do
5: kami. Basta way hubag, walay pain.
4: O kana. Kinipot ang hinungdan sa deformities o malformation sa mga joints sa tudlo kaning uric acid. As in disfigured jud ang mga joints, walay labot sa sakit, eventually magka loss of function pa kay mudako man imong mga tudlo, dili man imo matarong og matiko.
5: Ang nakaapan pa jud ana Sir JP, ang hyperuricemia muporma og kidney stones
4: kana,
5: or nephrolithiasis. Kini usa sa mga rason sa pagkaguba sa ato ang kidneys. Simple ra ang hinungdan ana. Kanang magsigi kag kaon kag tinai, atay, baga, mga heart, kidneys, kay naaman ni nga taas nga purine contents. Kung ma-over ka na sa purine sa imong dugo, dungagan pa jud nga kulang ka sa antioxidants, wa kay inuminom og DTX 500, wa kay Mighty C, dili jud makaya hipuson sa lawas ang sobra nga uric acid.
4: Correct.
5: Unta kung ganahan man jud kagani mo kaon og mga internal organs, kinahanglan sige pug kag inom og DTX 500 og Mighty C.
4: Wa na jud tay igong panahon Doc Ramil ko si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil oy, maing panglawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
7: Ako si Alex nagka UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga puson sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag. Tulo pud ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
2: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa hapon ukod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang hapon panulukan.
2: TTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: TTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract. Para sa nawonga pimple free.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez isa ka certified Mighty C user.
10: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
9: Mighty C.
4: Mapalit sa mga butika.
11: Sfor Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sfor Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sfor Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sfor Biotics.
9: Extend the food superman for men.
12: O si Rosanne, baw, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sa una, hindi man na siya amusina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba? Namigid ang extend.
9: Extend food superman for men.
13: Naunsa naman ay mong motor, sis?
14: Gumaon na, nagplano gani ko nga mo palit og bag-o.
13: Na ako i-refer nimo.
14: Asa man na, sis? Maayo na diha?
13: Maayo kaayo dito sa Bike Wheel, sis, tanang brand sa motor
14: na andito.
13: Sama sa Baja 125 o Baja 150, Barako 175-2, Click 125 Smart Edition, Smash 110, NMAX 15 o Aerox.
14: Diay, sige, mutantawon niya ako dito.
13: Ang nindot sa ilaha kay sila ang pinakabrato diri sa dakbayan.
14: Ah, sige, diya na kakay mo at ko dito akong bisitahon.
15: Sa Bike Wheel, napay komisyon kung kinsa ang makarefer na makapalit nila.
16: Bike Wheel.
15: Na sila nahimutang sa Ilagan Street, Barangay Size, San Carlos City.
16: Bike Wheel.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: B3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og B3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: B3 Bio. Ang B3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: B3 Bio.
0: Sa adlaw-adlaw nato nga paginom og GTX 500.
1: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
0: o bad cholesterol
1: nga mao ang hinungdan og responsable
0: sa pagbara sa atong mga ugat.
1: Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
0: Batasano nato
1: ang paginom og GTX 500.
0: Highly recommended
1: sa mga eksperto.
0: GTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
0: Mighty C.
1: Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
3: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
4: Sa akong kanunay,
3: ang daw-adlaw nga schedule,
4: kanunay busy.
3: Apan, kanunay nga kondisyon
4: tungod sa Mighty C.
3: Mighty C
4: ang kondisyon git kini.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: Extend Food Superman
5: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag ang slawas. Disiteng nga bala mga mig. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number 1.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:07 na sa buntag.
6: Live mula sa Bulwa.

0: Litang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Headlines at mga balita nga dalit ka nato sa DTX 500 Capsule, the superior antioxidant. 6.8 million nga sabon na sakmit gikan sa ligara, pusher.
2: Air quality sa pipila ka bahin sa Negros Occidental dili gyapon maayo tungod sa haze.
1: PWD gitabangan og logo sa unsika construction worker positibo sa pregnancy test.
2: Senador Ruben Padilla dili na mudagan pa sa 2028 elections.
1: 21 patay sa car bombing sa usa ka mosque sa Pakistan.
2: Carlos Yulo misalmot sa 28 Asian Games dito sa Nagoya, Japan.
0: Balitang Entertainment.
1: Trevor Cruz ginumduman iyang pagkabasted sa edad nga 19.
2: Wow. Babay sa India, pinakataas og buhok sa kalibutan.
1: May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central Negros. Mula na ang tulumanon K5 DTX 500 Morning Newscast karong adlaw nga Lunes, pitsa 21 na sa bulan sa September 2026. Sa pangalan, sa kinatibukang puwersa sa DYGM 95.7 K5 News FM, San Carlos City, nabagan sa Fabulous Toboso Click FM Radio, ingon man na 95.5 Marcelo Community Radio kami. Ang inyong mga tigbalita, karabuntaga. Ako si K5 Jong Barzalas.
2: Ako si K5 Pamela Parate.
1: Live nyo kami makitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. O karon sa detalye na sa itong mga balita. 6.8 million nga sabo na sakmit sa syudad sa Bacolod. May kampiyon nga balita si K5 SM Brian Morden.
3: Tangtong sa prisuhan ang usa ka 25-anyos nga laki sa kininapalitan o giingong Shabu sa Purok Fatima Islamic Center, Barangay 31, Bacolod City, mga alas 12 sa kauntuhon, Sabado, Setyembre 19, 2026. Giilang suspek na si alias Abdul Halila, usa ka high value individual, walay trabaho o residente sa maong lugar. Narecover kay Halil ang Shabu nga nagbalor og 6.8 milyones pesos. Apil na ang 6,000 pesos nga buy bust money og 900 pesos nga benta. Sumala pa kay Police Lieutenant Colonel Roberto Injapi Jr., Chief sa CDEU, gikan sa ubang rehiyon ang Shabu sa suspitsado nga iyang gibaligya dire sa probinsya sa Negros Occidental. Mag-atubang og kaso nga paglapa sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 si Halil. Kining balita hatod kaninyo sa Extend Food Supplement for Men para sa mga dili na maayo ang performance sa kama kauban si Misisa. Ako si Kakifay Brian Morden para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko og kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang air quality sa pipila ka bahin sa Negros Occidental dili gyapon maayo tungod sa haze. May kampiyon nga balita si K5 Jezebel Barbicho.
4: May paggawas og pahibalo ang Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau last 8 sa buntag Domingo, September 20, nga dili gihapon maayo ang kalidad sa hangin sa pipila ka bahin sa Negros Occidental tungod sa haze. Sa monitoring sa ahensya, makabig nga unhealthy for sensitive groups ang hangin sa Bacolod City kung dili luwas alang sa matawa nga may sakit sa baga, hapo kung dunay bisan unsa nga respiratory cardiovascular conditions. Sa pikas bahin, gikabig usab niya very unhealthy ang air quality sa lungsod sa La Castellana. Ang gituwa ang hinungdan ini maugyapon ang padayong sunog sa kalasangan sa Kalimantan, Indonesia. Busag ibasuhan ang publiko nga kanunay magsulo og face mask sila binas sa mga lugar nga may haze og magpabilin sa sulod sa balay kung walay importante mga lakaw. Ako si K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko og kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Alas 12 sa kabuntagon, sunog mitumaw sa SAF 6th Special Action Battalion Detachment sa siyudad sa Sagay. May kampiyon ng balita si K5 Janine Hilapon. K5 News.
5: Usa ka sunog ang mitumaw sa detachment sa Philippine National Police Special Action Force kung SAF-6 Special Action Battalion na ang maong kampo ni Mutang sa Sityo Tanaw, barangay poblasyon na Sagay City, Negros Occidental. May tabong insidente adlaw Sabado, September 19, nagtinabangay ang mga responders gikan sa Sagay Cadiz ug Escalante sa pagpalong sa maong kalayo. Sa karon, padayon pang imbestigasyon sa inungdana sa maong panghitabo. Balita, atod ka nato sa Mighty City Alkaline Vitamin C. Kini, si KK5, siya ni Hilapon. Alang sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
2: Balita, 21 anyos nga lalaki, gipusil patay. May kampiyon nga balita, si K5 Neriel Magnanaw.
6: Sa ka 21 anyos nga lalaki ang gipusil patay sa usa 42 anyos nga tricycle driver Sabado sa hapon na September 19 sa Hacienda San Antonio, Barangay Mabinidak Bayan sa Cadiz. Ang biktima giila nga si Jeros Martisano na lomad nga residente sa Hacienda San Phil, Barangay Mabini, Cadiz City, Negros Occidental, samtang ang suspect giila usab nga si Edmar Amores, 42 anyos nga nagpuyo sa Hacienda San Antonio sa maugihapong barangay. Subay sa investigasyon sa Cadiz PNP, nagmaniho siyang motorsiklo ang biktima kauban ng usa ka menor de edad nga angkas sa dihang kalit lang silang giatangan sa suspect. Diha-diha gipusil sa suspect ang biktima sa lawas gamit ang wala pa madetermina nga matang sa armas human sa krimen daling misalikyas og mikyas ang suspect. Sa pagkakaroon ng padayon pa ang hot pursuit operation sa kapulisan aron madakpan ang mga suspect, subay sa initial nga impormasyon, doon na nayda ang init nga panag-away ang duha sa wala pa nahitabo ang krimen. Kini nga balita atod kaninyo sa D3 Bio, kini sa K5 Meriel Magnanaw para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Alas 6:15 na mga K5. Kapin 2,000 kilos nga basura na kolekta gikan sa 8 ka lugar sa kapaygayon nga International Clean Up sa Negros Oriental. May kampiyon nga balita si K5 Brexmart Kandar.
7: Malampuson nga nagpahigayon ang International Coastal Cleanup o ICC 2026 uban sa tema nga Clean Seas for Resilient Communities. Ang maong kalihukan dungan nga gipahigayon sa 8 ka mga dapit limpyuhanan o cleanup sites sulod sa jurisdiction sa DNR Sindro Ayungon nga naglakip sa Manhuyod, Bindoy, Ayungon, Tayasan, Himalalod, La Libertad, Balihermoso o Gihulungan City, Negros Oriental. Ang kalihukan nagtigom sa kinatibukan og 609 ka mga partisipante nga gilangkuban sa mga kawani sa DNR, mga opisyal sa LGU ug barangay, mga nasyonal nga ahensya sa gobyerno, mga kaabag nga organisasyon, mga grupo sa komunidad ug mga residente sa kabaybayonan. Moabot sa 2,020 ka kilo nga mga basura na kolekta gikan sa 8 ka mga dapit limpyuhanan, particular ni sa sitio Punta, Barangay Kampuyo, Manhuyod, Barangay Tinaugan, Bindoy, sitio Pasil, Barangay Awaan, Ayungon na Barangay Santa Cruz, Tayasan na Little Mexico o Gipil Beach, Himalalo na Barangay San Jose, na Libertad, Sityo Bukana, Barangay Poblasyon, Gihulungan City o Barangay Don Esperidion, o apil na ang Balihermoso. Ang malampusong pahigayon ni ini, nagkalihukan nagpakita sa hiniusang pasalig sa nagkalainlaing mga stakeholder alang sa pagpanalipod sa mga ekosistema sa baybayon o kadagatan. Nagpasiog daw sa kini sa saktong pagdumala sa mga basura, kahibalo sa kalikupan o pagpartisipar sa komunidad sa pagpabiling limpyo o himsog ng mga dapit sa baybayon. Balita, hatod kaninyo sa Power Trio, ang DTX 500, MyTC, D3 Bio. Ako si Kaki Pybrick Smart Kandar para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Sa dugang pang balitang lokal, arestado sa gilusan ng drug buyback operation taknalas 8:24 sa gabi September 19 ang gialigar duha ka street level individual sa Puro Camilla, Barangay Old Poblacion, Escalante City, Negros Occidental. Ang mga dinakpan giila nga si alias Ryan, 19 anyos, residente sa Puro Crossing, Barcelona, ingon man alias John, 22 anyos, residente sa Yolanda Heights, Pulo Sakop sa Nisgutang Barangay. Ang duha ka dinakpan anana karon sa studya sa mga otoridad alang sa tukmang disposisyon.
1: Alas 6:17 sa kabuntagon, 2 kakahon sa gito ang smuggled cigarettes na recover sa mga otoridad niyantong Huwebes, September 19. Daplin sa CL Desma Highway, Barangay 5, Dindakbayan, San Carlos. Matun pa nakaplagan kini sa usa ka 41 anyos nga individual tag na alas 9:45 sa gabi. Hinungdan nga mitog an kini nga doon sa mga otoridad. Matun pa amaong nga mga kahon na dunay marka nga Carnival o Bosco nga gilangkuban sa tag 50 karims nga sigarilyo matang kahon. Subay ni ini gibanaba na mokabat sa usa ka gatos 1,000 ka pesos ang balor sa mga kontrabando nga nagkaron sa kustodiya sa mga otoridad.
2: Purban lang gidawat sa Department of Health Negros Island Region kung DOH NIR ang gidunar sa kanturay si Palay City Negros Occidental nga 30,000 square meter nga yuta alang sa tokoron nga Center for Health Development. Sa maong luna, ipatindog ang Mercedes J. Montilla Mental Hospital ang Drug Treatment and Rehabilitation Center. Gihibo ang Deed of Donation Signing and Acceptance Ceremony ni atong Sabado sa Tiyembre 19 sulod sa Park Inn Hotel sa siyudad sa Bacolod. Inibaw ang labing unang mental hospital o drug treatment and rehabilitation center sa Negros Island Region. Dako naman ang pasalamat sa DOHNIR sa land donor nga si nga Merceditas J. Montilla.
1: Ang oras sa K5 News FM Philippines, 19 minutos na milabay sa tag ng alas 6 sa Kabuntago. Positibo sa pregnancy test ng usa ka babaeng person with disability kung PWD man kinibatod pa gihimuslan sa 11 ka construction workers sa barangay Kaingin sa distrito sa La Paz, Iloilo, Biyernes gabi, September 18. Sa impormasyon nga nahipo sa K5 News FM Iloilo, ang babae nagidad og 29 anyos. Ug sigon sa pamilya niini nawagtang ang biktima ni atong si September 9 og ilang nadiskubrehan nga didto ginitig adtoan sa mga suspetsado. Lima sa mga suspek ang inisyal nga gilantaw nga nakatandog sa biktima apan karon wakon misaka kini sa 11. Disididong pasakag kaso ang pamilya sa suspek sa kaso kapag panghimulos. Nabaluan nga na sa legal nga pangidaron ang lima ka mga suspetsado nga naarasto sa mga kapulisan.
2: Moabot sa unang karmado lalaki ang napatay human resulta sa pinusilay ang gihimong pagsilbig warrant of arrest sa mga otoridad sa barangay Balong Tugunan Special Geographic Area sa Barm ni atong Sabado sa Tiyembre 19. Ang operasyon gilusad sa hinuusang puwersa sa Armed Forces of the Philippines o Philippine National Police aron magsilbig warrant of arrest batok sa saka wanted person nga may kasong carnapping with homicide. Sumala sa report samtang nagpadaol ang mga operating team sa nimutangan sa subject. Gingong kalit lamang silang ipabutan sa suspect ug sa mga kauban niini. Tungod diini napugos sa pagbalos ang mga otoridad nga miresulta sa grabing bakbakan na human ang inkwentro na recover sa military ang lima ka high powered firearms laki pang 4 ka M16 sa nahitabuan sa insidente. Samtang anausab sa kapinukunkulang 350 ka residente sa lugar ang temporaryong may bakwit alang sa ilang kaluwasan na nasairan nga ang mga grupo na lambigit sa nagkadayang sarya sa krimen sa rehiyon.
1: DTX 500 Morning Newscast. Alas 6:21 na mga game sa Kabuntagon. Pinalda ang desisyon ni Senador Robin Padilla nga dili siya magpapili sa bisan unsang posisyon sa 2028 election samtang nagplano na usab nga mobalhin sa usa ka Islamic country kauban ang iyang pamilya. Kung may numduman, una nang gipahayag ni Padilla nga bukas siyang mahimong running mate ni Vice President Sara Duterte man sila naguna sa pipila ka survey alang sa 2028 elections. Samtang niya itong Biyernes, September 18, gibawi sa senador o miingon nga wala siya na bagay sa politika o gipahibaw nga dili na siya mudagan sa bisan unsang posisyon sa musunod nga piniliay. Apan bisan pa man ini, yang gipabutsyag nga magpadayon gihapon siya isip usa ka revolusyonaryo dungan sa planong pagbalhin sa Islamic County. Kauban ang niyang pamilya. Lakip sa mga nasod nga posibleng niyang balhinan mao ang Brunei o Malaysia. Samtang sa nisgutang Facebook post, gihisugtan usab ni Padilla ang pipila ka pa kung gisgutan usab ni Padilla ang pipila ka mga personalidad nga buot niya mahimong katandem ni Duterte na sila ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senators Amy Marcos, Christopher Bongo, Ronald Bato de la Rosa, Rodante Marcoleta o Salvador Panelo.
2: Gikasuhan og duha ka counts sa graph og mga reklamong administratibo sa Office of the Ombudsman ang mga miyembro sa pamilya Villar ni atong September 18. Lakip sa mga gireklamo sila si Senator Mark Villar, Senator Cynthia Villar, Representative Camille Villar og kanhi Senator Manny Villar. Ang reklamo nagugat sa mga allegasyon sa anomalya og dili maayong serbisyo sa Prime Water Infrastructure Corporation. Ang nasambit nga kumpanya misulod sa mga joint venture agreement sa pipila ka local na water district District sa nagkaniyang lalawigan. Gireklamo ang kumpanya tungod sa kalabanang service interruptions ukon pagkawala sa supply sa tubig ug maba nga kalidad sa tubig ukon hugaw ukon dili luwas. Sa kasamtangan, gipailalom na sa preliminary investigation ang pamilya Villar aron masusi kung may saktong basihan aron hingpit ng isang atang kaso ngadto sa korte. Nagpagawas naman og pahayag si Manny Villar kung sa diin iyang gingon nga respetuhon sa iyang pamilya ang legal na proseso ug formal nilang tumagon ang mga pasangil kung nadawat na nila ang opisyal na kopya sa reklamo.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6:23, mga kakaiba, patong takna sa kabuntagon.
0: International.
1: Patay ang 21 katao kapin usang ito sa ngangulaman sa netabong car bomb attack sa usa ka mosque sa northwestern Pakistan. Lakip sa mga nakalas ang 15 ka mga pulis sugupat ka tuig nga bata. Sumala sa kapulisan ay tabo ang pagpangatake samtang nag-ampo ang mga magtutuo sulod sa nasigutang nga establishmento. Dugang pag ipang pusil usab sa mga armadong suspect ang pasilidad sa mga pulis sa Kohat City. Isiguro ni President Asif Ali Zardari sa Pakistan nga matagan og tabang ang mga biktima sa insidente.
2: Samtang sa katapos ng balita sa gawas sa nasod, opisyal nang gipahibalo sa gobyerno sa South Korea nga aprobado ng paggamit sa abortion pill o ang opisyal nga distribution niini magsugod sa unang quarter sa 2027. Ang tambal nga naglangkob sa mifepristone o misoprostol itugot lamang alang sa mga kababayinan nga nagmabdos sulod sa hangtod siyam kasimana. Sa unang duha ka tuig sa pagpatuman sa programa sugod sa 2027, ang mga doktor sa mga ospital o klinika lamang ang adunay katungod sa pagreseta o paghatag sa mga tambal aron masiguro ang kaluwasan sa mga pasyente. Matod pa ni Prime Minister Han Siong Suka, ang maunglakang dili aron nasigun ang aborsyona, kundili aron mapanalipdan ang panglawas sa kababayinan o mapugngan ang paggamit sa mga peke o iligal nga mga tambal nga gibaligang online tungod sa kakulang sa klarong regulasyon ni Agtong Miaging mga tuig.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Ang oras sa K-Pop News FM Philippines, alas 6:24 na sa kabuntago. Sa ato balita sa paugnat sa kusog, makigsangka ang two-time champion sa Olympics nga si Carlos Yulo sa pipila ka mga pinakamayong gymnast sa tibuok kalibutan sa kabanting Asian Games dito sa Aichi, Nagoya, Japan. Makabaton si Yulo og unang higayon nga makuha ang iyang labing unang medalya sa ASEAN. Karong adlawa Lunes sa iyang pagsalmot sa men's all-round gipagayon dito sa Rainbow Hall sa Nagoya City General Gymnasium. Imakatbang ang mga sikat ng Hapon nga sila ni Oka Shinosuke o Daiki Hashimoto. Ingon man si Zhang buhing sa China. Gawa sa all-round, kulipikado sab si Yulo sa final sa floor exercise o vault. Din dakong iyang chance nga makakuag bulawan isip reigning Olympic champion. Sa floor exercise, dakong iyang hagit si Shuma Tsukiyama sa Japan. Sila nakuha sa top 1 o 2 sa maging Asian Championship. Ang iyang mga nagunang karibal mao sila ni Kim Jae-ho sa Korea o Gamandi Olfati sa Iran, kinsa nakakuha og pilak o bronze sa baguhay lang Asian Championship.
0: Balitang Sports, Balitang Entertainment.
2: Samtang sa ato balitang showbiz, River Cruz gihinumduman ang iyang pagkabusted kaniadto sa nag-edad pa siya og 19. Ani ang chika ni Marjorie Galagate.
0: K5 News FM Live Report.
8: Gibalikan sa actor nga si River Cruz ang iyang pagkabusted kani atong 19 anyos pa lang siya. Saysay sa actor sa TV interview nga Your Honor, mga late teens, late teenager like para mga 19. Noong time na yon, okay naman kasi may gusto akong ligawan tapos tinatry kong pormahan. Tapos alam ko namang may patutunguhan kasi masyadong super nice kayong atake ko eh. Siguro to the point na hindi naman yung mag-work for her. Ibati niya nga tingali boring alang sa maong babae ang iyang pagpanguya. Gani, gitambagan siya nga kani ato naking nahanglan maginoo pero medyo bastos na dapat ang pagpanguya. Malipayon ang kasamtang ang kahimtang sa kasing-kasing ni River Cruz. Tungod kay uyab niya ang Asia's Limitless star nga si Julianne San Jose. Wow! Nagikumpirma sa publiko ang ilang relasyon sa Julieverse concert ni atong Nobyembre 2022. Tumalak pa kang river, usa sa iyang mga bintaha sa iyang nanguyab siya, mao ang iyang pagkajali o malipayan nga personalidad. Kining balita hantod ninyo sa Klinika DFresh. Ako si Marjorie C. Galagate para sa kampiyon nga balitang serbisyong publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang wow! Samtang sa itong balitang wow, thank you so much K5 Marjorie. Si Sia si Rino Darial nga taga India, adunay pinakataas nga buhok sa tibuok kalibutan. Ang iyang nindot ug itom kayo nga buhok na record sa gitas-on niya 271.50 cm ukon 8 feet and 10 inches. Pipila ka sentimetro na lang ang kulang, mga parehas na kini sa gitas-on ni Robert Wadlow, ang pinakataas nga tao sa kasaysayan nga may gitas-on nga 272 cm ukon 8 feet and 11.1 inches. Wala gimo nga sekreto, kun wala gimong sekreto si Rino nga pamaagi sa pagbaton og taas nga ba, taas og himsog nga buhok. Usa siya ka content creator og YouTuber nga malingaw mo paambit sa iya mga beauty tips ngadto sa ubang kababayen-an. Sa kultura sa India, ang taas nga buhok giisip nga simbolo sa grabe nga kaanyag og tradisyon. Mao kada ang nagdasig kaniya sa pagpatubo niini og maayo. Alas 6:29 na mga K5 sa Kabuntagon. Ang balitang wow may hingpit kami tapos sa ito ang tulumanon karong buntaga. K5 Detex 500 Morning Newscast. Ang adlaw Lunas, pizza 21 sa bulan sa Setyembre 2026. Sunod na ang Foro de los Pueblos program sa Dili Badugay. Salamat sa mga taga-Tuboso, sa mga nag-monitor via Fabulous Tuboso Click FM, Radio Magbuntag, Kuya SM Randy K, at Ma'am Vicky Kangke, same time sa Barangay Marcelo. Kalang Trava, Magbuntag, kagagawad Richard Jutay. Nanukad be live, gikan diri sa 95.7 K5 News FM, San Carlos City. Sa pagpanguna sa mong station manager SM Brian Morden, Vice President for Operations Sir Elgin Castanio, Vice President for Administration Sir Gene Polinerosog sa mong CEO Doc Ramil Itang Uy. Kaba na to sa technical side kay K5 Monjay Carranza. Kami ang inyong mga tigbalita karbuntaga ako si K5 Jong Bersalas.
2: Huwag ako sub si K5 Pamela Perate.
1: Alam sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.
9: The lives of the Filipino. P3 Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
10: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
11: Visio
10: gamay D3.
11: Apalit sa mga butika.
10: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ah, akong bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
1: na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul,
0: DTX 500 na.
3: DTX 500,
0: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul.
3: DTX 500,
4: mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane. Ako, gida nga ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dako, gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gigan ng ubukit, bay!
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
9: Bitaw, mabakarwas ganyan ko?
8: Aw, oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
9: May dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diya na ba? Pakarwas ako.
8: Sige, sige.
10: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Naay discount sa una nga 5 ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash. Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain og Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges, og no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pay passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Aradria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kunta ka lang si Ma'am Carmel Cabata sa 0916-487-8922 og pwede po sa Maria Carmel Cabata sa Facebook account. Aradria Manpower Services Company. Nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Aradria Manpower Services Company.
11: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kunta ka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki

0: Kampyon na radyo!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, la size 40.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Moro de los Pueblos.
6: Tulo manun sa mga labas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Butinaw sa mga lubog na issue. Like kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto, buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban, muntayig sa angay daigong. Ang matinit na isyo at kasabihin ng bayan, Foro de los Pueblos.
3: May buntag kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Karong adlaw kay naanata sa Lunes, September 21 na 2026. And 95 days more to go na lang mga ka-K5, Pasko ang Pasko na sa Pinas. And di na sa taong pasunata ha, karoon lang taong pasunata or ugma-ugma. Anyways, my name is the King of All Media sa Dakbayan, San Carlos, K5 Brian Morden.
7: Og ako sab ang the Queen of All Media sa Dakbayan, San Carlos, K5 Pamela Parater.
3: Alright, kumusta ka K5 fam? Mga ka K5, kumusta diha? Kumusta San Carlos Enios?
7: Okay na dyan kay K5 Brian. Ikaw, kumusta? Kumusta ang kabuntagon?
3: Okay ra. Bisag na ako diri sa Mars, mga ka-K5. But still, ang atuang public service nagpabilin sa gihapon, K5 pa, ano?
7: Correct, Jod. Walay paghubas ang atuang servisyo.
3: Oo. Ang Mars DI K5 PAM, nagsuroy-suroy ko diri.
7: Mm-hmm.
3: Burag kalibutan raman siya.
7: Ay.
3: Burag sa Earth raman K5 PAM.
7: Nindot di AirPod.
3: Oh, ipakita na ko ron ha. Lantaw mo diha mga ka-K5 kung unsay nawong sa Mars mga ka-K5. Kay ang lahi lang diri, medyo kuan siya, medyo init.
7: Medyo init siya kontra diri sa ato sa Earth.
3: Oh, diri sa Earth dira di senyuha dira sa Earth init dira jo.
7: Amping da sa Mars.
3: Oh, di ameron sa kuan sa Lacson Street sa Mars no. Nangapi me.
7: Chana all.
3: Anyways, lakaos panahon sa tama mga ka-K5.
7: Sige, K5 Brian, asan to? Sige, ang lakaw sa itong panahon karong adlaw, adunay usa ka low pressure area nga namonitor sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Hinuon mga ka-K5, gamay naman hinuon ang chance niini nga mahimong tropical depression na sunod sa 24 ka oras. Samtang diri naman sa Negros Occidental, apektado ta sa gitawag og localized thunderstorms. Din makasinati katang madag-umon nga kalangitan nga adunay tagsa-tagsa o kung katag-katag nga mapag-ulan o pagpanalo. Dugdug. Mm-hmm. So, maroon to K5 Bray. Ang, kuha naman, ang Southwest Monsoon o kung habagat, apektado naman sa pipila kabahin sa Luzon.
3: Aha, so mga eksona to, mga ka-K5, di lang yun tamo salig ha, kay ang lakaw sa panahon. Jo, dili yun na to matag-anan, mga ka-K5, nag-agaw sa lagkwartaw.
7: Kinsa man?
3: Dilis kong atbang o nag-inagaway yung kwarta, tissue di unod. gitagaan sila brown envelope, nag-agaway sila.
7: Oh.
3: Kunya pag-abre, tissue.
7: abig unsa.
3: It's a prank. Ay, nako. Anyway, sige. So, lakaw sa panahon, mga ka-K5, mauto. Amping-amping lang yun ta diha.
7: Mm.
3: And sa mga eksona to nga nagpuyo, Daplins, bye-bye.
7: Daplins sa sapa. Daplins,
3: sapa, pang-pang. Kina mga lugar nga delikado, kaayo kung sigig ulan, way undang. Aw, ayaw dyan mag-kumpiyansa diha, mga ka-K5, mga bay ha. Kay nako, ah, delikado ra di yun nato biya mahibaw-an ang lakaw sa panahon.
7: Yes, correct, JK5 Bright. So mas maayo yes. nga mag

0: O sa 95.5 Marcelo Community Radio. Madong katrabuntaga, everywhere in this world. Hinayang energy, oy.
1: Di ganahan ko ato yung mga anak ba?
0: Ah, sige. Madong katrabuntaga, magigala, everywhere in this world.
1: Kalami. Dugay-dugay apod, oy.
0: Ah, sige. Madong katrabuntaga, magigala, everywhere in this world.
1: Aya! Kagilok. Di ba engineer? Kagilok engineer? Mon J? Wala siya mo. Wala sa matubag ha? Wala sa matubag?
0: Wala siya na. Wala.
1: Di ba engineer? Gilok ka ayo?
0: Oko na.
1: Magkadaghan sa mga nanataw na ito. Buntaga,
0: yes, kipay Brian. Oo, 22 na dayon. Wala po?
1: Usdang na po sila.
0: Lokabunan na ba?
1: Usdang na pod. Nako, Lunes na Lunes na ko, grabihan, no?
0: Grabihan.
1: Lunes na Lunes, K5 Bam na first day of kuan na po ni bakbakan sa sulod sa usa ka semana nga trabaho mga ka K5, ano?
0: Oy, diba? Pila na lagi anyway, ka semana K5, right? October ni gyud.
1: October na, sige, dirita. Nga mga balita nga dapat ato atangan this morning mga K5, mission. Unya dakua. Animal. Unya dark. Hurot ah. Pa victim. Ay. Grabe headlines.
0: Headlines eh, ta?
1: Oh, katong ubo. Ubo. Headlines malang ubo. Ay, grabe yung headline na, oy. Asa ka headline ubo?
0: Awe na, kung giubo tinuod ba?
1: Oh, the appeal to, oy.
0: Ah, appeal to. Pero headline appeal po dito, ay.
1: Headline to.
0: Ayos ah.
1: Unsa ba ni ang misyon, mga ka-K5, oy. Ang Philippine Coast Guard Auxiliary K5 Bomb, kauban ang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, kauban ang K5 Philippines Las Binedres Dakbayan San Carlos, mupahigayon og medical mission karong adlawa diha sa covered court sa Barangay San Juan, isla sa Sipaway Negros Occidental, Sipaway San Carlos Negros Occidental. So natay mga doktor diha ron, dugay-dugay mga ka K5. And hinaot unta nga nahatagan na og mga coupon ang mga usa ka gatos nga mga igsuon nato diha nga nangihanglan og medical attention Las Binedres paghibalo sa ilang sitwasyon sa lawas K5 Pump.
0: Yes.
1: Oo, sa medical mission nga pahigayunon karon diha sa covered court sa Sipaway San Juan, Sipaway mga ka K5, ma?
0: Yun.
1: So, congratulations.
0: Ayos kayo ni ina na K5, Bray.
1: Bitaw, no? So, tuana, plastado na K5 Pump sa Sipaway, sa covered court, dira sa San Juan, ang medical mission sa Philippine Coast Guard Auxiliary, and then ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. And of course, kauban ang K5 News FM Philippines, Las Binedres dira sa San Carlos nga kuan K5 News, mga ka-K5. Makita nyo din ha ron si ka-K5 Jong Versales. Naaroon na ka-K5 si ka-K5 Jong Versales, mga ka-K5. Sige, unsa maning dakua sa Bacolod K5 Pam, 6.8 milyones pesos nga gituuhang shabo ang nasakmit sa Osaka Muslim.
0: Ila, dakua man.
1: Oh, iyang ngalan ato si kinsa to, si Halil Abdul Halil, murag anak ba, no? So dako kay sa K5 Pam, and kining lugar nga asa sa Gapuyo, dira jud na pod ang mga lugar sa mga igsuon nato nga mga Muslim sa Bacolod K5 Pam. Naanas lay mosque diha, no? So dako ni 6.8 unya ang paglantaw sa uban ani, preparation na ni siya kay manog abli naman ang Mascara Festival 2026 K5 Pump.
0: Agoy. Grabe, no?
1: Oh, mamaligya ay dyan siya ba?
0: Grabe, dagan ata kay makapalit ato kay Febray o wala pa to na dakpan.
1: May lang kay nasakmit dayon sa tuang authorities, balikan na to ni Ron.

0: unsa man ni ang animal? Animal. Usa ka PWD nga 29 anyos mga ka K5 gipuli-pulihan og lugos sa unsay tanan ka mga construction worker dito sa Iloilo. Oh, Iloilo.
1: Iloilo.
0: Oh, Iloilo. Amo na ilatingog to, di ba no? Iloilo. Oh. Ang pinakabastos ani K5 Pam kaululaw kay kining mga construction worker yate taga Bakulod.
1: Ulo.
0: Mga animal na taga Bakulod, yung mga manyakis.
1: Grabe naman na sila, oy. Abi kayo yung anak, PWD, ila pong ipa himuslan.
0: O, taga Bakulod, yung mga manyakis, yung mga construction worker, yung puli-pulihan nila ka himulos ang usa ka PWD.
1: Unsa ba nilang nakaon?
0: Ha?
1: Unsa ba nilang nakaon?
0: Kanon raman guro, manyak radyod ni sila. Manyak ng mga animal nga mga taga Bakulod ni. Kanami, dos por doso ng mga lilintian.
1: Luuya.
0: Tod man, tinuod na kay Five Pam, paging ani nga mga tao, lami man yun kayo ni pang kuanon, pang dukdukon o martilyo.
1: Oh, kanang kuan, ilaha dira.
0: Oh, imagine mo kay Five Pam, ang panimuot di ay ato sa 29 years old kay Five Pam na asa 4 to 5 years old ang iyang
1: panimuot.
0: Ayang buot.
1: La.
0: Girape sa mga yun di po, tanga taga Bakulod.
1: Grabe no.
0: Visit gidya nga mga tapas pasensya na no. Masuko gid ko ba sa ing ani nga mga tao? Masuko gid ko ba? Na masuko gid ko ba ginang masakpan nimo, murag di ka nakapatawad. Nindot na lang yun kaayo ni sila butangan o taga ni ilang mga simod unya pang guyudo ni mo ba, guyuro ni mo kipay pam.
1: Gani, inana lang yun dapat kaya mga taong inana, dili na dapat buhiyon, dili na dapat paraghanon kipay bray.
0: Pasensya kaayo no, brutal kaayo ko this morning pero mapungot, manggug ka, masuko yun ka kipay pam.
1: Baka lagot, manggut kaayo.
0: O, balikan na to ni mga animal ni nga taga Bakulo, na mga manyakis, na construction worker. Ato anirong i-plastar po drone, grabihan ng insidente dito sa Banga National High School sa South Cotabato. Unsa jud ang nag-trigger sa usa ka 14 anyos nga namusil o niya gipusil po niya iyang kaugalingon. Ato anirong i-plastar jud usa K5 Pam.
1: Yes, K5
0: Pam. So that nga masabtan jud sa ato ang mga igsuon. And then, makuhaan na to og leksyon. Lasbi na jud sa mga ginikanan kung unsao nato ni pagtabang ang ato ang mga new nga mga generation nga mga bata karon mga ka K5. Okay, unsa maning hurot? Grabiha. 5 sa miyembro sa mga Villar family kasuhan sa gobyerno.
1: Oy, grabe.
0: Apil na ang duha ka Villar nga magsuon, Camille and Mark Villar. Si Papa og Mama nila og napatoy usakin sa tong usa.
1: Ano man lang nahurot naman na, oy.
0: Oh, mayo gani na.
1: Walay bilin, walay magmahay.
0: Walay magmahay. Hurot sila uban sa dito sa prisuhan ba? Kung mapriso ni sila.
1: Happy together.
0: Oh, tingon sa uban, grabihang administrasyon dron. Pang-priso na lang yun nila, pang-apas, mga pang-personal. Kay si Villar, ing-ani, DDS ni siya. Na may mga makuha agad ng mga...
1: Ebidensya.
0: Ebidensya. Oh.
1: Dili po siguro basta-basta ra mo file og kaso kung wala ka nakita dira saktong basihan kay Five Rice.
0: Dili, dili kay Five Pam.
1: Nagbasig na sila sa ebidensya.
0: Dili. Ana na. So kung ang korte ra man jud makakuana na kung kining mga ebidensya nga ilatag diha against nila, tinuod ba og dili o guilty or not guilty, mao ra man na.
1: Bitaw.
0: Daghan na pod kay ni ingon, ay klaro kaayo. Giapas ra na nila. Aron nga kuan basi para mo ambak dito speaker sa mabuto sa impeachment ni Sara against Sara.
1: Dapat din ingon nga nauna pag kasuhan kay sa atong mga nalabigit sa mga flood control project.
0: Daghan naman nakasuhan atong flood control. Kinsa pa yung ipangita kamo? Gusto niyo i-apilon mo?
1: Basi.
0: Kay gusto nila si Marcos, di pa na si Marcos pwede mapailan.
1: Dili
0: kay may
1: na siya.
0: Ano siya ginatawag nga immunity kay presidente pa siya.
1: Pagka naog na anak niya, pag mausap pa na siya makuha ng kaso.
0: Nabao na diha. Paghulat mo. O, paghulat mo diha. Kung wa mo kasabot, paghilom. O, paghilom. Unya, unsa man to ang pa-victim. Si Senador Robin Padilla ga pa-victim-victim nga din siya mudagan, mulakaw na lang sa mga Muslim country, mo pa Brunei, mo pa Malaysia, kung asa. Paglakaw dito dong oy, kinsa may nagpugong nimo?
1: Nagluod na dyan siyang maayo dire ba?
0: Sa tinod, anay, wala, daghang kayo ni Ingon ganing resign ka na daan, ayun na paabuta sa 2028. Unsa, abi ni mo, mupugong-pugong me. Once ang usa ka tao nga dili na,
1: dili na dyan.
0: Pasagda na to na.
1: Dili na dyan pugan.
0: Ay, pwede gani patiran pagawas eh.
1: Aray mo.
0: Pareho. Ato ang bunluton ito agawas dire. Unsala. Bisag si Kim, si Kinsa dyan ka nga. Ay, nako, paglakaw dito, oray.
1: Katawas MG.
0: Unsa man ni ang... Grabe nga headline.
1: Headline ubo.
0: Ha?
1: Ang ubo, kanayin mo ng headline.
0: Kinsa ba ni mo ubo? Nga musaka ang presyo ugma sa lana. Muubo-ubo man yun taan eh.
1: Ubo-ubo yun kayo. Maurang kuhan, maura'y pritihan yan. Lana taas kay presyo.
0: Kurting taas ha. Oy, grabe yan. Mumalik pa ang Foro Dilos Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio. Ang D3 Bio, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
4: Check si D3 Bio, aka si ordinary vitamin D3.
5: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
4: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
5: Maujud na yung superstar da, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
4: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
5: Grabe sa.
4: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
5: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics. Unya, naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon ni imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyud na asgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
4: Wala.
5: May monolaurin ba ang imong plain D3?
4: Wala.
5: D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP nga kung gainom ka og D3 Bio, pareho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay undang atutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
3: D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gyud pamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Kadaghanan sa medium chain triglycerides no, ang gihisgutan na to. Sige, ang lauric acid. Naa kay caprylic acid, caproic acid, ug naa pay capric acid.
5: Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa BCO Sir GP nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, adu na bay bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
4: Wala.
5: Kay ang plain D3 walay BCO. So kung ako ikaw nga gustong makatipid kung asa ginapakapin raning vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
4: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuk buklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kayo jud kaayo nang kuha o ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
5: Ang ketones sir JP the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasaglay ang imuhang utok, samot na kung dugay na Sir JP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
4: Gutom na.
5: Kinahangla na adyugay D3 Bio, aron ang ketones nga naa sa D3 Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
4: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
5: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio. Mag-D3 Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, mojo na siya ay pinaka-the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir JP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
4: Very
5: question.
4: Efficient.
5: Ang imong D3, nabay ketones?
4: Wala.
5: D3 Bio lang, jud ang naay ketones. D3 Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo, bisan pa research ninyo, BCO o D3 sa imuhang lawas compared sa ordinary nga print D3, time to upgrade the good, Sir JP. Ingon ana, jud na ang kinabuhi.
4: What? Natay oras, doko? Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
3: D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Visio
3: nga may D3.
8: Apalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
8: D3 Bio.
3: Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagbawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa. Sa naggusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabangang sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka!
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom. Nahimutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa

0: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagopi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
1: Hininga, uy!
2: Uy, Besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mi-withdraw sa sweldo?
3: Ugma puhon ko mo-withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba.
2: Hala, naa day ATM dito?
3: Naunsa man ka nga dugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
2: Daghan magtawo dito gud.
3: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Loksin, Daro, Bakong, Valencia og Shaton satellite office.
2: Ama o ba, Besh? Pwede ka day dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
3: Sana all naay i-parking.
4: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Loksin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baiz Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulngan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Tuno manun sa mga labas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Putinaw sa mga lubog na isyu. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa Angay Daigo. Mga mainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
8: La 7-8.
9: Yes, ato ang mga suking tigpaminaw dira nga adunay ginabatsyag nga mga sakit sa kalawasan nga dugay na kay mo nag-antos ana inyo hanga kasakit sa kalawasan kay yung bangon bitaw ninyo nga maopan na tay pagmata pero yung lawas mura na gatong gidugmok samot ani atong likod no nagbago na to nga pretty pagkasakita so basta aduna nay sala maglibog tay nana pero ato ana lang ang solusyonan kay Firebry para inugmata yes. Na to nga tawhay katong lawas nga watay sakit mag tumarta aning ato ang power trio kaning Detex 500 Mighty C og the 3 Bio kay tested and proven na gina siya kay Firebry nga tawhay gud kay imong panglawas nya imong sakit tuldukan katong ubang sakit nga wala pa pud gasulod sa imong kalawasan maglisod og sulod kay kumbaga aduna na tay power aduna na tay panagang sa atong lawas mao ni ato ang power trio Detex 500 Mighty C og the 3 Bio so wala tay rason no ay ato biyang puhunan mga higala kani ato ang lawas so dapat gyud nato ning paligunon para yes, manginabuhi tang tawhay kay Firebry.
8: Yes, ang power trio mga ka K5 mapalit na ni ang DTX 500 Mighty C og D3 Bio sa mga butika nationwide. And diri sa Dakbayan, San Carlos, mga ka K5 mapalit yun ni siya sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na sila nahimutang sa Barrick Building, Vigostilo Street, Barangay 3, aning siyudad sa San Carlos, mga ka K5. Of course, amo na ning gihatod pod sa mga lagyo nga mga barangay diri sa Dakbayan San Carlos aron nga di na mo ang apan pa magpakapoy pa magdadako ang plitihan. Patubang diri sa proper dira sa proper punaw mga ka K5 mapalit ang kini nga mga produkto kay Madam Aiza Secretaria. Kay Tatay Ruben Ruel sa Pili Street at bang sa Old LTO Center Mall. Napon kay Nanay Maria Lota Panilagaw sa Borgo Street, Barangay 6, diri sa Dakbayan. Kay Madam Rosemary Humampit sa Manihan, Barangay Bunga, DSB. Kay Madam Arlene Gutib sa dira sa May St. Vincent, Barangay 1, Daplin Rajon or Kilid Rajon sa Kolehiyo de Santa Rita. dira kay Madam Angeline Tingal sa Kaingat Barangay 1, kay Madam Elizabeth Davila sa Lower Santo Rosario Barangay Rizal, kay Nanay Edna Bacasmas sa Sitio Maloloyon Barangay Punaw, kay Madam Lucia Fontilar sa Porok 5 Barangay Bulwangan, and kay Madam Gray Sagang sa Barangay Malangsa, Valle Hermoso, Negros Oriental. Shagit kay Pam.
9: Yes, ito ang shagit ang ato mga viewers ha. Good morning ni Madam Sir Lucring Perator. Good morning, sir. Ma'am, shout out lang ko sa tanang taga-Malangsa watching from Cebu City. Naabot si Luz Shalana. Pa-shout out ko, sir and ma'am, diya sa Sipaway nila ni Sini Kuli, Mayor Orliza o kay Chara Lazaga. Kumusta na mo diha, dai, o sa akong ninang Neni Lazaga. Tapos si Madam Carmelita Barbicho, good morning Sir Brian and Ma'am Pamela. Kumusta ang yung adlaw nga Lunes? Murag sa Jara, watching from Mabulao, Barangay Bagunbon. Thanks Sir in sa pagbasa or thanks Sir in God bless. Tapos si Luz Shalana, good morning Sir Brian, Ma'am Pam, ug sa tanan naminaw ug sa naglantaw karon. John Rio Manggubat, good morning sir and ma'am, watching live Talisay City, Negros, salamat. Ana pud si Grace.
8: Kinsa.
9: Grace Dakalkal. Sige, kapabre.
8: Grace, good morning to Lucring Pirater. Good morning ma sir, ma'am. Shout out lang ko sa tanan taga Malangsa watching from Cebu City. Okay, sige. Balikan na to ng uban kay Pama. Good morning sa MCR 95.5 diha sa Marcelo nga nakatutok na sa tuang programa karon. Before ta mga ka K5 mo start sa aning pagplaster nato kung unsa jud bay nahitabo, no? Kani adtong Biyernes, K5 Monday paki-check diha sa tuang GC na ko gisen bag ora jud. Ablihi gud ninyo inyong cellphone mga ka K5, lantawa jud ni ninyo oh. Kung ikaw ang pangutan-on K5 Pam. Nga nagpakasal ka. Pagpakasal nimo ang laki
9: wap.
8: Una gud nimo nga matkit-an jud sa prangka nga istorya. Ikaw kay bayi ka K5 Pam, no? Unsa man jud ang ideal man nimo, no? Ideal man kumbaga, no? Teka muna MJ ha, wag mo munang i-play diyan kay gusto nako padaghanon sa nito ang mga viewers ba aron makakita jud ni sila. Ikaw K5 Pam as a girl, unsa ay mong ideal man kumbaga sa imong kinabuhi K5 Pam?
9: Ang makitan gyud nato dayon hitsura.
8: Hitsura mao gini una no.
9: Mao gina okay. Okay, plastado man kay na siya dira. Pero kung ako ay papilion, magbase jud ko sa kanang batasan.
8: Attitude.
9: Oh.
8: Okay.
9: So, pwede
8: okay.
9: Kang pwede sa una na mong pagkakita sa lalaki, guwapo siya sa imong panlantaw, pwede kang ma-inlove. Pero pag mabalaan na mo ang tinuod yung batasan, mawala na mong gugma.
8: Murag ma-turn off ka. Kumagado ma-turn off ka.
9: Anak, if I brand.
8: Okay, no? So, una, Jod, bisag kami nga mga laki, ang maka-attract Jod na mo una, dili man attitude. No? Balo sa uban diha kamo, kami sa mga naminaw diha unsay unang first attraction ninyo sa usa ka tawo nga nagustuhan ninyo, attitude or batasan or attitude or kanang nawong or physical? Aha, anak ba? Kay ako, una jud ko sa physical, sa hitsura. Ikaduwa ang attitude K5 Pam. So, kaming mga laki, luuya po namo dahil kung murag iring mo ang nawong ani. Tiwas ni Tati.
9: Tiwas.
8: Agyan-agyan na yun taani, MJ. Agyan-agyan na yun taani ba? Pero na po ipakita ang video mga ka-K5. Nga kini siya, kay Balobi ako nga, AI yun ni siya. No? AI ni siya. Pero, makahatag na to ni lesson. No? Makahatag na to ng lesson, last bin na dyan to, bisan sa mga bayi or laki, kay kuusahay day K5 Pam, sayop nga ang physical, ang hitsura, or ang aniyo sa usa ka tawo outside, or external, ang una na tong lantawon, burag ma-disgrasya ka. Kay naay usa ka AI, nga may pakasalang usa ka bayi sa usa ka laki kay lagi worting gwapuha ki Five Pam. Gwapo man yun tinuod kayo.
9: Oh, worting gwapuha bita.
8: During sa ilahang pagkasal, dito na mga ka-K5 nakit-an kung unsa jod ang kaloob-looban sa laki mga ka-K5. ablihin inyo mga Facebook niya mga ka-K5. Sige na, og muabot ni 20 ang galantaw at tuwa ni ding i-play K5 Pam. No?
9: Mm.
8: Kay mas-shock jud ka. Oh, mas-shock jud ka. Makaingon na ikang usahay. Dili jud ka dapat mulantaw dayon physically. Kay naa di ay lahi pa jud nga matukiban nimo aside from attitude kay Five Pump.
9: Yes.
8: Nga abi nimo okay na di ay nagitago ang usa ka laki kay Five Pump, ang usa ka tawo. Oh?
9: Yes, so, no? Grabe. Akalain mo yon.
8: sige na lang. Kay basig maugmaan taning 20 viewers basi hindi na to pagawas ni. Sige, tirada na lang MJ. Bahala mo, di mo mulantaw diha, ha? Di mo kita gwapo.
9: Oh. Gani gwapo kayo oi, hamis kay gnawong. Aba sa artistahe, artistahon ang dating.
8: Oh, artistahon oi. Gwapo jud, no?
9: Oh.
8: Imagine mo ha. While gagikasal sila nga nagluhod dira at bang sa artal, unsa po ning usa ka tao nga among-among iha manggi lag unsa lagi kuno lagi
9: kugi lang gibira niya ang kwan
8: gibira niya ang tabon sa nawong yati dili man di ay to ang tao ang ato nga kagwapo di ay kitiguang man di ay ni ah dana you play MJ go ahead sir
9: Go ahead, sir.
8: Tuwa na.

0: Ok. Có ăn được sao tìm chị?
1: Ủa là
0: Ok.
1: cái ok.
0: Ủa này sao được lại đã?
1: Ủa là cái phải rồi.
0: Ok, lên tao qua ninyo mga ka-K5. Tarong-tarong jud ang bay ba. Imagine mo ana ka gwapo ang laki kay Five Pam. Dili ka mo pakasal. Na.
1: Dito.
0: Unya ang iyang nawong di ay artificial di ay to.
1: Na.
0: Maskara ra di ay. Unya gikuha ang maskara tiguang kay dako 83 negro ng edad ani.
1: Wala pa chuna go. Wala pa chuna tingala nga. Kuan na tikubo or nagkoy-koy ang lakaw? Sa?
0: O dira pod. So meaning wala jud niya ma kuan maayo, wala niya kon si lunggo pa, wala niya makilatis maayo kay Five Pam. Oh. Nga pag humanda ang lagkasal ato, pag hubo, oy, extend food supplement may kinahanglan.
1: Aray mo.
0: Paray. Nasyak ang bahay, oh. Nasumbagan taong digulang, oy. Nasumbagan, oh.
1: Kagwapa gud sa babae. Ang lalaki, man, gwapa gud kayo katunapan siya gisuot. Oh. Mura ka na goyang gisuot kay Fibray. Sani, oh. Murar po siya gwan, dude. Murar po siya gnawong. Murar, oh, nabagay po siya sa panit. Tinuod yun siya lang taon ba?
0: Kuan di ay. Artificial di ay mga kay K5. Oh. Pag iana ang laki, kinsa ba di mo ihi-ihi ana kay K5? Makalaglag og tipa na nga na kagupuha kay K5 Pam, no?
1: Gwapo kayo.
0: Gwapo kayo. Bisag ako, bro, maagi. Kuno mabakula ako.
1: Pero di ko katulog rin doon. Pwede ga po eh. Pwede yung paghamisa eh. Kung baga walay gadras ang nawom.
0: Wala, wala.
1: Walay tachar. Wala. Oh, di, 21 na lang tao.
0: Dere na tao. Ayaw mong hawa na 21 kay nga naman.
1: Mag-discuss na rin 21.
0: Ingon ni Mars Dams dere, ingon niya, morning Sir Bri and Ma'am Pam, na maulagi na ang nawong man maoy lantawon dili ang resulta. Correct! Ingon ni Emilin Talidong, ha ha ha.
1: Oh. Anak ako na siyo.
0: Mao na usahay nga ang kita nga mga tao, una jud nato lang tawon jud physical man jud nga anyo, panglabas na anyo.
1: Yes, kay mao jud ay una gyud makita gyud nato kay Five Ray, kay ang batasan na aram na sulod ug dili na ipakita gyud, di kay nato makita pod.
0: Mao na usahay makaingon ka na sa huli talaga ang pagsisisi.
1: Na.
0: Kay dira jud nakit-an ang kay ang tinud anay jud. Kini ato AI raman ni siya, no? Pero sa tinod anay, ang usahay ang kagwapuhan o kagwapahan sa usa ka bay o laki. Maingon ra jud nato nga maskara kay Five Pam. Kay nga naman, dira na nato maingon kung unsa siya kagwapa o kagwapo kung makita na nimo ang attitude.
1: Correct!
0: Nga. Yeah.
1: Kaya naman po yung kwan kay Five Ray, kanang diri siya gwapo, diri po siya gwapa, pero usay ma-attract ka tungod sa iyong batasan.
0: Yes, maskara gihapon siya nga dili siya na kagwapuhan, kagwapahan. Pero nindot siya batasan. So maskara gihapon siya.
1: Behind
0: of his personal appearance nga dili ana siya ka attractive. But behind of it nindot siya. Na.
1: Correct jud.
0: Mauna usahay gibagay-bagay man jud sa Ginoo, no, pero gibalanse jud sa Ginoo ba.
1: Yes, kay Fabray kay tinuod pigado tag pandagway pero nindot guapa mo itong kasing-kasing.
0: Ako, pasalamat yun ko sa Ginoo ba? Pareho yun ko niya ba? Guapo na. Lutan pa yun.
1: Perfect.
0: Kabalan yate.
1: Kabalan.
0: Kaulaw.
1: Pero tuod man.
0: Oh. Ingon din ni Nanay Emilin, oh, kabalis, oh, bini. Ingon niya, good morning, Sir Bri, og Ma'am Pam. Ha, ha, ha. Ahak na. Sige na, oy, dire na sa mga balita, mga ka-K5. Now, K5 Pam, atong niaging Biyernes, pwerte jud tong maingon na to nga usa na pod ka balita nga mibuto dire sa nasod sa Pilipinas. Kining balita, mga ka-K5, nga nakahatag na pod og dakong atensyon sa katipukang komunidad, community sa Pilipinas. kining nahitabong pagpamusil sa usa ka 14 anyos nga grade 9 student dito sa Banga National High School, Banga Municipality o Banga Province of South Cotabato or South Cotabato, nga kining 14 anyos nagdala og usa ka 9mm pistol og walay pili nga nagpamusil sa sulod sa ilang campus, K5 Pam.
1: Yes, K5 Bray. So, nagsugo ni siyang pamusil. Alauna 15 sa hapon.
0: Launa 15, teka muna, ingon ni Ronald Aranduque diri. Siya, good morning, ma'am, sir, nakurat yod, nagyod, nawon, nawog. So, launa 15, dito na nga namusil ni siya. Sa iyahang pagpamusil, mga ka K5, K5 Pam, ang nahagmak jod dito is duha.
1: Duha jod.
0: Ikatulo siya. So, ang resulta, tulo ang nangamatay, duha ang mga biktima, ikatulo kining suspect nga gipatay pod niya ang iyahang kaugalingon.
1: Yes.
0: May mga bayi pa to.
1: Natoy bayi kay Fabry niya, ang kalabanan, nigsulod maguni siya, kaning suspect, nisulod din siya tapad sa iyang classroom, nga grade 9 pod. So kalabanan ang naigo dito, mga grade 9 nga nag-edad, 14 hangtod 16.
0: Yes, mga minor jud tanan. Ingon ni Renante Colipano Caballero, hahaha, dili lagi nawong basihan, dapat ang batasan jud, watching live. Street Kabunaw, Bray, palampas, salamat. Thank you kay ninyo, no? So, mauni. Ang naangol is 8. We stand corrected. Tulo ra jud ang nangamatay, dili 6. Onya 8 ang nangaangol. Ang uban adto giingon nga critical, pero salamat sa Ginoo kay naka-survive kini sila sa ospital, K5 Pam.
1: Mas maayo, K5 Bray, kay dali ni silang nadapatan og mga tambal.
0: Correct. Mm-hmm. Unsang istorya. Kining 14 anyos, usa di ay pod ni ka estudyante nga ang iyang section dili kay ingon nga simple ra nga section, K5 Pam.
1: Yes.
0: Usa ka special class.
1: Kumbaga, mga Brighton.
0: Mga Brighton. Kumbaga, special ni sila. Lahi ang ilang utok, kita mga ordinary raman yun ta.
1: At kumbaga, ang ordinaryong utok, itong kumbaga hinahinay, ilain niya. Sila, gilain po sila.
0: Gilain. Okay, ipakita agad MJ mga pictures, videos diha during the time sa kuwan na drag ipangpasa na to. Paki-search lang. So, karon ang kining bataa, usa ka special class section sa maong tunghaan. And then, as alleged, natukiban or nakitaan mga ka K5 nga ang guard sa usa ka aning bataa naa kunoy 76 K5 Pam.
1: Oy.
0: Oh, naa siya 76 nga grades nga nasuspitsuhan karon nga basig mauto ang ning trigger nganong namusil kini siya.
1: Tungod sa iyang grado, oh.
0: Aha.
1: Usa na to.
0: Ikadua. Kining bataa is a member. According sa report, is a member of true crime community sa online or internet, mga K5. Ah, kining gitawag na to nga true crime community. Dili ni basta-basta mga ka-K5 nga grupo-grupo ra nga kung unsa nga brotherhood. Kay ang true crime community, usa di ay ni ka digital subculture centered or gitawag nga on real life violent and criminals or violent criminals and mass killers, K5 Pam.
1: Aha.
0: Grabiha, no?
1: Grabe na din yung anak sa?
0: Oh, digital ha?
1: Digital ra siya?
0: Dira sa online ra sila, kinang gadula o mga Roblox, How to pronounce that? Roblox or Roblox?
1: Dahi, uban nga, tawag na Roblox, napoy uban nga Roblox.
0: Ah, okay. Kining mga ML, kining mga counter strikes, uban pa. Sa una, manggod ki 5 Pam, kining mga counter strikes, na ano man eh. O uban nga mga dula sa cellphone. Pero during that time, during my time, grabe ko modula o counter strike ki 5 Pam. Pero wala may mga online community group nga maoy gamando na mo only that the game. So kini di ay ang karon nga true crime community is not that a game K5 Pam mga ginikanan paminaw mi na ha. Is not that a online games na ay tawo nga mao ang gaguide nila in real life ha sa ilang kinabuhi.
1: So tinuring nga kinabuhi.
0: Gahatag o guide nila on how to do yung mga bayulente nga mga buluhaton.
1: Grabe no?
0: I-explicar na ko nagbalik ro na kay Burag Lalom ni mga ka-K5. Kining gitawag na to nga true crime community. And then basi, wata kay Balo, diris Dakbayan, San Carlos, daghan na po mga bata, taga Tumuso, Calatrava, or asa na pita nga nasulod na ani.
1: Okay. Basing tinuod.
0: Oh. So karon lantaw gumo sa live mga ka-K5, grabiha ang mga katong mga nahagmak ro nga matay na nagdagan
1: dai
0: mga unsa na lang gadagan katong usang bahay nga naisamad si Indughan gadagan nangitag ambulance. Now
1: paita
0: karon K5 Pam pag human yag pamusil gipusil pod niya ang iyang kaugalingon
1: patay
0: according sa report nga nakuha nato 3 days before sa shooting nga gibuhat niya, kini di ay bataa mga ka-K5, gipailalom na sa ginikanan sa gitawag nga psychological intervention. Gipailalom na di ay ni sa psychological intervention ng bataa kay na matikdan sa inahan ug amahan nga may lahi ang iyang kalihukan or attitude K5 Pam. Gipasay kaya tris na din siya. Na. Kay Burag, kinang, according sa inahan, usahay mo isulti siya, siya na lang usah.
1: Kaling bata?
0: Kining bata ah. Burag lahi na jud ang iyang kwan ba, ang iyang attitude, ang iyang environment K5 Pam, normal nga tawo.
1: Tungod siguro na sa iyang, aning pagkamyembro, aning iyang, katong, sa itong grupo, nakalimot ko.
0: True crime
1: community.
0: Yes. Aside from that, according sa nakuha sa mga authorities, nga mga conversation or mga convo sa Osaka GC, nga kining bataa K5 Pam, miingon siya nga naa naman jud siya'y planong mamusil sa maong tunghan.
1: Yes, K5 Ray. Maupo na natukiban sa mga otoridad nga kaning bataa, ato panig yung Agusto.
0: Agusto.
1: Nagplano nga mamusil.
0: Aha. Yes, Agusto pa lang nagplano na siya mamusil. Apan wala kini matigayon, wala madayon sa posible mga hindrances, nga may kalisuran po siya, maybe K5 Pam.
1: Sa kwan, K5 Ray? Usa na pud ang nalisudan niya nganong wala niya madayon ang pagkuha niya og pusil sa gamito niya sa krimen.
0: Usap na, no? So, hantod nga natigayon jud atong Biyernes mga ka-K5 kani. Atang-atangin ninyo. Ang pangutana diri nganong ning sunod-sunod man mo. Di jud na ninyo masunod, no?
1: Abi ko gonsa. Ubo.
0: Ubo ra ang headline, maminaw. Okay. So karon, kining bataa di ay K5 Pam. Nakabalo siya kung asa gibutang sa amahan ang pusil sa amahan.
1: Yes.
0: Nganong may pusil man ang amahan? Background. Ang amahan usa ka empleyado sa Department of Education, Region 12, mga ka-K5, dira siya na-assign, may gipadala ko ni mo K5 Pam, dira siya na-assign sa risk reduction nga ang iyahang trabaho is to help mga ka-K5 unsaon paggamit ang mga pusil sa mga shooting range po di IK5 pa maumao ni siya katong kuan katong sa Tacloban
1: nga
0: ang iyahang iyaan pulis nga gitudlo-tudloan pod siya mo shooting.
1: Okay, kaning bataa god gi February magkuyog-kuyog ni siya sa iyang amahan kung naay shooting magpractice.
0: Magpractice mulantaw pod ni siya.
1: Mulantaw pod ni.
0: So mao ni karon ang amahan gi dismiss na from the hindi sa serbisyo ha from the position. And ya while gina-investigahan pa ang kining kaso mga ka-K5. Pero wala pa man jud siya gipapahawa. Now, unsa ang uban nga natukiban ani? Atong nahitabo ang insidente. According sa report atong Friday, kay balo ba ka-K5 Pam nga daghan ang iyahang mga amigo o mga classmates niya nga pagkahuman o klase sa buntag kalitrang nangawala.
1: Yes. Kay ka, gipahibalo naman ito ni Daan K5 Bray.
0: Kaya iya na di ang gipabalo nga karong adlaw mga hapon mamusil ko na mauli ang iyang mga
1: mga amigo
0: mga amigo niya.
1: So ato rin kuan gi Fibre nagsugod ig plano ang suspect matod pa ni kani si Mayor kaning Banga Mayor Albert Palincia ang mayor sa Banga K5 Bray. Ato ni siyang Agosto nagsugod plano. Then himuon na ni niya atong September 3. Pero wala man na yun. Dito na niya gida yun dyan sa atong Biyernes, September 18.
0: Na. Maulig na?
1: Grabe okay. Plano sa.
0: Aha. So ang pusil nga dala sa anak, mauni ang 9mm or 9mm pistol. According sa inahan, iyahang gikawat or gikuha dito sa gitaguan sa amahan. Sa vault daw.
1: Giguba daw.
0: Giguba. Teka muna ha. Di na lang guro na to ingnon nga vault kay kabalo ka K5 Pam. May idea ako, mangutara lang ko nimo bisag may idea ko ha. Kay kabalo ko basta may idea pod ka. Kabalo ka ba kung unsa nang vault nga ginatawag?
1: Kanang butangan na sa mga armas.
0: Dili pod siya. Ang vault go K5 Pam sa tinud-anay lang kining inahan sa yop man ni.
1: Ngano ma?
0: Kay ang vault gold K5 pa maoni ang mga vault nga dili na basta-basta nimo nga maablihan. Kung dili nimo masuhon, dili nimo dukdukon.
1: Okay, nakalak bala siya.
0: Maoni ang vault nga ginabutangan og kwarta alaha sa bangko. Sa mga pawn shops.
1: So puti ni pagkaliguna K5 Bray.
0: Salsalo na K5 vault ang tawag ana. So maybe kining gibutangan sa iyang amahan simple nga kabinet or aparador.
1: So murag dili gina siya gitawag og vault kay mo entang vault. Ligon man kana siya for security sa imong kwarta.
0: Pusil, dili na lang tabo vault. Gold kay kumuingon tag vault lisod kayo na ablihan K5 Pam.
1: So mo ana tang vault wala to na makuha untang pusil pod.
0: Dili lagi makuha basta-basta na oy. Purti nang gahi. Mao nang ginabutangan sa bangko kay bisag mga kawatan malisuran og kawat ana. Bisag na pa sila asitilin diha or unsay buhaton dili na basta-basta makuha kining vault nga gitawag K5 Pam. So butang na lang nato kon simple nga kabinet
1: sa kabinet
0: aparador
1: na lang. Aparador nga dali maabre.
0: Dali pa unsa kanin sa Bisaya ana ang kabinet ana?
1: Kabinet ta na. Aparador.
0: Kining inahan na nga namusil na iyang anak di pa vault pa yatis. O pa social pa.
1: Ina na lang kabinet. Aparador.
0: Aparador kay madalar magbukbok ay nang dos por dos.
1: Aparador ka nang butangan mo nag kanang kandado dira no? Dali ra
0: na
1: gubon.
0: Mawala siya no. So dito daw gikuha. Kung vault man jud ni nga pareho anang sudlanan og kwarta alahas og uban pa nga mga pareho aning pusil. Lausi kay nga vault basiglata ra ni.
1: Kanang huyang ra lagi. Dali ra maabli. Kay minor di edad pagod.
0: Bitaw. So di na nang taana mo ko ano. Ang di na nako ganahan. Gold game mapakuan-kuan. Pag kapanugin na lang tarong ba nga. Parador lang na siya. Parador, kabinet. Dili kayo di pa vault. Vault kayo pa English. Vault. Ay, sus ko. Di may kuan ana. Dili may bago ana. Di may manul anang mga vault. Kay kasabot may unsa ng vault. Ang vault sa pawn shop, Kabalo ka ang pil unsa kadamol kay Five Pam?
1: Wala, wala.
0: Oh, ang kadamulo na aguro sa kuan. Kuan guro mga 1 cm guro abot kuan na kuan na basta ang uban mubo-mubo ra sa usa ka dangaw kay Five Pam ang kadamulon unsaon nimo na unsaon nimo na bisag sunugon para nimo.
1: Oh.
0: Oh.
1: Grabe no.
0: Mao na bolt. Oh, mao na bolt. Mapungot magugagod kay mga kumpiyansa kayo sa mga pusil nila ba?
1: Gani, yung sabutan ay mga bata nga nakakita ay Ginoo. You know. Oh,
0: paminawon nato si Governor Reynaldo Tamayo Jr.
1: Mm.
0: Aron na adyo tay source kay Five Pam og madunggan sa itong mga tagpaminaw sa radyo.
1: Yes.
0: I guess nga ang uban diha. Nakakuha naman yun sila nakalantaw sa Facebook pero the discussion about this kay Five Pam. We need to discuss fatherly aron nga masabtan jud ano si Governor atong paminawon kung unsa jud ang mga nahitabo sa atong mga panahuna K5NJ itira mo
1: K5NJ
2: okay. Sa subong lima ang affected ng mga students. As of now, isa na ang confirmed na patay dito.
3: Okay.
2: Pero nga pag ginatestingan, pag ginatunay yung vibes mo sa provincial hospital. Isolated na ang kaso, ipapauli na, pinauwi na ni Mayor at ni Sir Balala ang ating mga estudyante right after ng insidente. At sa ngayon, sinusubukan lamang namin na talaga maparating sa ating mga kababayan dito sa Banga na stable natin, isolated ang kaso.
3: Okay.
2: Pero panawagan ko na sana maging manatili tayong kalmado. Nangyari na ito, responsibilidad ko bilang gobernador ng lalawigan ito ang nangyari. Pero sana nga lang, tayo mga magulang ay magtulungan tayo na iwasan natin na easy access yung mga deadly weapons like na mga baril sa ating mga kabataan na mga minoridad. So maging responsible tayo dahil minsan, although meron kaming deployed na mga security guards sa lahat ng mga paaralan dito sa lalawigan, sponsored by the provincial government, pero talagang nireklamuhan kami nung i-check namin yung mga bugs. May mga magulang talaga na hindi nga magpa-file ng kaso dahil natatamaan daw ang karapatan ng kanilang mga anak na i-check yung mga bugs, yung privacy, yung naging problema natin. Pero siguro ito, magiging maitiit siguro kami, baka mapalabas kami na executive order na we will see to it na talagang check na talaga dito sa mga classrooms yung mga bugs. Dahil hindi natin nakalain na ganito yung mangyari despite of na-strengthen natin yung security dito sa mga paralan.
3: Okay.
2: So, medyo mabigat pero hihintayin na lang natin yung final na investigation report.
0: Okay, kasi, portion lang mga sa K5 sa giingon ni Governor Tamayo Jr., K5 Pam.
1: Aha.
0: So, ang iyang statement nga, ang ilang probinsya ning provide og mga gwardiya. Asa mang gwardiya, Gob?
1: Paano nakasunod?
0: O niya yung isumpayan dito nga nakunoy mga burag di ganahan sa mga stricto nga pagpa-abli sa mga bag because of the privacy.
1: Oh.
0: Dili kumutuo anak kay nganuman mas gustuhon na sa mga ginikanan nga strictuhon tamang ingala to avoid this kind of killings kay Five Pam.
1: Correct. Kay para makita juro kung siya sulod sa mga bag.
0: Yes.
1: Pariyaan na ron nga wala mahiling so nakadalag pusil. So,
0: yes, ang karon nga pangutana na inexplicar naman nato no kung asa ang pusil gikan.
1: Oh.
0: Ang karong nga pangutana, paano nakasulod ang pusil?
1: Maunay mga pangutana nato.
0: Kay ingon ni Kuan, ingon ni Gobernador, nag-deploy og mga gwardiya nga probinsya ang ni-provide. Where is the guard, Gob?
1: Maujud.
0: Gaon sa sila?
1: Maunay natulog? Pangutana. Natulog kay launa.
0: Oh. Anyway, sa kadaghanon sa estudyante, mauna pirmi ang ilang balibad nga kinang
1: malangay.
0: Unsaon sa pag-check kay Porting Daghana. Let's provide more gwardiya eh,
1: correct.
0: Diba?
1: Kaya para mas madali ang pag-check sa mga bags.
0: Oh, balikan na to na ron kay mo hatag-tag comment ano yung mga guard-guard mga ka-K5. No? So mauto ang sitwasyon. K5 Pam nga tulo, anang matay, apil na ang suspect, walo ang angol nga naakaroon gihapon nagpabilin sa ospital. Okay. Ato ang paminawon ang usa ang tingog sa amahan, no? Amahan ni Kifay Pam, no?
1: Amahan sa suspect.
0: Amahan sa suspect. Kung unsa ba jud ang iyang masulti ani, no? Usbo na to kining amahan while ga prepare sa Kifay MJ. Kining amahan sinya silang ko Kifay Pam ko naana, ha. Aha. Uh-huh. Kining amahan is a empleyado sa Department of Education assigned sa Region 12 sa risk reduction management ni siya.
1: Mm-mm.
0: And katudlo po sa mga shooting range, mga ka-K5. Aha. So, burag diha dyan nakuha sa bata kung unsaon pagkak sa pusil, unsaon pag-ilis og magazine. Kaya ang magazine ko to ato, K5 Pam, nasa 2 or 3 ka magazines ang nahurot.
1: Ilang, daghan naman di ay.
0: Grabihan, no? Daghan ka ayo kay Pam.
1: Wa pa to nakadagan to mga estudyante, way siguro mas ubay-ubay pag itong ma
0: sige.
1: Samdan.
0: Ato katong na itong interview pa jud ba nga. Sige na lang sa kunog pitik-pitik na grabiha kuno ga arak-arak kuno kay Pam.
1: Grabe no, nilada ba?
0: Oh.
1: Ingon ana ka bata pero ingon ana ka bata on kay Fabray pero bansay na kay mo kuan mo gamit og pusil.
0: Kay kuan manggod mga kuan manguna sila ang naamanggoy mga gitawag nato mga ka-K5 nga kinang once gani ang amahan nga may ideya sa mga ingana ila man puntudlo-tudloan ang ilang anak gud unta dili kay dili pa man gud kompleto sa edad wala pa na ideya kung unsay good and bad K5 Pam. Likayan unta ni kanang may mga amahan ta diha nga may mga pusil ang inyo mga anak nga dili palampas sa 18 anyos ayaw ninyo sigig pakita kita kay abi nila kina okay ra. Oh kinang kulang pa jud sa imagination ba nga lahi pikwani delikado din siya ayaw niyo paila-ila na diha di Kifay Pam.
1: Okay, okay, Kifay Bray.
0: Oh go ahead.
1: Sakto jud.

0: langulango lang. Kasi mahilig man maglangulango ang ini nga bata. Pero sang 1:15 dito na pagwa niya sa iya classroom dito na siya naniro. Ang pusil halin sa ilabalay ginguba ang bolt sang iya nga tatay. Ang background sang shooter bright tungod niya ara sa special class. Tapos sa taekwondo player. Tapos tiga upod-upod mo sa tatay niya kung mag-practice ang shooting. Tungod siguro na impluensyahan sining true crime sa community. Dira siguro kaya ang ngambal dira sa ilang ano shoot sa school.
1: Kifay Bray. Yes, Kifay Bray.
2: Mga ka-K5, we stand corrected, si Mayor Palencia ni ang inyo na dunggan. Okay. So mao na mga ka-K5 no. Ang mga kontra duha tulo. Okay. Okay, what is kuan? Usbo na to diri. Unsa ni ang true crime community? Usbo na to usa ka digital subculture centered on real life violent criminals and mass killers. Grabe no?
1: Grabe ginoon.
2: Grabe
1: pagka noon. Pagka magkaingon na ito, grabe, Haiti ka.
2: Aha.
1: Online nga, na lang ang magdala.
2: Nga kini di ay mga ka-K5, makahatag jod o ang ilang target ani, yun what kung unsa, mao ang mga intense nga mga local scrutiny. Angay, anang, pareho aning school, mga ka-K5, unya, ginatudluan po di ay dira sila K5 pam kung masuko sila, hantod ang mga ginikanan, pusilon.
1: Grabe, mga brutal.
2: Ay, grapaita.
1: Grabe na may kapintas, oy.
2: Oh, true crime community. Jod, grabe
1: true
2: hanin.
1: Crime huh? Community.
2: Oh.
1: Yeah, manduan po guno ni kay Five Bray. Ani nga ilang grupo kanang naay magmando ba nga mamusil sa eskwelahan o sa mga kanang dagag katawhan.
2: Kay may mission sila kay Five
1: Bray. Oh, mission kay Five Bray. Then pagka nakapatay na sila or nakaangol, dito po sila mag-unay.
2: Na, mauna dito. Grabe. Kay sa una usbo na ko ha, during my time nga mahilig po ko sa aning mga ing-ani sa games online. Kini mga Counter-Strikes lagi ko naabtan ng uban sa una kinang mga nalimot ako sa mga pangalan. Walay tao nga wala may mga online GC dito. Basta hampang lang kadiha, maura na. Walay tao nga makaistorya ni mo nga sigig tudlo ni mo unsaon pagpatay og tao.
1: Na. Kung baga ikaw-ikaw lang walay nag-guide.
2: Wala siya. Enjoyment ra jud games games ra jud siya kay Five Pam.
1: Yes, ana ra jud.
2: Karon na ay mga tao jud nga maoy mo ingon, like for example. Ang definition jud ani usob-usbo na to ha. Gitawag ni siya nga usa ka online network nga makit-an sa platforms pareho anang TikTok. O pwede sa TikTok. Discord or Discord, na? Sa Reddit. No, din ako familiar ani uban. Tumblr. Onya gaming sites like Roblox. Dira na siya makitaan mga ginikanan patini na ninyo ha aron ma-check ninyo iyong mga bata diha.
1: Gani ka bisig ning sulod da pud ana ba?
2: Oh, ang spectrum of interest ani kini. Ang ilahang mga target jod nga mga tao abi mo kung unsa? Kini mga makitaan dira sa mainstream mga fans nila. Mo discuss ni sila sa mga mystery cases ha, mga misteryo nga mga cases or kaso or mga extreme nga mga buluhaton or mga obsessed mga K5 nga mga dili na nindot mga murderers. Last binadyon sa mga schools K5 bomb.
1: Grabe.
2: Grabihan, you know?
1: Burag ang mga tirada gyud mga eskwelahan gyud kadagag tawo.
2: So ang nindot ani pangitaon sa tong gobyerno kinsa ang nagleader ani?
1: Yes.
2: Oh.
1: Mao siguro na solusyon dapat.
2: Yes. So karon nahitabo naman ni no. Kung mahinumduman mga ka K5. Ang kining shooting ay nahitabo dira sa Banga National High School sa South Cotabato. Ikatulo na ni nga dako nga insidente sa pagpamusil. Kung mahinumduman ninyo, una nahitabo dito sa San Jose National High School sa Tacloban kaniadtong Hunyo 22, last 9 sa buntag, nga ang nangamatay dito mga ka-K5 naa sa tulo. duha didto ang suspetsado nga mag-

0: nga amiguhay pod nga ang pusil gikuha nila didto sa iyaan nga usa ka police officer nga bayi nga gitudluan niya og tiro-tiro po didto sa shooting range. Kining duha mga ka K5 naa na ron sa ato ang otoridad, mga minor de edad, padayon ang intervention aning duha, ang usa gikasuhan judto. Ang kining kasuha gisundan kini K5 PAM sa Ateneo de Zamboanga University. Nga duha ka tao or duha ka estudyante pod ang nangamatay ing nani. Apil na ang suspect. 23 ang samdan. Nahitabo ni siya atong Agosto 18 mga las 7:50 buntag.
1: Buntag in dako.
0: Nga ang suspect ani misakay sa iyahang private car nga ang pusil gibutang ra duha to ka pusil no mubo og taas nga wala jud makit-an sa security guard utro ni mga shooting security guard ko kay sahay ha
1: maula ginag
0: nga ang pusil gipanegiyahan sa amahan nga nagtrabaho isip usa ka Bureau of Customs officer sa maong lugar. So lima na ang nangamatay kay 5 PAM no. Lima
1: na tanen.
0: Og ang pinaka-latest maoning sa Banga National High School sa South Cotabato atong niaging Biyernes, September 18, nga tulo ang nangamatay, walo ang angol, mga ka-K5, ang amahan, DepEd, empleyado.
1: Hello.
0: So matutal, mga ka-K5, walo na ang nangamatay sa shooting incident sa eskwelahan nga ang mga suspitsado, mga estudyante that accordingly kini sila maoy mga tawo nga gikuha ang pagpamusil because of online nga mga violent nga mga binuhatan kay 5 PAM.
1: Yes. Grabe kay 5 Ray atong Agosto 18. Mm-hmm. Diba, una to na itabo ang Ateneo de Zamboanga University Agosto 18 nya karon
0: ikaduha
1: na nya karon September 18 pud kumbaga usa jud ka bulan.
0: Bitaw, no? Hunyo, Hulyo, Agosto. O itong una, Hunyo 22.
1: 22 to. So, dool-dool ra.
0: Imong namatikdan,
1: unsa man?
0: Nga ang mga tag-iya sa mga pusil, trabahan titanan sa gobyerno.
1: Yes, K5, bro.
0: Imagine. Nga, so, nga, kining ba mga, ang gitawag na ito nga, laxity, kumpiyansa.
1: Kumpiyansa lang kayo.
0: Sa mga gamit ng mga ing-ani, maupani ang mga tao nga nagtrabaho sa gobyerno nga kumpleto sa training on how to keep o unsaon pagtago
1: sa mga armas.
0: Ani nga mga pusil kay delikado maupa ay nako.
1: Matingala garita nga gitraining man unta na sila. So ang kwan siguro ana kay Fibray ang mga ibuhaton sa mga ginikanan nga naay mga pusil labi na ning mga opisyalis sa gobyerno nga mas pahugtan pag nila ang ilang butangan og pusil.
0: Dapat lang.
1: Para di gid makuha lang sila mga anak, no?
0: Na, maudyo na unta kay 5 PAM. Balo kung asa ni ilang mga huna-huna nga ang mga pusil nila, pasagdan na manggod.
1: Na.
0: O niya, ang mga reason, kina mga reason nila mga unacceptable kay 5 PAM. Burag dili madawat
1: bito
0: nga mga rason. Ngano man, bisag mo ingon pa ka diha nga gikawat ni gikag volt or asag hika na diha kabalo na jud ka nga pusil na nganong wala ni mo nagibutang sa mas sigurado nga dili jud maablihan sa ubang tawo nga dili ikaw ang tag-iya. Katong giingon sa amahan og inahan nga gikawat kuno daw sa volt dili pa to 100% kay ato ang tuuhan mga ka-K5 kay wala man ta kakita pwede ra pod nga pasangil ra to.
1: Kumbaga, dipinsa na lang po.
0: Dipinsa na to. Sige. Mubalik mi dugi-dugay, unsa ang mga komento nga dapat ato mahatag ani. Pagbalik sa
1: Foro Del Pueblos. K5 News FM.
2: The lives of the Filipino. D3 by Health News. D3 D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kuno sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3.
0: Mm-hmm.
4: Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio?
0: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
4: Nga naman Sir JP.
0: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
4: The good cholesterol panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
0: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio samot na jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
4: Kay para at least tinay-nayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kun mapasaka nas D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir GP.
0: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay syempre di makamutambok.
4: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
0: Gusto.
4: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay syempre kinahanglan puntag mo upgrade. Cellphone gani, mo upgrade ta.
0: Uh-huh.
4: Napa-join nindo kayo ron. Katong S21 Sir JP, pareho po sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mo gamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo.
0: Uh-huh.
4: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka. Maupo na sa D3. Kung gusto ka mag-upgrade, D3 Bio ka. Mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir JP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pariho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mao nay rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin, wala sa plain D3 ug naaradyod sa D3 Bio.
0: Gusto.
4: Ang monolaurin, pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkago niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir JP.
0: Correct.
2: D3 Bio.
5: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Gisulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gamay D3. Mapalit sa mga butika.
0: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19.
4: Wala natakdan.
0: Wala natakdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
4: Napadyo'y research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
0: Unya,
4: patay ang virus, Sir JP.
0: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, muna siya'y lauric acid nga nasa D3
4: sa D3 Bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, na-adjud sa D3 Bio. Pariha, dyan na. Muna'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
0: Correct.
4: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir JP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
0: Asa?
4: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Dapat jud wala sa D3 ang MCT.
0: Na? Okay.
4: Ang medium chain
0: triglyceride.
4: Diretso na siya nga mahimong
0: energy.
4: Buhatong energy, Sir JP. Sa akong naobserbahan mas nindot nga muinom og D3 Bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
0: Empty stomach, dok.
4: Kabalo ka nga, no, Sir GP?
0: Ganun.
4: Hatagan ka niya og energy or kusog.
0: Wow.
4: Ang MCT, wala na siya sa print D3, Sir GP. Nara na sa D3 Bio. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 Bio, walay oxidation nga mahitabo.
0: Munay dapat target
4: ang D3 Bio, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
0: Muniwang day ka.
4: Unya, naabay MCT ang imong print D3?
0: Wala.
4: wala jud.
6: Wa na tay oras do ko si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maing panglawas ampingan.
6: Ayaw abusuhon.
7: D3 Bio.
8: Ako si Riel, na diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio after 2 months sa pagtengi ni inay og gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3.